0: ti Olorun ti ran lowo ti won ni nkan ta fi gbe soke to wa fi tu itan re ko loruko babo mo ate mo anyanmo re bo so won bi osu ti pari idamu re pari ogun re pari wara anugba ona re la ogoni foruko oluwa gbogbo mo Olorun to ngbo mi ni ojo Sunday je ke mi ati wo pade ni ile anuyanju e ago meson aro ni ojo Sunday gbo for Sunday on the two o ma da fun e wara anugba je ke mi ati wo pade ni ile anuyanju e bi oluwa ti nbe ti emi e wa ogun ma se fun pe mi sori ero yi 08032404977 mo gbagbe aro la Saturday ni Saturday be 1930 ago meje aro si ago mesan ile anu la ti ma gba oro re adayo alafia fun o dabo
1: Idan baba idan ara babara diamond 88.7 fm a juwan lo

0: daboda mo wa ni ilu tan ti bi e bayi bi mo ti debe mo ni mo fe wadi idi ogun aye boda yi mo ni e ma gbo
1: yes
0: won ni tori tani mo se wa mo ni tori omokunrin kan ni iya kan yoju si mi oni to ba je tori ariyo lo se wa oni ko le se se ta lo nje ariyo iwo lo nje ariyo ma ka dale a
1: yes sir
0: iya yen so fun mi pe iya yen so fun mi pe oni ariyo o lati fi se tutu tipe tipe only what you fear, you said to Tutiba. Money in your duo, one in your duo 1997. Ne what you fear, you said to Tutu. Oh, lad, lack on in 1997. Dammy long be bash and bash. Oh, lad, lack on in 1997. Only we go jack, pa. O je pa usa loju orun

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada bi ere July 2026 odigbo se o wa bo si ojo jimo loyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi eni o iwo ni o awon omo ere o won fe lomi se yi sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan laaro ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagiti tun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni mo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu bogo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olohun ni o gbogbo leto e ba tin bo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po aro ini sin lori facebook tiktok ati youtube mo le kokko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice itin le ni dedi omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won israel be jade ku ni ile egypt won je suya ni ati ewebe to koro enikan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke okay.

ogbo igba ti oba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti n gbo ti won yin olohun olufe ta n gbe oyin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope ganti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba balaye gbogbo eyin ton ba ri opin osu mo dupe awon kan la jo beri osu ti o si nbe mo an ni agbare ni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaking by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the 2 ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbaradi fun isoru ta lei isimeji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anoint won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokan labo si mejila igbowo le ni inu awe la wa ola la si side bo ti je pe ma wa church lo la saturday fun gbogbo awon bible school ola ni wa a jo wa nu awe ni ola la we wa bere ah kutuwo wu pepe yo pomosa oda olufe e ba n to yin ori soke ope ni se mi lawe enikan ni woli account wo ni ka ma sanwo ope si owo to ba won san laye niyan in the name of Jesus Christ account number church na ni 2017 42 90 47 nta vise tola ni e ani fun ani ngba pe ba se dale mi o se ko wa radio station 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank mo nbo

0: Wo gbole o mo mo ndupe awa ta ba ta ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta nte le program yi o se ni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku e je ki n pe ki n se bayi e lu fe e je meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba npe mama un ki won ma bo e ja ma dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: praise the lord marufa le ko mi lati gbora
0: ninu gbora nbi
1: deni mi o lo si bi program yi sugbo mama yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi nkan ti mi o je sugbo o no ba mi ra omi bo sugbo mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo All wine here, wine.

0: Ha, Jesu o se aye ope pada yo. Eje wa so nkan, sir. It is only a fool that doubted the proof. O didi o pe, oni ma so pe oni, abi omo kan to lo tun keyen. Ma kiyesi ede ti won so ninu ninu igbo ora. Anointing is not limited by distance. To ba se po gba yen gbo ni ojo Sunday lo wori Facebook. Close to 60 omo, 60 omo. Lakowo church. Babies, children, on lakowo nu service ni agbare ni to ni aye atun. Se wa ri to ba ti di ale loni. E connect mo dekunle e pa fe ababa mi o. Ago mefa bo ni isin. Lori Facebook, TikTok ati YouTube ati lale ni ago meje pelu suya. Enikan ni se nlo se suya fun ra mi o le se. A wa lo eso agbon kan agbon. Enikan ni a sa fi yen gbadua ni ona ara l'Olorun. Bo lo mi se denu agbon. Agbon tun wa loju meta ko fi ri na. A fe gbadua. Oluwa so fun mi pe won da onje lu o. Onje ninu osu kejo. Onje ta wa nso yi ki se bread ateba o. O bo ti e je pe iyen nu o wa nbe. Eja mo gbaradi bo. So ito o ba sa ti ntele ntemi so. O ti tan kan tele o si mo ri ka Olorun. Bibeli ni en ba gba Oluwa gbo a o fe se re mule. O ni e gba woli re e o le si se rere. Ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo owo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe kawo mi o lo bo ra suya ile lo 100 naira 200 o le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon mo israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt o ni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi o ni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba npa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere ni instruction mi tun re o direction mi tun re o oni mo tun fi le so to ba wa di Sunday ma wa anoint gbogbo awon eyan fun iran lowo mo gbo ni sa nki lo wa sele ni buora engineer eje mo bo ma ni ki gbogbo eyan o dupe laipe yi mo nbo eyin leyin ba won
1: be ni sir praise the lord oruko mi ni olalekan bosep mo yin olorun logo olorun odekunle paraphrase olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbo tin so mi o se gbe pamo ka mo ra o ki gbogbo yo se jeje oni se egbon to hun so
1: eri mi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadiko dadi e ma ba mi dupe lowo won de ma jade
0: awon de pe won
1: mami yo tu yadiko
0: e ma bo evidence number 3 niyan.
1: So awon ni won mu mi wa sori oke yi mo de ri pe e so lojo yen lawon to wo ojo oluwa ko na omi soke sugbon mi wo ojo oluwa mo ni eni to wo ojo oluwa legbe mo fi toko
0: se eyin ni
2: dara to yen ni odekunle owo araye se bogun ni olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa
0: aya lai mo n bo gbogbo eyan mo olorun nkan oju mi mo ri bebe ni gbo ora ko sin ti won ba ko sin ti won di agbado fun mi danwo emi gan mo pe mo lo si ilu kan nigba ti won yo pelu gbogbo aso Olorun ti be won wo ti pe
2: dara to yen ni odekunle owo araye se bogun ni Olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa
0: aya e mo bo exhibit number 3 re àwọn kan tó ń bọ ọmọ gòkè ń bọ ni wọn lọ́nà lọ́mọ bí oyin ti gbé
2: fún ìpínlẹ̀ máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ epaphras máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn.
0: ọ̀dẹ̀kunlé máa.
1: ẹ̀rọ sọ pé wà lọ́rùn ọ̀dẹ̀kunlé máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ bàbá mi ká má fọ̀rọ̀ ọ̀gùn sára mi ni mo bá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní fẹ́ràn ọmọlàkejì gẹ́gẹ́ bí ara rẹ mo ṣáfi ọkàn gbàdúrà fún rẹ̀ iṣẹ́ yìí mo mọ́ mi yẹn délé bàbá mi mo fún obìnrin yìí ohun mu ohun na tun fun yan o tun mu odun meje na ti wa omo o ba pada dodo mi gbanagbana ala kan lo ko la oro ala yin leyin osu kan lo wa ohun ori nki osu ohun mo mo ni mo toro efun lodo baba mi ni olorun de gbadura mi later lo wa sare wa lojo keta pe ori ohun to hun fun ni omi yen na ma tun loyun
0: so e bo
1: ore re na bi oko ojo keta sira won ni won jo obo mode yi ele bi mo
0: ewo leyin ah e si bi number se won ti plan mi mo tele ni eyin na
1: beni
0: eyin na ko bi kilo pa ma
2: ara oluwa
1: ope yemi
0: o ti tan ara oluwa ope yemi
1: awon mejeje odori oke yen ri o domi ni won ti ma wo sugbon latari pe emi toro fun won olorun de gba ase yen ti temi gagagan olorun seun ara mi ni oya mama iwa wa sodo mi awa meji won ba jin rere fun wa pe ah en mo de wa lona obadan o sugbon wo le e papras ni je o lojo yen mo fun mama sele mo fun mama se yeye mo ni lo jare n to ye pe wo le eke ti poju ase tori pe kaye mi ba le da ini nkan yen sese mi mo wa sik sere ni aso to ba da ninu aso mi ju mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lojo awon babalawo
1: en odun ko de ki n wa ninu odun pe odun leya de kini kan wa sa so mi mole ni be
0: won so yin mole lai se were
1: be ni
3: mi o mo pe be se ju to leyin jesu yi duro o tun dun si kan ni
0: abo ti su mama so n bo inti mama ba pade ni gbora mi mo bo po lohun mi ti nawo ye a olufe dide bi owo soke a gbadua laaro yi oluwa si lohun o se weekend fun yin oni lo suju lai pari e sa pade mi lori TikTok, Facebook, YouTube. So ori loni ti li o fi su mo gbodo gbe 50 testimonies. Ah, enikan ni in wa gbadua fun awon eniyan ka ka kiri afi to ba join. E kan ba n bomi te le mu tan to ba wa di ale e mu agbon suya yin e mu dani. In ta se yi in la ba wo 77. Irun ta se ri o sele 77 eleyi kan na wo baba mi o so be je gbugba ara ni o gbo baba mi o mo dupe temi mo dupe ko je le o gbe mimi ase be yan ba ku isere otan e je mo gbo awon eyan ibo isoru aleyi gbogbo olu te ba wa e wona be se bo ba ni phone lo duro legbe nikan e won connect mo odekunle Epaphras baba mi o emi ati ni ni Sunday mo gbe ni o da e je se bayi enikan ni odekunle Epaphras lori Facebook be ni to ba ti dale isoru Passover night ni yen o wa ni se pelu suya enikan ni se ohun woli tun lele ibi nka fun onu Bible o da ki lo buru nu ko je suya bibeli ni ki se nti eniyan je lo so yan da lai mo bi o se nti tinu eniyan jade ebe mi fe bi gbadua fun oni mo so eyen wo mo to so testimony lana Bible mo ni olora leyin odun meje o na bi mo ti and gbogbo awon testimony yi ogun logun ero wa nbe won si ngbe omo won wa ko le mo pe Jesu yi o dun si gan ni engineer eyin o ke pada
1: aso to ba da ninu aso mi dun mo ma lo fi se tutu ni
0: e bi se tutu lojo awon babalawo
1: odun ko de ki n wa ninu odun pe odun leya de kini kan wa sa so mi mo le ni be
0: won so yin mole lai se were
1: be ni mama share so won lo difa won ni ki ma so to ba da wa ma mu lo so are are ni mama sha ni ti ba le lo mo lo da won sha yin omo kan ti mi ajo lo lojo yen be ti mo se dori oke mo ni olorun to yi pe ni ooto ni ase sin be ni ori oke yi ti won o de fi ko mi itele re mi ori en to ni ori oke yi o ni yen Jesus city so olorun je ki ri won so ni kia kia ko to seju ma mo ri wo so eni ta jo wa na lele yi eni ti won jo
0: eje won mo bo awon exhibit ni ah evidence number 5 se eyin ati won lejo ba
1: be ni sir
0: ti won tele yin
1: aro komi ni oya na fi mu wa lo olorun pa gbogbo ogojo yen
0: lojo yen na
1: gangan la la ari alaafia gba emi na lojo yen gogogo mo gbadun mo ti send fourth note e ti gbe
0: kan fo oke bayi ni igba mo jila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mi ni lo ki n ri o mi ni lo ki n gbọ ọ lọ nkan kan ni pe o sa ni fagidi jeun mo opo yin ti ewo tele omo
1: osu yi lo pe odun kan ti momo baba mi olorun ojiji lati gba yen mo lo ra power bank tori baba mi mo ma follow won ko si bi ti won ba lo mo ma follow won ti network ba ya daru lokun sugbon fun ya lenu mi laarin osu meje ti won ti tori re di mi mole ki ma ba ri ko logan ti mo ko lodo ba mi tori aba mi so ra se lo je pe awon ko wa n bi bayi won ile yen ti duro won lo ko pari mo de gba na ti baba mi osu meje mo fi ko le mi mo fi pari e
0: osu meje
1: ti ku sugbon awon eleri po mi bayi
0: te fi ko ile tan
1: be ni mo de ti pari e mo de ti si sugbon iwo to wa du mo mi ju ni pe mi rogun are le mo lati gba yen
0: raare mo
1: baba mi mo wa pe opolopo yan wa ba mi se aseje tori mo tin loko pe jendogbo lo sugbon ba te ti ma so wi pe a lojo ayo gbogbo ona emi na lojo ayo won ba mi
0: esjeun edana edana pe ah so nti tun fun mi lo dun yi o baba mi mama so nti tun fun mi lo sun yi o alagbara ko fa mi wi mi ko lanu ha ko ma le fajuma ki gbagba ope o pata mi wa sabojo
1: ṣùgbọ́n kí ni kan ni mo máa ń ṣàkíyèsí tí máa ń yà mí lẹ́nu tí bàbá mi bá ní ọ̀rẹ́ lé ní ẹ̀sọ̀ rẹ̀ 400 ẹ̀sọ̀ tuntun ẹ̀sọ̀ tàwọn ọmọ yín o mo máa notice pé lọ́jọ́ tí mo bá ṣe yẹn wọ́n ṣá máa fún mi lówó ṣá ni màá ṣá máa tà ní ní àárín oṣù méjì.
0: kí gan lè ń tà.
1: oúnjẹ ni mo ń ta raisa.
0: oúnjẹ.
1: bẹẹni sá mi mọ̀nà bí ọlọ́run ṣá ti ṣe láàrin oṣù méje tí ilé yẹn ti parí.
0: kẹ́ni ẹ̀yin tó jẹ́ pé sẹ́yìn ti ra ká káàlẹ́ mọ̀ pé wá Jesus mi ò sọ mọ́tò kí mo pè.
1: káà
0: mọ́tò yàtọ̀ sí káà o ẹ wá gbọ́ ńgbà tọ́lọ́ ń wòyìn sàn èlò wọn wá gbà lọ.

0: ogun omi o fe lo si odikeji ile awon ara gadara lo ba ri were kan boda ni o okunrin gende ni o ya were sibe yen o wa se were ninu boji ati lori oke apata bi jesus se lo face were yen ninu boji jesus wa ni ki le se lara lawon emi to ya boy yen ni were ba fun lara e o da bi gba ta ba se deliverance bi temi yen ba soro jade latenu e to ni ki lo kan be wo pastor fi mi le awa la fe ba ti eje be le mi e soro lara were yen o ni jesus kini se temi ati ti e ma sun ma wa nbi jesus ni pe ki le se nu aye o ni awa ni awa emi esu ni jesus ni ki oruko yin o ni legion ni lawon nje o lawon po lara e de bi pe inu aye re lawon tin sola awon lawon da lori ru awon lawon ya were e jesus wa ni e jade lara e won ni jesus mo ti ja lo be jesus mo ti ja jade lasan be awo kin lo lasan a opo elede po awon elede bi 2000 pieces awon elede to po bi egberun meji awon to nsin won na wa nbe o ni to ba fe ran wa jade ko nu okunrin pase fun ape ka wonu elede yen lo ka le lo waste gbogbo awon elede yen jesus wa o pe ha e fe ku lara eyan wonu elede lo jesus no da ko si wala e sa fi boda ile asawon emi sun like pe ka ku lara enikan ka wa re lomi nkan ton like ni abajo lojo kan esun mo gboro kini e ma kan ton lo ya were o se graduate ni o e wa wo omo kuri kan ya were bo se ya were o wa gbe lo soro baba badare o wa nbere question were gba wo lo ya were won ni bo se graduate lo ya were o pari nbo university lo ti pari sa o ya were e sanu wa baba ni were under e mo gbagbe o apostle oluwole obadare won riran afoju ni won ninu ara sugbon won riran nu emi o na ba ni were under an lo ti wa waju yin o bo se graduate lo sinwin baba ni iwe emi were to wa lara okunrin kuo lara mo bo lara tawon iwo were to wa lara re kuo be mo bo lara tawon seri itu inu emi esu mo dun si ni e yi pe se bi ko kan relocate ko nbi to nwa ko si lo le elomi ko ko nukun yi ko si wo nukun elomi lo mo ro pe boda won ba se o lule gba ase emi were yen o jade lowo mo ro pe emi were yen ti believe pe ko si problem bo se wa nbo ko wole sara baba mo ro ko fori la pata ara boda ba ya aboso obadare se baba o ya were ni nipo were ba fail so pe were fail
1: were fail
0: no we soke wai were ti ro pe emi were ti ro pe ton ba le ku ngba tan ti ni ko mo bo lodo ta won pe ko n te fi boda ile ko ka wonu apostle oluwole obadare baba ti mo so pe ogo ni falarun loke orun ina ti joni yen sa were wa ro opportunity emi were mo ro pe fe wonu ko baba apata lo fori la ma wa pe adua kan buruku si ogun te lagbara lori e o ma jade nsin so pe ogun to ja ya mi to ja baba mi
1: ogun to ja ya mi to ja baba mi
0: ki lo se ninu aye mi
1: ki lo se ninu aye mi
0: o ya lo kuro lara mi
1: o ya lo kuro lara mi
0: lo ba elomi
1: lo ba elomi
0: ta lo ma patewo ka wo mi
1: o se oruko ajo
0: e ma wo
1: e mi mi mo ogun to ja ya mi to ja baba mi o ya lo kuro lara mi
0: jade
1: lo ba elomi
0: lo ba elomi
1: lo ba elomi
0: aye mi
1: lo ba elomi
0: aye mi lo
1: aye mi
0: si aye mi
1: lo ba elomi
0: aye mi
1: lo aye mi
0: owo mejeje wo bogun se nba na lo ah o like anti to gbadura leyin ye wo n to jade lara e anti mi to lo shade e ma bo pupa yen ma we yin ma bo how are you anti
2: fine sir
0: how are you
2: I'm fine sir
0: ibo lo ngbe tele do you change location
2: yes from Ofa Kwara State to Osogbo
0: Ofa leti ko wa e wa ngbo Osogbo bayi
2: ben sir
0: tori n to oluwa n so fun mi niyan
2: ben sir
0: be se wa yi challenges wa wa ju e o ni dojuko to nla koja
2: emi
0: mo yo bo segun e
2: ami jesus
0: wo ma involve are ninu gbawo ko mo kowo jo fa awon eyan bi ajo ki lo nse
2: nkan ti mo nse lowo bayi
0: ni nkan to nse lowo ni e pato fun jesus because mo ri pe o ma gbawo ko jo sowo later o ma ma pin fun won pada
2: ben sir
0: o ma set gbese se lorun o possibly can pray for him come on somebody hallelujah Eh, madam yi ejo, iya te sora yen. Eyin re o, te ko se sa so yi o e ma bo o. Mama, e ma binu o.
3: Yes sir.
0: Be se wa yi.
3: Yes sir.
0: Se ma anybody to se eyin.
3: Mo me ti so ko eyin.
0: Nbo lo wa?
3: Edo.
0: Je mo pe nkan yin kan wa ni oju aro. Oluwa so pe ke so tele mi nkan mi te bo mo oju aro
3: nkan mi te bo mo oju aro
0: e da pada fun mi
3: e da pada fun mi
0: e meta le ma so kin to le
3: nkan mi to gba pada sinu aro e da pada fun mi nkan mi te ko sinu aro e da pada fun mi loruko Jesus
0: iya so ngo
3: ngo
0: se ngo mi
3: ngo sa
0: oya elaju ke wo mi
3: ise
0: to ye ke ma se ipe ni ipe tan de pe o ye ko mo abiamo alaboyun o ye ko mo to mojuto pray fa alaboyun to mama bi o da gan agbebule ko je ki lo de ta fi se e gbori ni
3: evangelist ni
0: ki le wi
3: evangelist
0: evangelist ni eh ki le se gege bi evangelist
3: inu jo ni mo wa
0: inu jo ki loju se tan se nbe sabe woli kan ni abe ranse olon kan le wa be ti dajo le ni
3: ranse olon lo ko mi kan da won ni mo wa
0: mo moju ta la boyun ise tan fun eniye ki se pe kan mo ra ori mu kiri bi temi yi se ga ti mo so ye
3: o ti ye mi
0: assignment ti ni pe eni to wo mo ase re wa lowo e pray fun aloyun
3: ni
0: so ko fe bi mo na e pray fun
3: abi
0: layo
3: abi ki
0: so so ti ye bi mo se so mo se gbon niyan abe so fun mi ta le pe evangelist ni emi so temi olodun lo ma fi emi gbogbo ika tan se fun oko dawodo mo so ya idina
1: ebi o tin se

le to duro re ni gboro aye gege bi royin yan se to mi lowo aja abale bi e mo kologo ni ma ni gbe debe ma ni ja ebe ta mo ti gbe debe pe to wa ta gborongodo o je je ni yo mo ya mi so nko se mo se da ni o ma ra bi aso po gede ma de mori bi be ti go o ye pa gbagba e ki tu gbe body kuro la pa be Eka we sagba waju o dinu iko gbe bolu remosa kenu dije ligi o ni pele keji ni le wa Nigeria awon na ti je ko di mimo kede o eyan oluko ni won aja abale bi emu koloko lowo ta wa e eyan olumide ajibola won ti keje re e pon gogogo o ni yo je oluko ni won o sa igba bolu 2026 2027 le tori pe ki soro yin mama je gbokan ko si nbe mo eni to je oluko ni ko gba bolu wore ni ko gba bolu remosa o ti lo re gba se eyan gege bi oluko ni ko gba bolu kanopila eyan daniel ogun mo dede lowo ta wa waye won wa ti je godi mimo o won ni Olumide Ajibola to ti bi gba kan ri je oluko ni bi yo limit free o gegege ni o je oluko ni won o se je niyan lapa be mo gbe body kuro nbe gbogbo se tere tere kanopila abi ki

duro re ninu ipe gbe bolu sevia niyan gege bi royin yen se to mi lowo o je yin temi beta o de gbe papa e je kin lo fede rawa gbe bolu omo le wa nigeria kan e bi nisa akiso miro omo yen ti gba e po jeje ko lo darapo mo ipe gbe bolu moza Enye, kuro ninu ipa gbe bolu Inter Milan gogogo niyan. E je bi iroyin se nje go di mimo. O le mi lanfane lati je yin temi lo ni fere njogi. O de papa. E je lo sinu ipa gbe bolu Super Falcons City lewa. Ninu idije WAFCO 2023 ma je npo koko osi nbe le tori pe won chubu yakata jewo ese owo ipa gbe bolu orilede Malawi pelu ami ayo meta si meji iyen lojo ni awon agba friyoya awon arin eyan to lenu loro lagbore daraya won tin soro ni koko ejeje le pa ifese won seye ati ni pojo waju ipa gbe bolu Super Falcons ile wa Nigeria Nenu idije WAFCO 2023 lara awon to lanfani lati soro oni ship operating officer nenu idije league to je tawo obirin nile wa Nigeria Aisha Falode o ti je ko di memo oni je fe gbo oni fe si badani atugo ne le tori pe o gbagbo pupo pupo ni pe ko gbo bolu Super Falcons ile wa won si le se gire won si le dide won si le dide duro ke won tun tabi elebe pada nenu idije WAFCO 2023 bakona eni to je oluko ni gba kana wi pa gbo bolu Rivers Angels Enye, to some black team, o na lo n gbagbo, ipe pa gbo bolu Super Falcons wa, won si le ma che se me pe ki won tu pada dide, me ge bi kan che lo, e ma gbagbe, ipe to ba di otun la ko, abola, o ni pa gbo bolu Super Falcons ile wa, ti won ma kojo ojugba won, enye, na to ri le de Zambia gogogo niyan, o je je niyan la pa be, o de bere gege ja lo sinu idije, ko ma wo enye lori de wori lori le de Scotland eyan nilu Glasgow gogogo kege bi kan se lo lowo ta wa eyan ninu iko agbagbo iko ile to je tori le de wa Nigeria kege bi kan se lo fun won lapa be lana elere ori odo omo ile wa Nigeria eyan to bi loba amusa o lanfane lati gba mi eye bababa eyan ni ti ere sisa ile to je 100 meter odos Ori le de wa Nigeria bakona lo je wipe enekechi ona lanfane lati gba ameye wura eyan ninu short food eyan lojo tana gagaga niyan gege bi kan se lo lapa be yen o de je gbe yin debe lowo to waye leyin masde leyin de sobo ikori le de Nigeria apapa ameye ta ti lanfane lati tewo gba o ti di medogo le tori pa ti gba wura mejo agba fadaka maru de ma baba meji bo je je niyan lapa be yen gagagan o ya ti di le okere le tori pa duro wo eyin temi che wa nbe yen sha we re che duro re iku gboku yen edamo e je mo lati ni idije league agbokuta eyen tori le de gesi gege bi ofi tutun ele

0: Nje e bojumo ba ti mo bayi o yes la peregede.
1: Ohun na la peregede.
0: Eh ti oni tan ti oda si wa ngba. Ade mu peregede leyin tin se yi ojumo ojumo owo ojumo ma iku ti se ba le oro laje lo mo gbogbo wa lojumo to ni e lembe won ode ode abi se dada la ba yin e ko gbo la ti pa le
1: mi.
0: O mo to sogun ba.
1: O ha sori ni. Ki lo sele? Lo isofo.
0: Ah ah.
1: Ah. That yeah,
0: did I tell you not to carry yours?
1: Continuity.
0: Yeah, I'm your mother.
1: Continuity.
0: Eh go eh bata tu pa le royin o ma ro pon da pa la lojumo to ni kini ohun baba tin so omele re keyin na ke ma jojo re ni loko kejeje bo tin lo loni weko lajo ma petiko loni weko elele loni kongbe kongbe kombo ki lojumo to ni ele nbe won o ode oda bi awon mo idunu te de le se ko si to ma dada ni gbogbo joji ma a mejeje na la tu ba le ka sori eto laaro to ni isimi olare waju oye wole o
1: edakun lori ofo ti pastor ti wole yen
0: ta ofo jo mi o ma ba mi so o iru lai wo niyan da pada
1: gbogbo ti lo gbo fo to pa wo
0: o fo ni abi mo soro pa tu pa le royin
1: lori YouTube gbogbo ti gbo lori radio
0: kina won gbo
1: o da lori protocol se ka so pe protocol
0: mi mo ro ogbo fo todo e I don't understand
1: lori protocol eh ti pastor fi wole yen ma ni ka ja ja wale le mi je
0: o da ogbo o mi bo ba ngbo wo ske ye wo ni gbogbo ojo ojimo mo ni yara iro ile ise wa won wo be lo lojumo to ni won gbojo opo channel se koja iwe royin the nation na be nbi daily post nbe nbi daily trust nbe nbi punch na ikuku to di ohun iroyin ni nbe nbe atari nti nbe nbe atari e jade lojumo to ni bo ba ngbo opo yeye lodo temi o
1: o da awon awon iroyin to ni emi na ni ito yato nbe emi ni the cable mo tun ni vanguard
0: o da the cable yen omo gbon mo ko guiding o
1: wa lo
0: gbo wa ni yara iroyin ile ise wa lojumo to ni omi lori ejo eyi ti won ni oro mo ajo superb lori ipasipaye owo eyi ti won fe sun kan wipe owo ohun agboju gbanu agbake iroyin gba ton lo bi bilionu marun eyan 5.78 billion naira superb eh won ni kini ohun o mo tun gbona tun yo gege bi enikan leyi ti won ni witness imoni o lo mo gba wipe ni toto labi oto oro se ka mo paro ka mo jale baanu ko mo towo bo eyikeye letter ipe lati ya owo kankan o gege bi won ti filede wipe okan lara eyi ti won pe ni prosecution's witness ni leyi ti o ti saju fesun kan wipe o leyi to lowo ninu ejo eyi to nlo lowo o ni ile ejo lori ipasipaye owo to nlo bi 5.78 billion superb fraud trial ni won mo pe o leyi ti won fi lo gomina nipinle Kwara nigba kan nari iyen Alhaji Abdul Fatai Ahmed ti mo commissioner re tele ri lori oro eto inawo yen Ademola Banu o ni kini ohun eni na mo ti kuna lati tepepe awon iwe leyi to se pataki lati jeri be oro re leyin bi pe ni toto ni baanu ni o ma towo bo iwe ohun lati ya owo na o fun ajo superb ti won pe ni counterpart fund loko kejeje won ni isele ohun lo ma wayo lasiko itesiwaju igbejo leyi ti won ni eni na eyi to je eleri kefa iyen Stanley Ojilibo leyi to nse osise ajo eyi ti o ngbogun ti iwaje banu nile wa Nigeria ta mo si EFCC ni so kini royin ohun lo bade lojumo to ni omi yara iroyin le se wa lo seri e laaro to ni fa
1: ni sanwo itunsile fawon iko ajinigbe mi ki mo so
0: alright
1: gege bi pastor se ni nko guiding laaro to ni
0: very important
1: mo loye di punch mo ti genu si
0: okay la
1: bale mi tinobo o ti je ko di mimo o ni jaba apapo ni sanwo itunsile fun awon iko bandit ati awon iko ajinigbe o je ko di mimo o ni ijoba ti se alakale awon ona igbe laruge lati fi mu ki opin de ba gbogbo awon igboke gbodo awon iko agbe isumo mi lorilede Nigeria to fi mo awon iko daran miran are bala mi tinobo ohun lo fo won re lede lana ti sojo ajabo lasiko to nki olubado ti ile ibadan ma wole ma rara ati igbimo loba loba nilu ibadan to nki won ma wole ma rara si ile igbe are to nbe nilu abuja nibe ohun ni are bala mi tinobo ti je ko di mimo ohun ni gbogbo awon osise ile to abo orilede Nigeria Nigeria ni won ti ran ijoba lowo lori ona agbegba ti eto abo yo fi gboro si lorilede Nigeria oni sugbon se o oni awon ti ni lana tutun eleyi ta won fi koju awon iko agbesumo mi ati awon iko ajinigbe oni no ransom will be paid yo oni ninu oro to wa loye ko si aye fun ansanwo itusile fun awon iko ajinigbe woye e fe ka bo se lo bo se bo mi o fi ku mi yo kuro punch lo se ri e laaro toni
0: okay omi bo ba ngba wo ska ye wo o di wo ninu where in the nation to jabe lojuma toni won pe aya re ile won mo ti kesi ile Saudi Arabia o be lo pe fun ati leyin to gbopon bi awere lojuna ati wo ojutu se ohun to ni se pelu bi awon omo awon ogo were o bi won se nfi ile eko le ti opolopo won ti won sin di alimanjiri aya re ile wa mama olureme tinubu o ni o mo ti kesi ile oba Saudi Arabia ta mo si Kingdom of Saudi Arabia lati fowo so wopo pelu ile wa Nigeria lojuna ati wo ojutu lai lai o si ipenija be won ogo were bi won se nfi ile eko le ti won sin di alimanjiri be gangan ni o mo fi lede o oni o mo se pataki tori pe eto eko rihun o gangan mo ni opakutele fun idegba soke ilu awujo te mo orilede Nigeria lapapo ati lati da bobo ojo la orilede yo aya re ni o fo kenke oro hun be lo paro wa na ni ojo bo lasiko ti o ngba lejo eni ti si asojo ile Saudi Arabia so orilede wa Nigeria ambassador Yusuf Muhammad Al-Balawi ni legbe are leyi to nbe nilu Abuja o mama olureme Tinubu won tesiwaju ninu alaye e wipe ifowo sowopo ohun ni yo ma foju sun ati mu kikini ohun ko mu yesi dele dele o wipe bi awon omo albanjiri ohun bi won ba tin keko esin be ni won gbudo ko eko iyi ta mo si western education iyen won gbudo lo si ile eko to peye o lojuna ati daju pe ojo ola won kini ohun o mo mu yesi dele dele fun won lai padanu tabi lai ya iya kuya o gbe balance ri abi the nation lo seri e laaro to ni fa
1: masawa kan ninu awon epu epa gbogbo bo se lo bo se bo pata la ma salaye fe yin omo ile Nigeria ini we royin di cable ni mo wa baye eleyi ti agbeni ta mo si taiwo oyedede eni to je minister aleka eto isuna eni ti o tun je ko di bimo ipe awon ijaba apapo laipe laijina yo salaye fun awon omo ile Nigeria bi a se na owo eleyi ti ayo lori owo ikupa ori epo ati bebe lo o soro ye lasiko ipade kan eleyi ti won pe ni 7th African Emerging Markets Forum nilu Abuja eleyi to di se pelu ipade eto raje nile adulawo elekeje iru re nibi ti o tin dawon awon ibere ipe unje awon omo ile Nigeria unje won je gbadun ayipade eto raje eleyi ti se ba re Bola Tinubu to gbe kale ohun lo mu ki agbeni taiwo yedede eni to je minister leko eto isuna o se lalaye o ni e ma wori e lo fokan ba
0: le
1: laipe a o salaye gbogbo ba se na owo ikopo ori epo eleyi ta yo e wo mi o fi ku mi yo kuro di cable lo seri e
0: abi o fere gege o tun ye o o di wo ninu we royin daily post to jade lojumo to ni omi lori kuku keke keke kuku lagbo osilu ba tin gbara ni ta si ran lojumo kini ohun kankan ta reti e iyan eto idibo gbogbo ti o wa ye o lodun 2027 egbe osilu ADC mo tu to soke be ni won foju gba o koda se ni won foko injegbo lemo gege bi won tin fesun kan wi pe ah ah what can fa o kilo de ti ijoba ipinle abia ti won fi wa gbe obtbt owo le awon oludije lori papa julo ohun to ni se pelu ipolongo ta ma se campaign charges on candidate English ni won ma fi seri e lojumo to ni o egbe osilu African Democratic Congress ADC ni apekuru re nje ni won mo ti ko ipako be ni won gboju agan si ilana owo eyi ti won so lati fi kede eyi ta mo si campaign fees eyi ti won ni ajo eyi to mojuto awon patako eyi ti won fi nse ipolongo ni ipinle ohun le ti won pe ni Abia State Structure for Signage and Advertising Agency he ona ti pe ajo ohun lo mo ti saju fi patalari kini ohun si gboro aye o wi pe enikeni eyi ti o ba je wi pe o ndije dupo fun ipo are tabi ipo gomina oni igba million naira 200 million naira ni won mo mo so leyi ti won ba fe tari awon patako ipolongo won si igboro aye ni ipinle ohun won ni laarin 200 million si 150 million ni won ma san omidan e bo ba fe gbe patako ipolongo e jade ni ipinle abia 200 million si 150 million
1: baba mi o wa lati be iya mi o wa lati be
0: en to ba je ogun nko alaga bu ebe oselu ADC ni ipinle abia o iyen kalu kalu ni o mo fokenki oro hun si gboraye o ni kini ohun o mo ku die ka to ati bipe iru igbese be eyi ko mo bojumo labe bo ti wu ko ri be lo fesu ka bipe bo lawon se wa ma so obitibiti owo agbojugbanu agboforo sogana 200 million si 150 million lori kini lori kini pe a kan fe polongo a fe gbe patako ipolongo sita leni a ma so obitibiti iru owo yi
1: gba kan wa fi kan si
0: iwe royin daily post lo seri e lojumo toni omi
1: ejo mu ninu iwe royin the vanguard to jade lojumo toni royin to ba ni ninu jo lopolopo ni royin ti o rerin royin to tewo to fowo teni lokan ni awon ebi awon eniyan ti won je 176 people mo pele de gese
0: ka
1: ba le mo bi won se po to eleyi ti won se nbe lakata iko awon ajinigbe nijoba ibile kayama ni ipinle kwara won tun ti rajoba apapo won ke si joba ipinle kwara won le dakun esanu won ni awon eni won yi se nbe lakata awon iko ajinigbe awon ti won ji gbe won ye won ma ti se be won ti lo osu mefa lakata iko awon ajinigbe won wa je odi mimo iyun awon ebi awon ti won be lakata iko ajinigbe nijoba ibile kayama won ni awon iko ajinigbe ye won ti dukuku laja ipe awon yo fe awon to rewa ninu awon obirin awon ta won yo si pa awon yoku keledu a shada sanu wa won te waju o won la won ti ri owo to lo bi 155 million naira lati pase owo re latowo awon eyan ti won je olugbe agbegbe awon won ni sugbon awon iko ajinigbe ye ko jale won gba owo yi o won ni won sisi won se se be won tutu awon ti won be lakata won sile won ba ke si joba apapo won ke si joba ipinle kwara won le dakun akunle arawo ebe e sanu wa e gba wa kale wahala yin poju e ba wa ri si tun sile awon eyan wa o emi ko mo n pariwo tata be gege bi joba awon eniyan joba ibile kayama ti won ni awon eyan lakata awon iko ajinigbe ni won n pariwo ti won ke tata ti won ke si joba ile Nigeria ati tipinle kwara agba ti mi wero yi the vanguard to jade lojumo toni
0: to olohun yo sanu o eyin yo ba wa do la won yo si ba wa to won le won pada wale layo ati alaafia omi iroyin to mu tan kini ohun o dawo teni lokan po gan o lagbara eyin ogbo ogbomije loju oni e ja sare lo taja tin be lori gba ti oni ta kini ohun si reyan de baba ti padade atupale royin o tese waju ba ti kowe e le nbe won e ku kale.

0: sawa e kaabo pada lati eka ipolowo oja we mo gbagbe wi pe ikanni yin ikanni wa ikanni gbogbo wa ikanni alalubarika diamond 8.7 fm nile ilorin yin la wo olohun be pelu wa be eyan ba diamond dopo witi witi laje o ma gbogbo re je tori pe adeun ta jo bo lohun se ni eh wi pe be ba ti ba wa dopo nikanni alalubarika yi diamond 8.7 fm nile ilorin
1: in god
0: we trust all of you come to god be the glory o baba lance wo ninu wero yin guardian to jade lojumo to ni lagbo oselo lori kuku keke kuku ba tin gbara ni fun eto idibo ti o waye lodun 2027 o mi ajo eleto idibo apapele wa nigeria ti apekuru re jinec ni won mo ti fi degbegbe gbolohun kan lede o bi won ti je ko di mo wi pe e gbo eti wa mejeji ki da fin gbo oro mo ni o e wa fe ti gbe yawo oro lojumo to ni o won ni ko si bawon eyan se rabo ta ibo to e gbo o lasiko eto idibo to nbo lorilede Nigeria ajo INEC awa mo fin da yin loju o wi pe eto idibo oni gbangba la santa oni akoyawo sise o mo lawo sentia koda gbogbo ibo te ba te ka di pira pira feyikeyi oludije te ba dibo fun nibi eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 gbogbo e patapata ni ajo INEC yoka ti kini ohun yo si pe pere pere o ajo ohun lo mo fogo oro na gbari o wi pe gbogbo ipa la won yo sa ni bi eto idibo gbogbo to nbo lodo 2027 lati daj pe ife nu awon ara lu ni ipinle kora o mo wa si muse o eni tin se adari eka ila awon oludibo loye o ati ipolongo ninu ajo INEC ni ipinle kora dokita adejuma Peter lo mo fo kan ke oro won to si fi ogo oro na gbare o si so loju ego oro won fi ogbagba ara gbalẹ ni ojo ru ni bi ti o ti salaye oro won nilu ilonin ti solu lu ipinle kora ni bi akanse eto kan eyi ti won ni ajo kan ti won pe ni correspondent chapel of the Nigeria Union of Journalists iyen akojopo awon onigege ara leyi ti won ni won mo se agbateru eto won yin be gangan lo mo ti fo kan ke oro na si gboraye o gbo balance re lo ni soki omi Gaidia, lo seri e, la roto ni fa.
1: Eni toji e loga fun ajo ton risi, wa jekudu jere lomile de Nigeria, EFCC, agbeni ala oluko yede, o ti joko di mima fupakbo shisha ijaba, o ni kamare lori, kamare legbe, o ni leka wwa konshisha ijaba, iwa dengon to la milaka to gbe ore lomile de Nigeria ni, o sheiki lo, fun awo shisha ijaba, lati mashe lo yukpo wwa, lati le fima wwa oron fu ara wwa, eni toji e, agba ajo EFCC lo soro ye gba ti ori itakun abeye fo re ta mo si X ogbeni olukoyede o soro ye lana lasiko to se eto dani leko fun awon adari lapa gusuguso eleyi ti won pe ni Southern Development Commission nilu Abuja o je ko di mimo o ni ojuse awon osise ijoba ohun ni lati da bobo owo ati dukiya orilede Nigeria sugbon ki se ka ma wa lu awon akose ise lati ma fi sora wa di oloro di olowo Oni wa ibaje ni lati ma ge lori ka ma ge lese ka ma reje legbe leka awon akonse se ijoba apapo di punch lo seri e
0: ah enu e se wa dun ba se ona mo ba se reje
1: o kin se ni
0: emi e se iwo na lo ka oni reje lori reje legbe
1: ba yan wa ge legbe
0: sori po expert ni o tutun wa ge gbe yara leja won lo sawala keji eto yi ta kun ni abala lami to lami to wa won ti wa nkale won ti sengere sapa bi ta jo waye barista paul
1: e je ntare mo leyi mo kin se
0: je nda ko won na
1: oya barista paul
0: ajiroba oya gbe body
1: a si kwara kian gege be je mu ninu wewe yi di punch e je kerubu aserafo ti agbaye ayo ni o won ti kede ipapoda iku baba ladura emmanuel alogbo ni eni odun meta le ni adorun gege bi ajade lati ile ijosin ohun ni ojo ojobo je kudimo pe baba ohun se be jade laye lowuro ojo ojobo ni ile igbe won ti won be ni to n be ni ipinle eko ajade ti akowe agba ile ijosin yi eyun alagba antoni olusesan samaye eleyi ti o fi lede je kudimo pe baba jade laye ni nkan bi owo ago meji oruko ja iseju mewa 210 a emu ipe a si gbadura ipe ki olorun ko tubo te baba si afefe rere
0: ami to eni ba mirin ko ba wa sidaro aro eni ba mu aluko ko ba wa sidaro osun eni ba ma lekeleke eyi ko ba wa sidaro efun ajana kusun bi oke irin subu ko le dide baba lugbo o di gbere o darin nako o tu doju ala kini o dun ni o dun ni lopolopo to gbogbo ijo kirubu ati sirafo ni tesi waju ni gbogbo agbalaye akiyin o eko aseyin de baba enire to lo ile ni baba lo to ijo olohun olohun yo diyin mu ara e ja ma lo si abala kije to gege ba ti so le ka wi pe abala lami to ibe na la de duro bayi barrister paul
1: a duro ba
0: awon la ngba la lejo laaro to ni e ma wa gbagbo pe gbogbo iwoye alejo wa ti mo ti eyan ara le te ba lanfani lati da sito laaro to ni o je iwoye ti yin o yato si iwoye ti awa tokun mejeji tambe lori eto ti mo ti kanle diamond 88.7 fm ni le lore omi
1: na
0: o ya kunrin akowole anbo eyan ara le

0: ranti pe bo ba se raja to tebore o se gbe won halftime sale lati le ise Amugod Global Network wa laye lekunrere o le pe 08120879930 tabi 08120879931 jimpori asiri ewa fun gbogbo eni alaye ati asoye po nbe
1: Ife mi
2: oko mi
1: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
2: mo ti se be gege
1: ati egberu lona 300 naira fun owele eko alabi
2: mo ti fi ranse
1: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen ko
2: mo ti se iyen na
1: o ma ya kokan
2: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
1: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye araya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sisin awon ni bara ti o le gbẹkẹle te *557# lati se account pẹlu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
2: be ni tete yara lo si eka NPF eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
1: ile ifowopamọ ti NPF lati mu ki igbesi aye sunmo

shaba yi ma ki ka bo so re to ba wa da se ni gbogbo ojo jimo ora wa obirin na lo nta ma n gbe yewo lori eto ye ni bi ti ati ma n fi na konu ti ati ma n fi kun lukun ibi ti ati ma n tara wa ji ni bi ti ati ma n sora wa niye nipa igbe aye alaafia igbe aye irorin igbe aye ifokanbalẹ igbe aye ti ko ni pa kan leke ninu igbe aye ti yo je ki amo pe you are not alone he odawa igbe aye ti yo fi ni lokan bale ori eto yi na lati ma nra wa lowo yanana gbogbo nkan won yi ta ba wo ninu igbesi aye nsin wa ni kaluku abi ti e lara tori kaluku ti to gbe leru enikan o setan ati motivate anybody sugbe eto yi ni kan diamond fm gbe kale ni pe lekokan baba nse awada ta nse entertainment ta ba soro nipa health ta ba soro nipa politics eja ma soro nipa bawa na se le tesiwaju ninu igbesi aye wa eja ma soro nipa bawa na se le you know ma funra wa ni amoran bi awa na se le ma gbara wa niyanju because growth no la npe ni ijemu eniyan bi eyan ba ti e gbe flower to gbe ododo ododo un e ki wi pe ta ba nbo mire yo ma dagba be na ni ijemu eniyan wa ta ba nbu omi ren igbesi aye wa a ma dagba si ninu ogbon a dagba si ninu imo a dagba si ninu oye bawo wa la se nbu omi ren igbesi aye wa ohun na ni wi pe ki a ma you know motivate ara wa tara wa ji ki a ma gbara wa niyanju lati je ki a mo ipele wo la wa do you even use to review yourself that is another question ti ma be le wa she man se atun gbe yewo ara yin ni pe omirola yenka ta lo je have you ever asked yourself that question because ebi ma be le wa ara mi omidola yenka ta lo je mi duro de ni kankan lati bere lowo mi ma wa define ara mi fun ara mi ma so eyan ti mo je fun ara mi ngba mi mo le se ni waju mirror now ti mo ba ti wa so eyan ti mo je mi o ni data ko so fun mi pe eyan buruku ni e mi o le gba e gbo o tori pe ojiji mi ti je mo pe eyan re ni me iwo ko so ni nitori oju to fi wo nitori ewe eyan ti wo na je you just want to give me that low self esteem you want me to feel little of myself mission eyan o le wa work mo idi ni wi pe mo ti bere lowo ara mi mo si emi ati aworan mi ojiji mi emi ati mirror mi si jo so bi pe se ohun to nso yi so da e loju pe bi eyan be lo je ojiji mi si so mi pe o da e loju o da hun loju ani yen ka eyan ba eni e wa ni bota ton ko ma wa define ohun ti ojiji mi o define fun mi ko ma define fun mi ko fe ngba e gbo lo fi ni I don't care what people say about me I care for what I know I whom I think I am Olet o ba da si ni kon da modete 8.7 FM. Omidola yin ka jani ajibade loruko ti mi. Loni kilo nta tun ma bara wa so kilo nta tun ma gbe yewo. Mo pada bo laipe.

0: Temori message Konwani, it means I want to continue this growth. It means I want to continue this growth. To be myself, see, I'm about time we'll be about to bury me. They big be what's my plan of a test. Why do you need to be like, you know, it tests what you know? Ashayori, I don't understand. Is that the meaning of mutic bury me? They big be okay. Hello, a caro, a
1: caramo,
0: echo Jumosa.
1: I'm on from the party.
0: I'm me, a caro. Okay, sir.
1: See, ọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀ gidi ni. Ó túmọ̀ sí pé nínú títa, nínú ríro, nínú rírí jẹ, nínú ẹ̀rí jẹ, àwọn ti bá ti hàn débi kan náà, àánú Ọlọ́run ló kù. Pé ìwọ tó wá, ìwọ yìí tó fẹ́ máa ti ségesège yìí, ọ̀rọ̀ ríru, ọmọ tó sábà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ni ọ̀wọ́n ọmọ tó bá fẹ́ ya aláìgbọràn ọmọ. Bóyá tó ń kọkùnrin tó ń wùwàkuwà tó ń mu gbókiri tó ń mu gbígbé ọjọ́ alẹ́ rẹ mà ló mọ̀ pé kókó o. Èmi ti gbà báyìí, mo ti mọ èmi ti lẹ́ mistake mi, mo ti lẹ́ mistake mi. Òmi ti o ti lẹ́ mistake tí wọ́n á sọ fọ́mọ yẹn pé kó kíì sára rẹ̀. Ó yí padà kúrò nínú ọ̀nà kan, ọ̀nà tó ń wù yẹn pọ́nà yẹn ò lè ràn án lọ́wọ́. Kó padà sí ọ̀nà tó tọ́, gbogbo àti tó ń ṣe, òun ti ń regret àti tó ń ṣe, àmú ti gbà ká mú. Ó wá bẹ̀bẹ̀ fọ́ Ọlọ́run kó dídí kó sànú. Bí kò mọ bí ẹsẹ̀ bọ̀bẹ̀ máa mọ̀ wọ́n tiẹ̀ ti kíì sára rẹ̀ kó wọ́n bá yíwọ́ fún ọlọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́.
0: Ok, ẹ ṣe bàbá mi pé èmi o, mo ti bá tèmi dé ibi tí mo ti learn àwọn àṣìṣe, mo ti mọ growth, mo ti mọ nípa success, ọwọ́ tiẹ̀ ló kù sí, ìyẹn ni pé mo ti bá tèmi dé ibi gbì. Ok, 091-365-56952. Hello.
2: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, sir. Yes, sir.
2: Òun náà máa ń sábà lo èdè bẹ́ẹ̀ yẹn fún pé ọmọdé tó ò bá gbọ́ nísìnyí the learning na hard way. Tó ò bá gbọ́ lẹ́rọ̀. So lọ́ọ̀ máa sọ pé àwọn ìbá máa sọ pé agẹmọ ti gbé ó ti ó sá lọ.
0: Alágẹmọ ti bímọ ẹ̀nà. Àìmọ̀jókù sọ́wọ́ ẹ̀.
2: Ẹ ṣeun ẹ ló sì. Ọlọ́run kù wá.
0: Ẹ ṣe. Ok, mo ti gbé ẹrù mi débi ìgbì. Ok, mo ti gbé ẹrù mi débi ìgbì. Ẹ̀rí tí mo ń tẹnumọ́, kí ló túmọ̀ sí? Because understanding yẹn, ó deep. Hello.
3: Hello.
0: Ẹ̀kaarọ̀, sir.
3: Ṣé ọmọ nìyí láti dá kan mi?
0: Ẹ̀kaarọ̀, sir.
3: Nǹkan tí ó túmọ̀ sí ni pé alphabet ni A, B, D, A, F, E, G, B. So ẹ mọ̀ pé ó jìnà nínú alphabet pé ibi tí mo ti dé yìí o kò síṣòro fún mi. Ìkan tọ́lọ́run bá tún ṣe tó fi kún mo dúpẹ́. Àmọ́ ìwọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí tí ò bá múra nǹkan lè dàrú fún ẹ o. Níbi tẹ́mi ti bá dé yìí mo ti dé ìtòlámì tí ìbá ṣiṣẹ́ mi mọ̀ máa máa jẹun títí máa fi kú bóyá ó ń gba pension bóyá ó ti retire. Tó ìwọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tó ti ṣe kankan tó wàá múra ṣiṣẹ́ tèmi ti yọ́ lọ o ṣe ló kù kan tó túmọ̀ sí nìyẹn.
0: Pé èmi sí mo ti bẹ̀rẹ̀ mo ti ń ṣiṣẹ́ mo ti ń gbowó oṣù. Èmi ti ń rí nǹkan, mo ti ń rówó pa wọlé, èmi ti débì kan náà báyìí, èwo mo ti bá a débi gbì ń tèmi, ìwọ ló wá kù sí lọ́wọ́. Ok. Hello.
4: Ìyá Ajani, ẹ káàárọ̀.
0: Ẹ káàárọ̀ ma.
4: Welcome to your last program July 2023.
0: Thank you, ma.
4: Ó máa pọ̀ sí ọ. Ọlọ́run ilé iṣẹ́ ìmú kò ní ṣubú.
0: Ọlọ́run
4: pẹ̀lú gbogbo ìwòlé ọdẹ́ lẹ́nu sọ̀rọ̀ láti ẹ̀pọ̀ sí ọ.
0: Yes, ma.
4: owo iye mo ti gberu mi devi ah owo la ni le ti gbogbo awon omo
0: ewe la ni o
4: se pataki owo la ni won so ti gbogbo won wi pe ibi ta won ba de awon ri mo ti won ka ma to jeun awon ti se mo ba ta won le pe o te ba wa won awon ti o bi ofe da awon ni se se do de ke se owo ni wa awon ti jeun to wa won awon ti lo bi to da to wa won awon ti ni di gori ti o pa le pe ko ya ta re de kankan pe awon ti gbe du ta won de buru ri won sa ru a ko mo ni won sa o mo pati e bi pe ko na se na da o pe ko mo ra to ka ka na mo mo do do mo ko na ni ori ofe ti won do le ti won mo je ni to ko fi wa buruku ti o we ya ko do ne enu
0: God bless you. Ayodele, honey, I want you as my child to continue from where I stopped. Ayodele lati UK. Je ka gba pe mi na ti ba de bigbi so oni n pe gbogbo bi to abidi to ku to to ku ye o owo ti e lo wa emi ti mu daarin iwo bere lati oh make sense iwo bere lati mi ti mo ba de yen ko te waju sibe ni pe bi ti mi where I stopped you have to continue from there and make more progress than I do Mr. Ayodele o make sense mo bo hello ta lo wa nbe hello Carol. Eshe ah network yin yen raun yes sir I'm going
5: okay
0: Eshe adupe sir
5: awon agbalagba kan ma o je won je en to wa le so re so ti pa le tamo mo ju to ma da da ta ti mo bo ma so ọmọ sọba tó ń bá sọ̀rọ̀ tí ò bá bẹ́rẹ̀ pọ̀ wọ́n á ti yí ìtọ̀ àwọn tó ń rí ìyá ní pé àwọn kì í rí àwọn ti kọ́gbọ́n àwọn sì ti mọ sí àwọn làwọn sì ti sá dúdú ìwọ́n tọ́ ẹgbẹ́ bẹ́rẹ̀ yìí àwọn kìlọ̀ fún ọ̀gbọ́n
0: ọ̀rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́ God bless you ṣe rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wà láì tàlàyé ọlọ́run gbogbo oye temi gan to kun si lori mo bury mi de bigbi cause when I was growing up I was like e ba de bigbi se eyin o fe kawe mo ni se eyin o fe la ben fani se eyin o fe college ba na island ni ibigbi wo le emi gbi yen sound like opin progress and that being said e je ka forward ale ohun to ti mo gba lebe kankan ni pe awon opolopo awon mo ni won ki mo itumo ti obi ba so pe mo ba de bigbi and your explanations o shed more light bi mo se nroyi no ni opolopo omo na to tin gbo mo pe oh se ohun to tumo si re pe ko tumo si bi pe awon obi mi na o le soriwe mo tesiwaju mo obi mi na to nlo e tun ti je ki oye won kun because some parents ti won lo na gba mi no mo tun mo eun they would think that itun mo ni pe emi emi o ni bi ti mi na achievement kankan ti mo fe achieve mo emi ti mo ti agbogbo iwe ki mo ti fe ma kawe fun iwe o mo tun fe ma ka lowo yi ise o mo tun fe lo ko and that brings me back to the topic we are going to treat this morning eyin na le tun ma dasi that eleyi ti mo so pe opolopo awon obi no mo tun mo mo bẹrù mi dé bigbi they cannot define tẹ bá dẹ notice dada àwọn obìnrin la máa sábà sọ jù àwa obìnrin mi ń gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin rí I'm sorry to say mi mọ̀ bóyá máa ń lò bóyá ẹ̀yìn ọkùnrin náà máa ń sọ but ní ìtẹ́mi sọ growing up mi obìnrin ló máa ń sọ now and some of those obìnrin náà lè wò pé èmi ò ní sọ́kà tí mo fẹ́ kọ́ mọ́ àti kinní kan ẹ̀wọ̀n àgbọ̀ at 60 years kí n máa lọ kọ́ṣẹ́ at 50 years kí n máa lọ kàwé kí mo tún fẹ́ fi ṣe and all that now that brings me like I said to the topic tamasola roy is it ever too late to start over in life is it ever too late to start over in life o man komi lo minu ti mo ba ngbo ti won ba ni ah ah at 40 kilo baba kilo tin wa kiri ah ya 50 o ti lo nkawe kilo wa kiri mo ma ngbo o si ma nko mi lominu tabi teyan fun are wa so wi pe ah at 50 kilo ma ni mo lo nko se kan se mo ti fe ko ni time yin mo and that brings me is it ever too late to start all over again ari awon ti ipeni ja aye deba probably olorun ma je kare ile jona all their gbogbo igbese won gbogbo gbogbo you know expectation won awon ti won ta won kan lu njibiti the expectation won watered everything in law and to start over again will now be this reason ti won fi ma fun awon ni hypertension epo riri okan the starting over bi o se ma n jayan laya amo pe ko rerun e je ka fi yen le beyen but show man wa too late lati se eyan 60 le start over se eyan 40 le start over somebody in their 50s can they start over again can they say okay ise ti mo ko yi nigba ta wa ko o wa lucrative o mu wole but nisi awon je nsi ti ba gbogbo e je ko mu wole e je lo ko eleyi at 40 years so se se ise ti mo ko yi aye gba ta wa ko won ma nkan won ma nkan kini sapa bi bayi won nkan mo nsin ko ise yi o ta mo at 50 years e je lo ko ito tun lo yi njo is it ever too late to start over again 0913655695 2 ni ojo opo te fi ba wada se hello e karun
6: e karun ma
0: e kojumo
6: e kojumo
0: yes sir
6: kola jo lagide lo nsoro lati jeri lo
0: e kojumo sir
6: yes ma Terry in life ko si nkan to wa too late Terry mindset to wa lo ma limit to wa soju ko ta wa but if you have a good mindset there's nothing that should be too late for you taba wo most of awon bi olorun se se da oni kaluku ototo ni there are some set of people to je pe idide ti won boya 40 years ni idide tell me boya 50 years lo ma pe ṣùgbọ́n a máa sáré láti ọdún 20 kó lè débi tó ń lọ ṣùgbọ́n kò ní débẹ̀ tí ò bá tí ì dé táìmù ẹ̀ láti jẹ́ kó dìde kò sì ní dìde ṣẹríbi tí a ti wá lè ṣera wa ni pé a máa sọ̀rọ̀ kan àwọn olóyìnbó wa ni pé ẹni tí ó bá dákẹ́ òun ló fọ́nbù ẹni tó bá dúró òun ló ṣe rẹ̀ ẹri bi ta ti wa le ṣera wa ni pe eni to ba wa ko ti o keep lati ma try or move forward on ni o ma wa loju kan ti o ni le lo
0: wow
6: so we should grow a kind of growth mindset we should put aside false mindset seri false mindset oni pe se mo le se sa se mo le se sa the moment you have false mindset pe se mo le se ma eniyan ni tesiwaju
0: wow
6: the question is why is it that people that have married for years don bimo le oko to wa di 50 years ton wa bimo one day ni won mo menopause ni 40 but when they get to 50 won dey bimo
0: wow
6: so e wo ru example yen because God has written it pe ye yen o ni o bimo ṣugbọn tin sare lati bere ṣugbọn ti o ba clock ye tin time ti o si ori le yo de pe ma a kan ma sare ni so ẹni tó bá dúró ni tari ọba dúró so we should just develop this growth mindset ni pe I will do it because I can do it but false mindset ni pe I cannot do it because it's difficult the moment you have that difficulty in your mind there is no way you will grow so ẹ ṣe ẹ kú ètò ma.
0: In fact motivational speaker ni dadi igbodo je ah no either kan je pastor tabi kan je public speaker or motivational speaker no be ba ko yan we bo ba fail oni to hun o ah afiko kese lebo 0913655 thank you so much for that sir
7: hello darling sister o mode mo appreciate ni topic te gbe wa olorun si ti wa fun wa lori ofe ari bi wole
0: then
7: ori adele lo soro seri sister iwe kika yen agbodo fi sokan te bi gba ta wa ni ibise former president gba yen ti baba Babatunde ka lo kawe ti se laarin di office pe aduru wa yi latun lo mo kawe asara wa la nse ni agbara ta dide ma ta lo se se ndi wa owo wole ni se ri e ma je ka wo ojo ori wa e je ka make mind wa kamo so pe mo kere ba o e je ka fi sokan ta ba loro pe je n lo ka we je lo gba crop se mo ba se one class ni mo se so wo ni fetch omo mi le ni gan so wo ninu class oga ni e wa so pe madam omi bo lo gini lojo e pe oga mo so wo so pe oni madam e di pe e ge ni e jere re mo de pada jere e ni sin mo jere e tori ala sin gun of federal government so e je ka ni lokan e ma je ka so pe kini ibi ta ba de ya aduru mi kini lokan kawe owe te gbe wa yi ati ba de bi kan yen o kenu o afeke tun gbe pada aku mo re tutu ta fa yo wo o
0: ami ya mi
7: ja ni olo pelu ni o mo ta
0: ju e se ya mi 0913655952 mi o ni le mi I cannot say it better than how our daddies and mommy have been saying it eh mommy e fe tu dada mi ni le ko si bi mo se fe so to ma da ju bi won ti se nso yi lo e je nfi sin yin lenu je nfi sin yin lenu hello e karo yes my karo ma
8: ba hello black tea ya saganzo
0: an gbo yi
8: adupe e se e ku iyanju olorun fa wa pelu
0: mi ami ma
8: gbo awon kan te so o si nfi omo eni ka lori ti n pe late kan mo dupe pe mo raye wole e le je kokko se pe mo ba de bi e je pe mo ba de bi apere ki to ti gbe mo pere so but ele ele keji ti e so yen se ti eni ti o ba bi ko ti poju sun o ti o so wi pe o ti de bi so mi oyo ba ti pe ba ku
0: ise o tan
8: tabako o ni to fe laye ni wi pe ko gba degree je mo wi pe baba ni o ti gba degree at the age of 17 so o wa awon yin wa celebrate o ni academic gown ati fila gan lo wo o ti lu to so wi pe academic gown awon do

0: njẹ kogo kogo bayi la gbohun agogo
1: ilana abayo
0: dugbe dugbe bayi lohun takirigbe ndo ojumo ni mo komo orogun moroko ojumo ni mo katelese mo tena koga bayi le riyan ti eni abi telefa o ogbonu odun lo ni okuta na okuta na ni omo je egberun odun lo ni nko okuta na okuta na na ni omo je o
1: eni to paro
0: kabo sori eto ta pe ni Ona Bayo. Iti egbe oselu PDP nipele Kwara.
1: Abayo.
0: Iti won se onigbowo e lo nigbe tan. Wakati kan gba ko lafijo wa ni.
1: Eje ka jo so.
2: Eje ka jo so.
0: E ma gbagbe pe ba ti se ma nseto ere ni gbogbo ojo mejo mejo. Awa dupe lowo Balawura
1: bi. Je mo rara.
0: Nti wa leyin lori eto yi o.
1: Ona Bayo.
0: E ma gbagbe pe a o se agbekale eto yi lati fi yo suti ete senikene. Tabi buenu atelu eni kene chukwa gbeto ikale
1: akoko ba ngbera
0: lati fi yiri awon kokokokoko to ni tumo wo
1: odojo ti ya un ba
0: awon agbabo won ni laso olorun pakate ri un won lo to won apero fo mi rin wo
1: ojo ti mama
0: dani igba olorun te si ri un ni bata fi ndo
1: akoko dori apata
0: baba sojo po le feyin ara ile mo beyin lo ko lo
1: ti gbagbe wi
0: e ma soro ko ba ku gbe ko be ti re mo se akolo ni tarata seni keni ti a o ni ta
1: mo
0: ni tan ti oda si wa ngba o e ka bo sori eto ta pe ni ona bayo
1: e mo ati bo
0: e ma gbagbe pe iwoye awon alejo mi lori eto yi
1: e je ka jo so
0: e ma iwoye egbe oselu PDP
1: e je ka gbe
0: yewo bi dori iwoye eyin ti e ba lanfani lati pe wole da seto laaro yi e je iwoye ti yin gangan o o yato gedegbe
1: ti
0: iwoye ikani diamond 8.7 fm nile ilori e ma iwoye mi ti mo je atoko eto yi o
1: yo
0: da fun wa ni bala wa nlo laaro oto ni lori eto yi
1: eri a ori nkankan eto eko wa ndojuru
0: awon alejo mi won ti wa nkale
1: ilese
0: ba ti mo se ni gbogbo ojo mejo mejo
1: iro n paro fun ro awon tan ra wa
0: bi won ti se laaro ire
1: ideye omi
0: je nti odo comrade Oladimeji je nti odo won ko awon ni youth leader egbo se kan bi ni abi akanbi ward ward 4 nilu ilorin ni ilorin south ni ilu ilorin nipele kwara awon ni won kokko fun lanfani lati kokko ba salamo si gbogbo ara le to n gbo wa laaro to ni comrade e ku dede asiko yo
3: e kaaro olotu
0: e ba nsun mo microphone yen dada sa
3: e kaaro olotu
0: e seun
3: oruko temi ni comrade Oladimeji
0: owo itoni
3: o youth leader can be word 4 ni ilorin south
0: e seun
3: mo ki gbogbo le mo ki leader wa Dr. Abubakar Bukola Saraki mo si ki awon leader egbe na mo si oruko won ki gbogbo leader egbe mo si ki ile ise Diamond FM
0: kuni
3: baje
0: ami inu wa dun pe lanfani lati darapo mo lori eto laaro yi ora e je ki tun ma fi eleyi ki comrade Ismail Alabidun se mo gba abi Alabidun ni
3: Alabidun
0: ora awon ni youth leader oju ekun sarumi ni ilu ilorin eyin e ba mi gbenu si microphone e ba nki awon rale
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: oruko ti emi ni Ismail Alabidun ti mo je youth leader oju ekun sarumi
0: seun
4: mo ki gbogbo omo ebe PDP ni le loko won ku eto yi ti won wa si eti won lati Diamond FM ti ko si ni baje fun ebe PDP
0: mo
4: bere lati ri oga wa Oluwa Bukola mi Saraki Oloye ati governor aspirant wa Alhaji Dahia ti won je okan pataki ninu awon ti a gbe kale fun egbe wa PDP fun governor Kwara state insha Allah bi ismillah ti won si wole pelu Olorun
0: ada e seun e ja kese sona ka te pepe eto lo ni rabaji gan ati ni regede fin to ra rojo musu lokun odo comrade Oladimeji odo ni ni won ti gbe kini ohun laaro to ni tori pe ki se royin mo kini ohun o jarinrin nile ni pe awon kan ti won ta ko so kuro ninu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi papa julo egbe oselu PDP nipele Kwara e wa je nbere lowo yin tori ba gbo lenu lodo ipe awon kan tun ta ko so kuro ninu egbe oselu ti won wa tele lara won ibe ni atiri eni tin se publicity secretary teleri nipele yi won ni ouna ti lanfani lati pelu awon lati leyin wo biti biti ro ni won ni won mo ko wonu egbe oselu PDP bayi o bo ni kini ohun ti ri lara yin pa pa julo ba tin gbaradi fun eto idibo todun 2027
3: ese olotu mo dupe fun iru ibere yi egbe ti o ba ni afojusun re which is better future to si ni eto to fi platform le foni kaluku lati display capacity e ibele ri tawon agbalagbo oloselu awon eyan gidi ninu egbe mi ti won ri pe won rore nbe ti won wa so better future inti egbe wa ni nle ni arrangement won ri pe ah eleyi better ibi tawon wa le o fi mu awon to je pe personality awon eyan jankan jankan tan fi tun ko awon eyan wa awon eyan to je ti won ise ti won ise VIP na won tun wa ton ko awon eyan won wa so wo tun mo si pe egbe wa o ni nkan gidi lati ofa ipinle Kwara ni
0: ora e je ma bo wa sodo alagba Ismail bo ni kini ohun ti ri lara ati yin na gege bi comrade Oladimeji ti wi
4: bi comrade Oladimeji se so eni to ku ni begbe wa bo si begbe mi awon ibuyan a mo so bi nkan wa se ri ni akoko na egbe PDP ti ni gbongbo awon kanda nu re si lo ku n begbe wa awon kanda inu re si to je pa awon gun belief le re ara won
0: sugbon ti mo n bere lowo yin re o gege bi idamu ti comrade fun mi ohun ti mo n bere ni wi pe agbon lenu lolo yi o wi pe former state publicity secretary fun egbe oselu to n be lodi lasiko yi won ni won pelu obiti bitu ero awon lati leyin won won darapo mo egbe oselu PDP ni pile Kwara
4: PDP
0: ohun ti mo wa n bere re pe tita ko so won wa sinu egbe oselu ti yin bo lo ti ri lara ti yin
4: inu ti wa dun tori egbe to ba ni nkan si lawon eyan ma wa to ti e ba wo nti PDP n gbe bo wa lati bere pepe ninu Kwara state eni to ba wo ana yo wo pe oni yi ko se duro ti
0: ki le ri te so be
4: akoko egbe PDP nigba ti a tin bo a ma ni platform ti ma ndun mara lu ko si ara ilu nigba ta fin se ijoba si modomodun oselu ododo re so bo lawon eyan kun se wa ni wo pe egbe yi na legbe to se tun to egbe to ni leader because in to kokoko se koko ni bi egbe ni leader si egbe ba ni leader awon eyan ri pe egbe yi ni future because teyan ba lala se fi sun bi igba ti omo ohun oni koni pe yaya kuya teyan ba ti wa lala se fi sun pe ah ele fejo re sun eni bayi bi pe wa to wu yi oda ilu binu si leader ba ti pe o ti mo pe won gboro pe inti leader yi ba so ina ni ara lu fe
0: e wa je n bere lowo yin konu idolade meji o si jeru akoko yi ti eto idibo be bawo bayi baba ni kaka ni mini meje ri pe kini ohun sumo wa awa na sumo o si jeru akoko yi ni ru igbese bayi waye ati wi pe anfani wo leyin ro pe igbese ti awon to nta koso sinu egbe oselu yin lasiko yi igbese ti won gbe anfani wo leyin loro pe yo mu ba egbe oselu PDP ni pile Kwara
3: to eseun olotu seri onikaluku to le danuro won mo right yato si wrong eni ti o ta koso kuro ninu egbe oselu to wa si bi egbe oselu ti wa to je PDP ta wa labe Dr. Abubakar Bukola Saraki won ri future ninu egbe wa ipe egbe yi lo le satun se afomo inti o mu ti o boju mu to nlo ni bi ijoba oni oni won se wa ni won se nbo lati titun reti awon to se nbo leyin
0: e tun reti awon mi
3: be ni
0: ah ora e je ko lori yun e je lo sori ibere keji ti nbe nwaju wa fun ti aro toni odo comrade Ismail ni ma ti gbe eleyi won wa fi adagbare ro si odo comrade Oladimeji e je ma lo si ese koko eri pe awon ara ilu mo wi pe baba soro nipa ipele ijoba leyin to sumo ara ilu gbangban won ni ese koko nbe nbe se mo pe anijoba ibile ijoba ipinle anijoba toke ta mo si ijoba apapo sugbon awon eyan gbagbo wi pe eyi to sumo awon julo gan o ni ijoba ibile eyin gege bi enikan ati gege bi omo egbe osilo PDP oju wo leyin fi wo kini igbele won ti e le gbe ikojosun ati ise loloko ojo kan leyi ti awon ti won be lagbonrin isakoso lawon ijoba ibile leyi ti won gbe se nje kini ohun lapa to ni tumo lara awon aralu bi abi kini iwoye ti yin abi akasalika won gbiyanju
4: aralu gan mo pe ko si ijoba ibile mo
0: ki le ri te so be
4: lara ijoba ibile ni kan si lo wa ara won ni chairman o local government wa ni ilu gan kaluku ori nkan kan pato ti won se silu
0: ni ero ti yin
4: lero temi ko ni ntara lu wi eni to ba fe mo ti lu wi ko gbe moto re abi machine re kale ko wo keke mo ruwa abi ko wo machine okada ko kan wa ju oro kan kale yo mo ntara lu wi pelu joba bile akoko na e je ngbe lati ri councilor
0: eni sole
4: nta akoko fi mo councilor na ni citizenship to be your sign citizenship for mo lu councilor mi lo gan ni omo ward re mo pele ni councilor tin sign citizenship lodo re gbogbo o fe loju tumo e ti de local government ti pe local government wa ti dabi le ran te ba wo bi kan na ni rojun local government ibi citizenship ta mo ba fe wole o ko si nkankan councilor le dabu yan 5000 naira bi mo se joko ti yin mo wa nu community to je pe gbogbo eni ti ma gbe to yo mo pe ismail alabidun bogi ni community oje kun saru ko si nkan eyo kan ti councilor le so pe mo wa bayi ka to wa so
0: sagbe itodo ti yin
4: lodo temi ka to wa so pe chairman local government omo mi gan mo ko ti chairman local government nje so pe le oro ijoba bile we ja ko ayun kun be won ori nkankan iroyin kan to jade laipe yi pe won fun won 5 million naira eyin o gelo lumi fi pe ah se joba bile ti en be
0: owo kini
4: ko se ni to mo tin se boye wa je manu
0: nje eleri fun te so yi
4: ah ah yi to po
0: eni sole
4: nigba ti joba ba wole ni joba local government ko si ogbon bo ba ti le wole won fun olowo kan pe the furniture allowances ko se yi to le so pe bayi lo n se gba akoko nu elekeji se bi won ma nse su erin fun councilor ama gba to je pe gerewu ni won wa ibo ti won wole sawon gan le so pe eto wa leleyi awon gan me to won councilor gan me to re eni ti o wole se to ba bere eto re won ni so fun pe ni to gbe ojo kore ba tin jo dodo oro ko si nkan kan mo tin je joba bile
0: ara e wa je n bere lowo yin eh itori gbolohun to tenu yin jade mo se fe tari bere si yin o e ja wo bayi gbolohun ba kadara pe ke egbe oselu todo ti yin egbe oselu PDP ke egbe ikwida isakoso lodun 2027
3: mashallah
0: inshallah mo nbo oro ni mo so nipinle yi kile yin o se yato pa pa julo ni awon ijoba ibile jato si ohun teyin lero pe nsele lowo lowo lasiko ijoba ibile
4: akoko ni kini kan ni bi egbe oselu titi wa egbe to ba ni platform kaluku ni mama dede agbara re ni di oselu titi wa councilor mo di ti agbara re mo yo si mo se to le se ti o dun mara mo fe fun yin le example kan
0: eni sole
4: mo ni bi kin so pe header mi kan nigba ti won wa councilor which is honorable Rafiu Abrahaman won se councilor oje kun saru mi mo le so gota ti won se lati le kudusi to fi de oju ekun
0: labe pepe egbe oselu wo niyan nigba ni
4: agbe pepe oselu PDP Oluwa Bukola Saraki so a je pe ni tin dari wa ngba na ohun na ni baba won ti won je Abubakri Bukola Saraki
3: Olusola
4: Olusola Saraki igba won ni won se councilor anything with it to say honorable house of assembly because nigba ni councilor ni ti o se councilor le se bo o ti o facilitate pe emi na gba bo o egbe sibi egbe nigba awon ti enikan ga lowa eni to ba coach mi dada pe kanga mo le so awon kanga ngba yen ti council ogbe ojo ona ye bi pe eyan se gutter pe gutter yen facility to lati le kudusi to fi de titi oju ekun nigba na so egbe wa o ni eto ni meso meso koda e de a le se nkan lodo wa e de egbe wa cholo le be nkan to mi gbe emi na facilitate le wa mo fe say example kan sin ta se nsoro councilor ni 2019 mo wa ni eni to facilitate titi to wa lati le mo gaji ogidi ta lo le bere lodo ba anu I need it still, Lord.
0: Oh, yeah, take on love, you.
4: Oh,
0: and it's a long boy.
4: Oh, but I'll be the Lord. And it's
0: a little.
4: Latil, my god, you give the yarna. Came a car, one letter, cocker. Ekalia, ekalaba. Ekale a la putty. So, tell me about only a la putty. Ekalia, Rije. Latilia, Rije. Ekalia, lagogo. Latilia, lagogo. Ekalonia. Latilonia. Ekalia, kedeko. E kan le afagba alabido to fi wa de itadu ke to de bofasi te ba ti ya bayi let ri titi o e mo wa lo je apin bi so eja bi won se se ngba ren so tin ja si pe egbe wa to ba ti meto re bere I pe ah nkan yin je wa ya ladugo e je kin lo bi bayi won fun mi
0: ora eje nsare tun tari eleyi sodo kondo idolade meji eyi awon ti soro alabido ti soro to po gege bi iwoye ti won iwoye ti yin lori oro yi oro ese kuku na la se nso lowo eyi erin gborowo eh oni ti e ma gbo be ri ise wa be ri ise wa erin gborowo eh elabi o toro awon ara aduko so wi pe akak salika won gbiyanju po lese kuku latara awon ise idagbasoke loni ranran le ni woye ti yin le ro ti yin nje be loro ri
3: be ko lori
0: e sa wo
3: olotu se ri ni bi oro ti komi lalabidu so nisin mo fe bo trese ni
0: eni sole
3: councilor oni project ti oye ko na le da chest fun rai to fi wa dori local government chairman won so ro pe nti to mo mu local government yo disin oju pa won mo fe wole iwe lo which is mostly higher institution no any the citizenship project wo la le toka si ipe councilor chest fun ra pe boya bo wo lo mu wa local government lo mu wa ward e ni o abi nkan se council te lo te ni ba alaga ni joko Benny. So ni imbo ni won tin soro pe to oya o press briefing laarin awon local government elders ipe to kiloku imbo ni seku si kila fe se ngba to je pe ika kan na ni won fi se oro oselu so ni bi in to se koko ju ni pe ki councilor ati alaga consumer aralu they are the next people to the grassroots awon grassroots ori won o be ni nti egbe ti wa si wa gbe lowo to fi yato ni pe there will always be time available time lati ri chairman lati be ki request ye to ba tun ti o ba rorun councilor wa te pe wa le pe to in toku toku ni e lo so falaga nta fe nta ni lore
0: se bi egbe oselu PDP se nigba ton fi wa ni isakoso nu abi esese fe gba ele
3: ni o ba se nse niyan se tele okay biyan kan o si ni honorable ni agbole yin yo wa ni commissioner bi o si commissioner yo si yo wa ni SA so nisin ta la won ta le toka si pa fe lo ba ta fe lo fi ewonu won pe to nta ni lore ko si so ibiti egbe ti wa fi yato ni pe there is always a platform for everybody to make their request and order and decision
0: ora e je ki tun tari ibere si yin o ti ku o lodo yin lenu lolo yi awon olugbe ijoba ibile kayama iroyin fi lede pe won se eto ifehonuwa lori isele la lori ti o waye ni ilu woro nibi ti won tin kesi ijoba lati jo jare wo awon se laanu ko won gbe igbese akin to gbopon bi awerin lati ri daju pe won dola awon eniyan ti won be lakata awon obileje eda obi tin so lerun ibere ti mo wa fe bere lowo yin re gege bi egbe oselu PDP kini iwoye ti yin lori awon idahun loloko ojokan igbese loloko ojokan eyi ti ijoba ngbe papa julo isakoso to nbe lode yi lori ati koju ipenija oro eto abo
3: seri ka mo tanrawa ka soro loju koko eto abo nilu owo ijoba lo wa
0: lona wo
3: okay security measures ijoba lo ma put in place because ti eto abo ba lojutu koni si awon baluje ti o ri bi wonu ilu because nigba tawa wa ni joba which is egbe PDP there is always a security meeting which comprises all security agents including the local hunters ti won mo won yo won le to de nwa ni almost every time oni measures ti ani tama ti won fi nda bobolu because ti ko si ilu to ni oba to ni joye ti londa security meetings yen gbogbo awon community leaders which are awon oba awon emir won jo wa ni meeting yen ti onikaluku so pe ibi ti lupo wa ni nkan toto ta nriri o nibi meeting yen tori o nwa lore kore koko obe ni pe owo ojoba ni eto abo wa ti joba ba fe ki abo wa ninu ilu owo won lo wa nipa sise ipadepo putting security measures in places ni gbogbo igba beni
0: ara comrade Olabijo kile yin fe fi kun oro ti comrade Olade meji so lori ohun to ni se pelu oro eto abo
4: olotu e seun Olorun ni balaka yin de
0: abi Olorun
4: se ma ti gba ti won ti ko awon eyan ni woro yi kini ti se lati February 3 season kini joba sisi
0: chuba awon kan ni ijoba ngbe opolopo igbese be ni won gbiyanju lori ati ri daju pe won ri awon eniyan won yi gba pada
4: iro lasun
0: kile ri te so be
4: era kun tori Olorun mo ku eyan lati February 3 ti awon ba ti titi lo be won pa yan 160 something won ton wa ko 170 something lati johun disin ka ma wa gbo nkankan pe koda won gbe eyan kan ijoba ipinle yi ijoba o mura si security rara ni ki gbogbo agbonjo foju sunukun se biru restele lo gbomo so abi ko sele lo gbomo so in ton sele lo gbomo so ko pe 45 days te fi lo igba won kini ijoba ti wan se
0: oju 45 days lo
4: oya
0: se ko fe mo to bi 56 days
4: okay 56 days awa so ti wa lati February 3 ati wa ni July 31st bayi abi e wa wo February 3 season or going to 6 months man here ki won ku awon omo olomo awon ti ya kan na bi to ru oyun re opolopo ya mi go ti ku sara baba mi go ti ku iro na omo nipa yan gba mi omo tohun na wo pe future tohun lola to le di governor to le di senator komo wa ri lati February 3 ke wa ni joba se nkan kan iro lasan ijoba o se nkankan lere yin
0: oda kile yin lero po ye ki ijoba se ti ijoba o se test wo pe pelu iwoye egbe oselu teyin wo egbe oselu PDP eyin loye ohun to ye ke se bo ba je pe eyin le wa ni igbonu ase
4: akoko ni kini kan na serebe ti wa amo bi awa pelu security sin layers so ye military ta ni ani air force ani soja asini oju omi ministry tani ka to aso paramilitary amo lo da won olopa olopa nbe ese ni joint air force ke munibi ko apu oye ara won wo kora ko ti kan ti bile ibile ni tin gbelu ni figilante ni awon forest ni awon gbelu awon mo strategize fun yin te ba rin bayi one bayi e gba bayi te ba gba bayi won wa ara lu kokan o ti to e je kin fun yin example kan abasa olorun go fi region only thing kankan ba sele nipa security ni 24 hours ti e ba ri solution si e ko da government out pe nkan kan be nbi oro yi ti hu yi ti pe o e wa ti gba ta ba sha ti so eleyi ti wa koja 24 hours going to 6 months because ta ba mu august ta mu lola yi 1 2 3 6 months ti mo ti pe ki won ma ri awon mo to ba je pa wa ni a mo ba pelu awon security e se bayi e se bayi inu do ni ma meria won se ju se te ran won gan lo e gba be won se ju se te ran won lo se bi chairman local government ti won jiyan gbe to fe ba won awon vigilante se meeting to wa sa wa lo ni se be le to abo nbe vigilante ilu re won fe bo se meeting o wa sa wa lo ni
0: e ibo le yin lero po ye ko ti joko se ipade pelu awon ode ibile
4: se bo office ni ilu won se bi chairman local government ni iba to mo po le se ki lo gba si abi se bo lo sun mara lu ka to ri governor ari councilor ka to ri councilor ka to ri chairman ka to ri governor ari chairman na kini o le ba won se meeting si erun ba ni iba to mo oni gba po po le cover lu re won a le bo se meeting ni pe beto abo se mu idi jo fifi di mule won wa sawa ibomi ti ilu re okonu which is me bamu bamu ni mo yo eyin omo pe bi npo me ni kankan and e mo ti je ki n ku o lere eto kan te bi ni tele because e je ki n kule te fi bo sodo akegbe mi
0: e tori akoko ni
4: eh akoko na ni

0: on a fait ti awon security because in to ye kon ko fun won kon fi kun won lapa won fi kun won lapa so oro aje nlo le awon eyan sa kuro ni ilu so automatically o ti affect economy eto oro aje eto abo on damu re ni pele Kwara in to si le fi pe wa na ni pe ki egbe PDP wole nitori awa mo bon se moju to awon awon alabolu which is security agent amo nti won fe lati le ro agbara si won lapa pe to nte le fi taku awon to nba lu je ni be ni
1: oda eyi e ja fi eleyi kan fi card e le tori pe won ni pe soju opo le fun awon ara le lati pe wole da seto laaro to ni lori kuku keke kuku lagbo oselu ba tin gbaradi fun eto idibo ti o waye ni odun 2027 kawo fawenu oni egbe oselu PDP amijeji ni egbe oselu PDP faale gege bi omoye fun ipo gomina ati igbakeji won kawo oni omoye fun ipo gomina fawenu oni igbakeji re e wa jawo bayi kini kawo ara ilu ma reti yato bolon ba kadara bi pe egbe oselu PDP ko gba eku ida isakoso ipele yi lodun 2027 eyin kon do ida labijo
2: adupe fun yin oletu
1: eso
2: ibere te biri ibere to dan because ati kawu ati fawenu awon candidate kan to je pe atobi tele kan to joba ni o tamasin so pe alaanu eyan alaanu la awon mejeji e ri pe combination mejeji te ba so pe unity ina la awon mejeji because combination won obara won ni Kwara loni kawu gbogi kan ni ninu eni tin sore because eyan kan ni ti ko fe ki around ni omo la keji re be na si ni pastor mo ti ri example kan lara kawuri kin fun yin ni example
1: edition le
2: won ra moto kan jo kan moto olowo nla ni won si man se eto ilewe ta man ba riyan san wole so a mo pe ko se ni tojo owo le da oda owo da won lodun na ti won ba n gbo awon ta ke awon ti won ja awon aso mo gbe won mo gbo n tin so bo ba je o to ti eni mo so won o pe nta eyan mo yo fi duro ni ilewe ti mo si ni nkan ti mo
1: iye awon ti won se na lowo fun ti won ran ni ile
2: ko won ran ni ile ko intayin yo fi duo ti si pocket mi lasiko yi o me won wa gbe moto na ta moto gidi won wa fi seto awon omo na ti fi jade lewo eni ti won jo ra ru re won to hun lo ti edisin so o tin ja si pe ko mo Kwara omo re ti dada lara kawo ati fawenu nitori won mo eto oluse e ba wo many people ton jade fun Bola Kaleka awon ti won sore fun ni na if eleyi o se lore fun mi mo gboro mo lore e je fi kan pa won gan ni eni ti e sa awon ara wa din suede wa o gbe nkan lo fun Kaleka fi eyan ni o won e sa e yo ba bi temi won e sa usa awon relative wa pe awa ba yin gbe lu ti ore Bola Kaleka wu dodo re gba in temi na le fi ran yin lowo re sore fun mi ri se bo re le yan fi man san re se eni to ji yin le kan na gba kekere se o e mo e ba forgive ore loku se eni to fun yin ni biscuit pe ma lo lewe e mo ni en to ra ba ero fun yin e mo eni to ji ba ero yin gbe egbe bo ti ri mu Kaleka wo ati fawenu won to file fun nkan imoran temi kan ni fe ni joba joye ni pe ko le tun ara re se ameji ti tun ara won se Bola Kaleka wo ati fawenu won to je won to ta won se ranse ti won si jise wa dada kara lo wo pe awon eleye tu oja awon ma n fi koja ni
1: ada ojo opo itin bu na wai eja soju opo le fun awon ara le lati pe wole dasito laaro to ni eyin be ba ti pe wole suko ni de apoti radio yin o ko yin be ba tin pe e ma soro ko ba kun pe ko de ti re e ma se akolu ni tarata sene ken yo da fun wa o 0913655952 ni number te la fa ni lati pe si o hello ta ni nbe nbe
3: hello
1: hello
3: eka
1: so e se wo ko ti yin o
3: Olawa ninu soro lati ri wole de
1: ona abayo leto eyi ti egbe oselu PDP ni pele Kwara leto won so ni bo wele ngbo yi
3: to keri ngate mi ta be so ni pe mo ti koko ki awon te ju wa na e kwa to la taro keri ko keri ku bi oko ku kuruku abi are na ni uruku ti bi o ti ti na ba wa ohun na ja fun rai PDP na wa won na ja fun rai amọ keri eyin oyan e beru ki e ti oro security edi si oselu wa na de be si oro security be de ni soselu ateyin ateyin to ro yin eyin
1: ni iro mo ti so fun yin pe be ba ti pe wole e mo soro ko ba kun gbe ko be ti re senikeni e ri pe ati mo so nigba gbogbo wi pe ba ba ti fun yin lanfani lati pe wole a fun yin lanfani lati pe wole lati tabuku enikeni eya ri pe awon alejo wa na gbon tin soro lataaro won oro pe boya won tabuku enikeni joda fun wa hello
4: hello garo
1: eshun
4: ara o mi sai
1: o ko yin
4: hello hello dan gbon
1: an gbon yin
4: hello
1: a n gbon yin o ko yin eni sunle
4: bashiru comrade bashiru omo eleke lati kanka
1: o ya
4: seri afala wa ni diwa te gita ba ewo so aku e meje ka bi so se ni
1: ngba
4: ta gbe yan ni eru ku ni jo nei o to su o ti governor bi gba wa le e gun governor gba yan o e wa n fi di owo e ra bi di wo to yo ni tin te ri ama ni me ko gba ya jo aje ni baba ka le ato gba yin e mo be de ka sa di won tori iya te je ku je je ti ke pala to je ku je je je
1: oda eh 0913655952 iwo ye ni amo so toto lori oro eh ṣugbọn ona abayo la peto yi baba pe nkan ni ona abayo isiwo ikurowo won abajijo wo bayi gungun bayi ni ma ngun on la si peto ni ona abayo eh hello kini ona abayo hello
4: hello karo
1: e seun
4: akweto
1: olorun ni ba wa to
4: mo ki awon alege te gbe wa
1: o ko yin o
4: ah Suleiman lo soro lati sare
1: an gbo yin
4: ah o ka te koko menu ko nbi oro eto abo o ye ka menu ko nbe o amọ data ti tun ta kan ti tun soro pe an fi ba osilu je ni ka gbagbe npa yi na nigba ti Bukola Saraki de ona government house nkan kan yi o na lo na nse bata yi de o n lo na se to àwọn nkan tí àwọn ìjọba tó lọ yìí tán ti ṣe náà la bàbá ìdé ló tún ra pọ́lìsì lónà tó ń pọ́lìsì bàtà yìí ṣe Bukola ṣe flyover bàtà yìí lọlé ṣe underpass òun náà tún dé òun náà tún ṣe flyover míì a ti àgbà pé ó dáa kán ní Bukola àti bàtà yìí wọ́n ń wéṣì owó ni owó ẹran ni lọ mọ́kà ẹran ni lọ Jerusalemu yìí oda gbogbo owó ìbò ni bàbá yìí kò sí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àwọn kí ló ló ń jẹ́ táwọn èyí ti ṣe ìjọba tán ṣe kọjá tá a fi sọ pé wọn ṣe dá kó náà kó sọ kinní kan tuntun tó tún yàtọ̀ sí ìtàwọn èyí ṣe lẹ́yìn owó àwọn òṣìṣẹ́ tí ò jẹ ojú tí ò jẹ́ kí tọ̀ ń rí owó oṣù san nígbà bó bá òkè jà tán dín alókèsè wọn kù ni tó tuntun owó wà ní nǹkan tó náà lóhun ṣe tó ti dáa ju tàwọn tán kù ń bẹ̀ lọ ọlọ́run pẹ̀lú wa kí á kú láojú ní ìpín bọ̀ wáyé nípa.
1: Ọ̀dà ẹ ṣeun fún ìwòye tìyín náà 0913655952 ní nọ́mbà tí a fi ń dá sètò láàárọ̀ tòní ojú ọ̀pọ̀ wa náà bẹ́ẹ̀ WhatsApp line iléeṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ bí ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ lè fi sọwọ́ sí à ń bẹ̀ arí àtẹ̀jíṣẹ́ gbà láti ọ̀dọ̀ lídà láti agbárẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ẹ kó ètò mú kí àwọn àlejò wa kú iṣẹ́ wọ́n ní ó tó gẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú apc ni Kwara ni odun 2027 atejise on wa lati odo leader lati agbare re eja tu wo atejise mi ti o tun wole ora eje en sare gbe ipele na hello
5: hello
1: e karo
5: e karo
1: e seun
5: eh ni eja mo
1: ami olohun
5: ti ti awon ni to wa nbe na
1: ma ku ise ti pa e ba n pa radio yin tabi ke sukun die
5: okay bye nko
1: oh yeah e ti pa radio yin hello
5: hello
1: eh eh o ye o ko yin
5: se ngo be
1: o ko yin sir oruko yin oruko yin e ba n da ko yin na baba e ba n da ko yin na sir mo nbo e ba n daruko yin
5: hello
1: e ba n daruko yin na
5: alagba so yin lo n soro
1: lati o ya sir o ya baba
5: ko se ni ti o de be ko si ijoba to de be ti o sise kankan ka ma so pe kan ko sise kankan nta won ba fe si o na fe ti won so Ọlọrun ọba mi ran won lọwọ to ba je pa won na ni won se ijoba pada joja Ọlọrun ọba mi yo je fun won wole to ba wa je pe le tin se lo yi na ni oda ti igbese aye wo so fi rorun Ọlọrun ọba mi yo je ka won na wole
1: e seun fun iwoye tiyin na eyin atejise mi tun wa lati odo Dami Wise lati ilu Ilorin bi won lawon ki awon alejo wa ti ku atotonu lataaro won ni sugbon eyin ara lo ye won ku won mo ti won se ati pe o ye ka won mo eyi to je ojulowo gan lasiko ye won ni o ye ka won fun gege bi won ti ko won ni I think we should give PDP try again. Gege bi won ti call the guys inu. Atejise iwa lati odo Dami Wise nilu Ilorin bi. Eja tu welo meeting be loju layo. Hello. 0913655695 ni number te lanfani lati pese ta ni tun be nbe o. Hello. Ko wole o. Ora etumo 0913655952 ona abayo leto eti egbe oselu pdp nipile kora late won se nibowe hello
6: hello
1: hello e karo
6: oruko temi ni officer adepeji
1: an gbo yin o
6: eh na ta ba so nipa oro eto abo awon ti o debe won mo kan ta won se yan poju nbe
1: eh
6: seri eto abo lataye jonathan àwọn ọmọ tó wà ní síbọ̀b láti gbà yín sí wọn kíri wọn kó jáde ní kò yẹ kán máa fi ètò ààbò kàńpé lórí rédíò àwọn kan tẹ́ ń kojú lásìkò yìí ní ipa ipa ètò ààbò ìṣe kékeré ìṣe gómìnà ni ó lọ fún èsì wọn ní kò dẹ síbi tí ò sí à ń gbàdúrà kọ́nà ọba kó bá wọn ṣẹ́gun ẹ̀ ni kò síbi kẹ̀kan wá sórí rédíò kán máa fi ètò ààbò kàńpé I'm not a politician èmi ò pe èmi kàn máa ń ó máa mú mi bákan bákan ni ọlọ́run níjẹ́ kan yé ìyẹn wa kankan gbé àwọn tó wà bẹ̀ náà mọ̀ nǹkan tó ń kojú àwọn tó wà bẹ̀ ló mọ̀ nǹkan tó ń kojú lásìkò yìí ọlọ́run bá kó bá ṣẹ́gun ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pọlítísà náà à ń gbàdúrà fún ọlọ́run jẹ́ kan rí ọ̀nà àbáyọ dẹ́ kan kọ́lọ́run fún ẹlẹ́mi ọgbọ́n àtòye tó fi máa ṣèlú tó fi máa ní ìrọ̀rùn Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run àtẹ̀síwájú.
1: Ẹ ṣeun fún ìwòye yín adúpẹ́ kọ́mbédo ládìméjì lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn sọ látẹ̀ẹ̀kan yìí kí lè rí sọ lórí ẹ̀ kó tó di pé a máa lọ fún tààrọ̀.
7: Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ti pè wọlé fún ìwòye tiwọn gẹ́gẹ́ bẹ́ ẹ ṣe sọ. Ṣé rí kì í ṣe wíwá bí ta wá bí àwa fọ̀rọ̀ security àwa fi campaign gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́yin náà ń béèrè. Sọ pé ṣe security ni ò jẹ́jọba ó dáa ni ihun táwọn à ń sọ ni pé ìjọba wọn lè ṣàkóso bí ètò ààbò fine security wọn ní ọfíìsà kinní kan pè wọlé nsìn àwọn náà mọ̀ kí ni ìrọ́gùn sápá fún wọn láti lọ kojú àwọn tí ń wọlé. Akẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀ ní the last time pé late president Abacha sọ pé any security threat tó bá ti ń tó some certain time ọwọ́ ìjọba wà ń bẹ in a way that pé ìjọba mọ bó ṣe lè capture àwọn pipo yìí nobody is above the government tí ìjọba bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ péyàn fi ọ̀rọ̀ security campaign kọ ìbéèrè ló mọ̀rọ̀ security wa àwa ti ẹgbẹ́ ti wa oloju tu koja pa wa mo ni kini kan la fe mo fi ni le yan in ti gbogbo ara ilu nri la wa nso in to si in to nda wa la mu ninu ilu ohun ni a nso nbi in to kan mi to kan yin to kan won to npe wole ni ohun loro to wa nle to se a wa ni kolon wa so kale ko wa ba wa moju to awon kidnapper ni awon so a la bolu na la gbojule bon ba si se empower awon si na ni won se sise se ni to n fe lo fight kidnapper ti o ni bulletproof ti o gbe kori ti o ni element proof ti o gbe sori so n le ni ko ma lo ni ti eni awon security agents na n gbo won mo dede bon se rogun si won lapa lati lo koju awon people yi awon security na mo ye awon eme won ti won ti lo unprotected ti nkan to sele si won ko orekun otekun atekere won tin sowo bo eni to ba toju to ba to gbangba sun loye ni o lo koju eni to koru awon ammunition ta nwo online ti awon people iko lowo so nta wa nso ni pe owo ijoba ijoba lo mo bi o se rogun sawon eso alaabo ilu won se poto on joint tax force eni te bi e ba si wa nu eni ton ko won se wa iko ni so pe awa se nsoro pe ijoba mo bo se le rogun sawon eso alaabo ilu lowo lati koju insecurity in to won affect po won affect economic growth o affect awon omo lewe lati fokan bale e wo ni Kwara South e wo ye igba ti won fi shut down schools won now lori pe won gbe yan won se kini ijoba na la le kepe o eni to ba nelo mi ta le kepe ko jade ko so fun wa nitori awo fi se campaign egbe ti wa koja pe a sese wa mo tabuku eni kankan egbe ta ri ti alajule ti o si pe won kowo kan egbe ti o se ijoba ta won yan tun wa nu be ton defect wa nu be o tumo si pe egbe yen lojutu o mo nto nse egbe to la foju sun ojo waju ni awon to nbo awon ti won wonu egbe wa yi ni lopo yanturu ni legbe awon na is elite ni won se na nantiti won mo nto nse won si mo bi tojo la nlo
8: oda ile ti mo eja mo lo fo ti aro oto ni opo pataki lowo awon alejo mi yen comrade oladi meji owo itoni
7: se mo owo itoni
8: owo itoni itoni
7: itoni owo itoni
8: eh o ko yin yi nkan ki be o
2: awon je ki be
8: eh awon ni won je olori awon odo ni word o akabi se mo gba akabi 4 ni Ilorin South e se ga mo ri yin ba o lagbaro lohun bak na ni alagba Ismail Alabidun awon na ni youth leader oju ekun Sarumi e seun ga mo ri yin ba ni lawo ti mo se nu wa dede sibi lori eto ta pe ni ona bayo mo fe be gbogbo eyan ara le wi pe igba ko gba ti e ba ti lanfani lati pe wole papa julo lori eto ti won ba pe ni ona bayo iwoye ti yin kini ona bayo ki le yin lero pe bi ijoba ba se yo ran ijoba lowo egbe oselu PDP bawo na ba se yo ran ilu lowo ati yin atohun ba ba gbe gbogbo e papo ta to soju kan yo ho bi ose ni yo da fun wa e ma gbe wi pe iwoye awon alejo mi mejeji te mo ti egbe oselu PDP o yato gedegbe o si iwoye kan Diamond 8.7 FM te mo ti atoko eto ye bakan na ni iwoye yin ara ile na o yato gedegbe o si iwoye ti kan Diamond 8.7 FM te mo ti atoko eto ya mo be obe ni besu atele si abena we ni bani alo kama bo la ni de bangba ti shogun awo ni ku eyin na ni ku o gbogbo apatapata bayi lajo fi aiku degbera e ma gbe ninu anu olohun ko ni se wa awa la ma gbe ohun to da se iko wa ni pa laanu wa o ati awa ti won yo sanu fun ipinle Kwara o ni baje orilede Nigeria yo goke agba o tun dojo mejo e ma gbe ninu anu olohun
9: ti e ti gbo lori eto na je era won ni gbowo eto ohun line ni ohun ko won se pelu ile ise wa Diamond 88.7 FM ile ise Diamond 88.7 FM sele wi lati tesi waju pelu ilana je ose mose ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni ti wa ti e gbo ton yi je eto ti won sanwo fun ti gbogbo ohun ti e ti gbo lori eto na je era won ni gbowo eto ohun line ni ohun ko won se pelu ile ise wa Diamond 88.7 FM ile ise Diamond 88.7 FM sele wi lati tesi waju pelu ilana
10: the broadcast
9: ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni ti wa

0: anfani.
1: Kama kira wapi ya toku dedi akoko yi akola jima toloni talayo tiduno. Totumba loke pe foto ni gugwe yi te mbo wa jake jadole agbaye te tilori ofela anfani ti afefe ikane ye ele itonfede. Ekani damore 8.7 FM nilo ti loni ya magbagwe yi tutakwe ni albasira lilo juno. Ona ni aton balẹ si ni dede akoko yi ta fin kin yin pe en le be won e ku dede akoko yi le kan si lori eto on foto ni ma gbagbe wo pe ibe na lati ma npade ibnu miriam omo mariama alaji abdullahi berinde ti a ma npade won ni gbogbo ojo jimo loyin jimo lalubarika baye ma wa gbagbe o saju ngogo be mi se ma so lori eto yi ni pe ile eko madinatu elemi academy si won be ni di ape nilo ilorin awon ni won si agbatere eto yi ile eko madinatu elemi academy ta wa ni di ape nilorin lo je ka ma re to yi gbo pelu ibnu miriam ni gbogbo ojo jima oloyin baye bakan na lori facebook e tun pade wa lori oju opo facebook ta mo si albasira the insight lori facebook albasira the insight na le tun ti pade wa ti e ti wo life and are bikini ohun bo se nlo se lori eto foto ni albasira the insight na ni oju opo ohun te fi ri wa wo ni oni life and direct lori eto le kan si ankiyin gbogbo eyin ti e jara le ti en ba wa pade lori eto ta pe ni albasira iyen ri loju nu fun ti to ni lori eto hun e ma gbagbe o ba se nki gbogbo eyin eyan wa na la nki yin afa dr sulaiman ibrahim olayeri awon gbogbo na la ki ati gbogbo awon eyan wa patapata la papo na la nki lori eto fun to ni bo ya se se ni tori akoko wa lori eto fun to ni bo ti ye pe lori eto fun to ni awon pe ta ba ti de sori eto orisisi awon ti a mo ba pade awon afa wa lorokun ojo kan ni opolopo igba na la ma ba pade afawa muhammad lawal won wa nbi pelu wa iyen alaro ti a mo gbadun won bi a se mo gbadun won na ni da ko kan bayi lori eto yi awon na wa pelu mi ni yara gbara baba e ba mi salama sawon ara le ka bo yin
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bi won se ki wa le kiki ola
1: na ni awa na ki won
2: lori eto fun to ni e ja se bayi ki n lo sodo won lori tarata kini to fe ka ma lo ni lori eto ta pe ni albasira iyen lo junu baba bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdillah fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأخيار وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gbogbo ope ti olohun ni se baba to ni irin ajo ojo kokan lodo inti ma se leni leleyi ti o ba wu olohun ki eyan o si nkan yen ni ti o ba wu olohun nkan mi ni eyan o mo gba mu baba to ani pe ni oni yi o si ni ka wa ni eyan o ni ka wa ni eni ti o gba olohun gbo o si ni ka wa leni ti o wa ni oju ona to si da ona na ma o ye ki a dupe fun oluwa asiko ta wa yi ninu aye asiko to ja si pe gbogbo awon ti won ni emi to lalaafia ti o ye awon ni won je ipe oluwa gẹ́gẹ́ bí alukurani se pa wa lase pe ká jẹ́ pé ọlọ́run àti ojúṣe rẹ̀ gbogbo wa náà ń jẹ́ pé olúwa ogójì ọjọ́ èyí tí alimam hussein alayhi salatu wasalam tí wọ́n sílé tọ́lọ́run lọ lẹ́ni tá a pa gbogbo àwọn tí wọ́n mọ rírì rẹ̀ láyé ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ wọ́n ti ń bẹ ní ìlú karubala ní àsìkò tí a wà yìí àwa tí a bá wà ní ààyè míì bóyá ní nàìjíríà àbáwọn ààyè míì láyé tí a ò darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú ara ṣùgbọ́n a mọ pàtàkì rẹ̀ à ń bẹ pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ẹ̀mí nti ya yo wu mi ki a mo nbe won na ni iru okan wa leri gbogbo nkan ta ba nse musulumi gbogbo musulumi ti mo ba ni gbogbo musulumi mo lero pe en fe so asogbonu ni amo pataki anijatu ki en ma daniya ani agbaju mo de bi pe a fe mo wa kini ituma re mo abati ni daniya daniya ati gbo yi iru okan ni lagba lero pelu aniyan iru okan yi se pataki de bi wi pe anabi ti ye anasiwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam anabi joyi wa pe iru okan eni to gbo olohun gbo o lore ju ise to se lo nitori pe iru okan gangan na ni se ti iru okan yan to ba ti da ise re o da ti iru okan re o ba da ise re o ni da laye loni ti won ba bi statistic ba fi yi wa pe dede awon musulumi to peju si hajire lodun yi ilopo re la ma ri ni karubala ai maye re bi haji ba record 4 million karubala ma record bi 12 20 25 won ti se lodun kan ri 29 million adadi ti poju ti won peju si bi kan nje eni ti o fi emi re le folohun ohun lo pase yi pe e ma je e ma gbagbe mi o nti mo tori re ku abi olohun fun rara re ni yi awon eyan to ja si pe won ro ma li maamul husain leri n to ku le leri eleri pe a ma ri pe kini rungba al imam husain to fi se nti o se oji si olohun sallallahu alaihi wa alihi wasallam anabi ni innamal amalu binniyat wa innama likulli murihi ma nawa oji si olohun ni ise o esan ise o agbeleri eru okan eni to sise ni ki lo tori e sise o wa very very important I eru okan re leri n to se ohun na la san o lesan le leri wa innama likulli murihi ma nawa iyan kokan ni ogba esan leri n to ba tori re sise anabi lo so yen iru okan al imam al husain ohun ni olohun lo pelu won won yi ka to lo si bi iru okan imam husain anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anabi ni te ba wa ninu awujo ti aburu wa gbalẹ awon eyan se nkan ti oto won ya pa se olohun awari ninu awujo yen eni ti agbara re ka ko da won lake wi pe e gbudo saburu imo amo ko se nkan wo won ran ni anabi eni ti o sele ni wi pe awujo yen o iya o bu won daru bi ya yi ba wa de o eni to mo si ateni ti o mo si won jo je apapo ni sunna olohun pelu awujo ni e nigba ti aburu ti wa gbalẹ leyin anabi awon islam won ti kun islam loda mi yanyan ba anabi se ku gbara ni won ti kun islam loda mi ama o se fewe mo o se manage lawon asiku yi nigba ti o fi di ogota odun ta se hijira yo mo je si pe 51 years leyin ti anabi ku ni isele karubala isele won ti ba islam je de bi pe iru islam yi o ohun ko ni awon ti nbo leyin gbodo ba imam ori alaisi pe o ye kin dide al imam al husain alayhi salatu wassalam nigba ti imam wa dide pelu gbogbo awon eyan ti nbe won lere pe won o se suru gege bi egbon re hasan se o se mo o se fowo leran ko fi won le fọlọhun imam ran won leti imomo re won ran won leti wi pe ojisi olohun ni ma min kaumi amilu bil mahasi wa fihim man yakdiru an yunkira alaihim wa lam yaf'alu yushiku an ya'umhum Allah bi azabi min indihi eyike ya ujo tin ba yapa se olohun eni to wa le ki won lo nbe nbe ko wa si nkan kan aya obo won daru o won ti ba oro je yanyan imamu wa soro kan imamu ni uridu an amura bil ma'ruf wa an'a anil munkar imamu ni ero mi ti mo tori edide ni pe mo fe pase daada mo se fe konti oda ero okan mi niye mo fe si atun se alihuma baba baba mi yi ti won ti baje yi nti imamu tori edide ni imamu tori nkan kan mi edide mo loko abi mo fe loko leyin ojise la muhammad imamu tori yen edide imamu ni pe mo gbero ero okan mi pelu didide yi o ohun na ni pe mo fe pase daada mo se fe konti oda ka wa pase daada ka konti oda o ti de point wi pe beyan ba lo si afi ko lo si tori saaju na olohun ti fi olohun ti gbe adehun pelu an to gbo olohun gbo pe won ti ra emi won ngba tolohun ba se tan ti o fe gba emi to ti ra to di sanwo oya re pe aljanna ni esan re aljanna lo wo emi to hun ti ra tolohun ba wa se tan eni ti o ba ju emi re le fo olohun ko gbagbo po olohun ti ra olohun si to ra imamu ju emi won le imamu wa ni mo fe ku e wa pa mi o awon ota na po su won ipe afi ko fa aye le imamu to fun option pelu lati pe je ma lo lu ba je ma lo lu ba yi ti opolopo wa ti mo le awa ti a ba ye ti a o kan ma gba ye kokan mi eru okan imamu yi eru won to da yi ohun lo se awon gangan ku tori pe imamu ri pe ibi ti won ti saburu de pelu esin yi o ta ni Hussein ninu Islam kin tan ni kin lo ni kin ba lo bi ba pe bi ba ba lo ohun ni o se Islam ku imamu ku la ka won ba lo e wa wo emi e wo sincerity yen e wa wo alejo ti imamu wa ngba lodo odun a so pe ani ero tin lo Karbala ni la Iraq ero tin si aji o legbere gbogbo ona ti ota ti won ma fi ko irewe si okan ba ni wi pe e o gbudo se ni won ti se lai moye odun se ipa won oka aye ntaji si ni gbogbo gba ni awon eyan mo si ni gbogbo gba ni ero okan eni to se mo ni kila tori e sise wa very very important ti a ba se daada o wa jo daada loju wa o si jo daada loju awon mi amoni waju olohun ero wa o da lori re iro mo ni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anabi wa o jade ninu awon ijade ti ojise olohun se ngba te fi nbe laye lori tesin anabi wa soro kan oro ohun da mu emi awon sahaba won si bere anabi si salaye ki loro na ojise olohun ni inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mautihan yagisul kufaro wala anfaqna nafakatan wala asobatina makhamasatin illa sharakuna fi dhalik wa hum bil madina fakila lahu kayfa dhalik ya rasulallah faqala hasabahum al usru fasharaku bi husni niyya anabi ni awon kan awon ajo ni won group ni won won be ni lu madina lasiko ta wa yi anabi o sisi madina ngba na won ni gaso tu tabuk won ni ibe ni anabi ti soro yi anabi ni awon kan be ni ilu madina ijo ni won group ni won a o ni la ogun kan koja a o si ni te ilu kan ta te fun islam ti ibanuje iri te fun islam wa nko inu ni bi ni si emi awon keferi a si mi a ni na owo kan loju ona tolorun pe tori olorun la fi na owo itori esin olorun ko ba le spread la tori e na a wa ni pade soro kan lona gbogbo awa ta jade yi gbogbo soro ta ba pade lona nitori tolorun awon kan be ni ilu madina illa sharakuna fi zalika wa hum bil madina inta nse yi awa ati won la di jo nse won ba wa nimbe madina si la won wa oro yi o damu emi awon kan da so ba pa anabi ni awon kan be ni ilu madina a o ni ma la ogun kan koja a o ni ma te ilu kan ta gba fun islam a si ni ma se nawo kan owo ta na itori olorun la fin na a wa ni ma pade soro lona gbogbo soro ta ba pade yi a wa ati won la di jo se wa hun bil madina I madina na si wa fakila lahu kaifa dhalika ya rasulullah wa bire lodo annabi ire oji si olon o ti se le ri be annabi ni hasaba umul usru won ni awijare to tobi awijare won o to ni nta agba wole awon ta so yi fasharaku bi husni niyya won ba wa kegbe ni bi irin ajo yi pelu aniyan won to da aniyan won to da ni ohun lo je ka wa ti won ri bakan na o the physical movement pa jade gbogbo awon experiences tan ri ke se pe won ri physically but emi won ya pelu wa emi won be pelu wa husnu niyya aniyan won da iru okan won da iru okan lo je kan ba wa kegbe nbe o ewo nti ero okan man bi gbogbo nti omo eyan ba fe se laye aniyan la koko bi aniyan re o ba ti da leri nto fe se o le lati bo tan re nbe awon eyan ja sojo na olohun awon eyan nawo awon eyan se fitafita ko de lomi igba we o si fe da laare nibi ti won se sojo na olohun to sugbọn anabi no ba di jo alkiyama olorun ba le ki ola o so fun wa wi pe nigba ti won ba so pe ah oluwa mo ja fitafita loju ona re oluwa ni o nja ki won ba le pe ola kini won si ti pe ola ki pe akin lagbaja ipe ni lakin ta ti pe won na le san to gba ah oluwa inna o soju ona re ni won ni anabi so pe olorun mo so wi pe onawo kan ba le pe o ni olore ni won si ti pe ololore eyi na to gbogbo nta ba fe se laye afi ka tun iro okan wa se gbogbo nta be olohun nikan la tori e sise enikan kan mi owo si re olohun la tori re sise ohun ni oro ta nabi so pe innamal amalu bin niyyat actions shall be judged according to intention intention re to fi sise ero okan re nigba to fi sise ohun la tori re san lesan wa inna ma li kulli murihi ma nawa eni ko kan ni wa gba yo gba esan in to tori e sise anabi ni fa man kana ti ijratuhu ila allahi wa rasulihi fa ijratu ila allahi wa rasulihi eni o ba tori ojisi olohun eni o ba tori olohun atojise re se ijira to ku onile re wa si madina lati lu makka si madina eni o ba tori olohun atanabi se nti o tori egbesan nanu wa man kanat ijiratuhu lidunya eni te ba nwa aye aye ni nwa lo tori re se nto se yusibu ha yora aye awi murahatin abi tori obinrin kan ni yankihu ayoro obinrin na fe fa ijiratuhu ila ma ajara ilehi ijira re o nto tori re se ola to de san lesan eleyi ti clear ipe ta ba wo esan t'Olorun san Ali Imam Hussein pelu pe Olorun ni ko stand out ka ma da ko re ka ma paro odo re ni gbogbo igba a eni ti oba mo ki na pe ni eru okan eni to wa demonstrate e practically to wa niro ati botan yi oye ko mo wi pe Olorun oba ro ta na bi so Valeria niyan o bo ti ri na ni ka lo le tun eru okan wa se ka mo mo sin kan nitori wi pe ka le yin mi agboro tori esi koda mo ba yin wa ko ja si pe eyin ohun ohun ko lohun tori esi se ale ma ruhu la ko me ni kudisa si ruhu eni to gbe ijoba kale ni ile Iran wilayatul faqihi to gbe hukuma to islam islami ya kale islamic government ngba ti imam fe nse idanileko le di bi won se gbe ijoba kale imam o ni ran kan pe awon gangan la won fe se imam nse idanileko n ta won afaji we etaji soju se yin etaji awon america ti won mu ilu wa leru yi to ja si pe a nsin gba ni etaji si oju se yin lai lai ni won mo mu wa leru ta ba dide afika dide imam mo man se wa si kakiri won ma pada won pada da imam lake won le ku onluluva igba ti won le imam ku oni ilu si igba t'Olorun pada gba ilu fun islam to wa ni won na ni vise leri re laarin odun medogun pere na ni gbogbe imam o se nse yi pe anise do or die imam nta awon eyan jide imam nta awon eyan ji to alquran ti so eyin te gbo olohun gbo o a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa rasulihi isa da'akum lima yuhyikum eyin te gbo olohun gbo o e da olohun lohun ati ojise re nigba ti won ba kisi yin sin ti o so yin dalaye iti so ni dalaye ni imaran ti awon eni olohun iti so ni dalaye ohun na ni imaran ti Al Imam Al Hussein ati ti imam ku leleri alayhi salatu wassalam an imam asa didi se leyi o won se pelu a very pure intention aniyan won to ma olohun fi san won lesson ka mo mo ro pe boya ka ga mo se jiga ka kiri na ka kono ki lo n tori e se o si pataki ka lo le tun aniyan wa si ti a ba fe je ki ise wa nko ko ni tewo gba ka lo le sise fun olohun nikan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi ni pe eru kan kan ba mi fe yan ali umma mi indi fi ba mi leru ju fun yin ohun na ni ebo kekere won biere lord anabi pe ki la npe ni ebo kekere anabi ni arya ona ni siari mi kari mi in to nse yi o si da to a o mo mo se folohun awon to ntori re si won mo mo lesson e je ka jo Imam Hussein Imam Hussein la le jo e wo eleri wa ni Iran the supreme leader of Iran ti won pa ni 28 of February imam so wi pe Israel America e ma ro e ma lo le ro wi pe te ba pa mi e ti bori ogun e si nuro te ba ro be pi pa mi o e mama bori ogun o ogun yi mi mama joko leri aga yin won tin lo ni awon odo ile Iran ni won jagu awon na nseto awon ni won seto awon ni won jagun e si le bori won e wo yekin ti won bi soro e le bori won imam oni tan ba pa mi e mama ri ni loss fun lu lo pin gba ti e ba ti wa loju ona ti imam Hussein na gbara le se imam wa ya le imam Khamenei ku disasiru ko le so yi pe for as long as you hold on to the principles of Islam ko so be for as long as you hold on to the principles upon which Hussein was martyred. Lokun igba to ba ja si pe nta tori e pa Hussein le na ba gbara le bo le ko se soro niyan na se ko mo Olorun ni ko se ni lokun igba te ba gbara le nta nabi mu ta mu wa to Olorun fi ran nabi o ni te ba nti Hussein ku le leri o fe soro justice o fe soro ka dide ka jija gbara pe ate abusiri mi mo Olorun ni ora ejoko o wa lo o soro Hussein a won tan rare aboya o laju boya o katira boya o katan eni kokan ni a ma fin pe ri nkan kan eni kan ninu awon ti won ma nsoro nle yi omo alaja aba ati molu gba ati molu asini of blessed memory bayi won ti sile tolorun lo omo won aji a khadija yen wa nsoro nbi kan o lawon yan ni o feran ko ma da ko mama re ku pe ti e da ko baba re a oni esi oro ni wi pe nti n da ko mama mi lelere n to se ni mama mi lo ni oju ona iru nkan ba kun baba yi ohun ni o ni nkan to pon ti mo le so npa re kini kini mo a so pe amanatu ilmiya ni na so mo fe mu reference wa mo a ri pe Mr. Moses to je Christian to je chemistry teacher mi ohun lo se nkan o wa po to se won ka Mr. Moses se bayi Moses se ani pe ki mo da ko Mr. Nasiru ah Nasiru ko lo se ti won be so Moses lo se yin se wa ni da ko re my chemistry je mo da ko re bayi bayi bayi ni Imam Hussein lo dide lo jija gbara fun oppression a se wa fe soro re laye a ma wa so mi so Imam Khamenei yira yan leti pe the principles ti Imam Hussein ko li lele te ba hold on to it o ko so nto hun e gbodo ri iku mi gege bi nkan ti o ja si pe ofoni fun ilu ko lohun ki o ko salekun imole wa ko salekun imo wa ko waji ka wa sincere le rugun ta ma se ki se wa le fi le ni itewogba ni waju olohun haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to gugu yin te n gbo wa ninu ile lori to ta pe ni alibasira le loju nu ti ona le ma tun bo loni pelu afa wa muhammed lawal alaro ti won tin ba wa soro lati bi odin kekere ni bi ogbon seju lowo ta waye e ba gbagbe o pe Alhaji Sheikh Abdullahi Berende Imam Ibn Miram e mo ba won na pade lori eto ye ti won ba won soro fun idika to mi adupe fun afa wa na ti won tun ba wa soro tuni afa Muhammad Lawal Alaro adupe o ile ekomo Medina to ile mi academy gangan ni di ape ni won je ki eto yi ko ma se se adupe lowo awon na ati gbogbo awon igbimo won lapapo to fi ma won jama won gbogbo bakan na ile e ma gbagbe o Facebook e ka lo si Alibasira the insight Alibasira the insight lati bere dope na leriwo e ja ma lo fun toni number tele mo pe ustaz wa si na leyin eto e je sare mu papapa tori akoko 09015360148 09015360148 fun toni 09015360148 olariwaju ogun ni yo pa bi tele mi nje ano lohun ni fowale jimo oloyin alayo tin bo lose tin bo yi yo tun ba wa laye laye ati laye ri.

phone re lowo si ma wole fun o ki se ona ti o to o ona to legit tara ni to ba je lojo lasan ni 1000 naira 10000 naira ni won fin se registration fun idanileko yi sugbon nitori pe won se akanse odun keta ami odun keta ni won se lowo lowo bayi na fifi ori ofe na kale fun gbogbo eni to ba te yes sori number ero ibanisoro yi 081 6388 9444 egbo lekan si 081 6388 9444 yes to teun ni tumo si pe mo nbo e ba ngba aye kale eyin wo na se gbe si ologbon se te yes ko le ri anfani je ninu ore ofe banta banta yi awon obirin ti won ti la mi laka lori pe bo ba ti wa lori WhatsApp wo dey make money lo oh god you get money this year ha bo ba tin te phone lo mo rowo awon ton gban ni won ti se gbe si ologbon iwo na darapo ko se kini ko wa sibi danileko ti o waye ni ojo Saturday ojo kini osu kejo 2026 yi ni NUT Secretariat Asadam ni lu Ilorin awon ti won ti jere ti won fere je ko awon ni won gbe owo to ku tesan eri bayi ninu 10000 naira awon ni ke san 1000 awon ti ba yin san yoku sugbon eyan 99 pere eyan mokandilogorun pere lanfani yi wa fun iwo na je kan lara awon 99 yi se gbe si ologbon darapo ko

ti won pe akori re ni Queen of Impact. Iwo na ogbo ni Queen of Impact. Awon obirin ti won ti la mi la kanu ni dakun ma bo wa te atejise yes sori number ero ibani soro ti mo tin pe late kan ohun re tun bo le kan si 081 63 88 9444. Egbo le kan si 081 63 88 9444. Aboro la so fomo lu abi to ba denu re ni odo didi e ma so pe mi o wi temi o mo ti so temi fun yin o eni o ba fe ko eni o ba ti e fe ko ajo sori re ni iwo na dara po mo won lowo lowo bayi lati lo te atejise yes it e dere gere wo ipe npeju la lafila bi ba tin koja pe npeju adi baba si o si nkan e je nse nu mi ni dede sibila gbon ta wa yi ramas la wa la wa ni yo aye yin na ni e ti mo pe koko le konko omo eko ki ko sha mi oni fun yin lo fu egba be

0: Eka so, asiko jimo olonyi toni, saju egba wan koko to waninu ilu yina. Are Tinubu ti kesi awon gomina lati pese awon oju ona to dara o dipo kiko awon afara o loke nikan. Gomina ipinle bro no se koriya fawon adari ile eko meto ototo pelu ebun oko o. Egbe awon gomina lapa ariwo orilede yi korin aro leyin ipapoda minister foro eto inawo teleri Alhaji Abubakar Alhaji. Nele okiri egbelegbe awon arinrin ajo lo ta koso lati enu ala ile Morocco si Ceuta logojo oruo lagba iroyin re daraya oluwa tobi loba musan die bi ifidire mi re ru ifarapa yi to ni o lasiko idije irisisa aseun bi ase n tete si wa iroyin lekunrere lamde lati kan ni bohun safefe Diamond 88.7 FM Ilorin Olari waju oye wole ni oniroyin yin ekunrere iroyin na bo wa leyin idanduro ranpe yi
1: ejo esanu mi o
2: se ni bibe tawon yan se pejo to won ya foto bayi an se ju bi lo sele
3: emi na o mo ja ma ya ko lo so eje
2: ha asike o ya foto se mo ye ko gbe yin ko lo so hospital mi ha mi se gbo won yan se ma se bayi won wa ju won ya foto
3: emi na o mo
2: ha se ba won niyan
4: anti eje suku en block foto ti mo fe ya jare
5: nigba kan ri awon eyan ma sugba eni to ba wa ninu osoro ni lati ran won lowo sugbon ni isin opo awon eyan kunu ki won ma fi phone record tabi ya photo isele apanilekun lati fi sori ayelujara kaka ka ma record tabi ya photo ta fe fi sori ayelujara e je ka kokko yara pe fun iranlowo lati dola awon to wa ninu ijamba leyin na ale wa record tabi ya photo fun eri to daju
6: imoran yi lo n de se ti gboyin lati ikoni Diamond 88.7 ilorin

0: Ekaabo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria. Arebola Ahmed Tinubu ti kesi gbogbo awon gomina lati pese awon oju ona tojo kululu lojuna ati seranwo fun igbiyanju iko lajolajo eso labo dipo ti won yo fi ma fi igba gbogbo ko awon afara oloke lawon aye ti ko feto fun lilo bibo oko o. Are Tinubu lo si payo oro won lati ko to ngbalejo iko awon ladilade lati ipinle Oyo nilu Abuja. Be loke si awon gomina lati mu okan ojo kan ise idagbasoke lokukudun lojuna ati la ipa to nituma lara awon ralu gege bi are ti wi o pelu bi owo ipin olosoosu se ti po si lawon ipinle gbogbo awon gomina koni awawi kankan o lasiko yi yato si bi nkan ti ri latayin wa o are Tinubu tun menuba isele ijinigbe ohun idola awon akeko ohun awon oluko nijoba ibile orire nipile Oyo o awon eniyan ohun ni won gba itusile leyin ojo 16 logota nigbe kan be ni are si afikun re pe ijoba ko san owo itusile kankan lati firi itusile awon eniyan na gba nene royin mirewe egbe awon gomina lapa ariwo orilede yi ti fi ibanuje okan han lori ipapoda minister teleri foro eto inawo titun se sadauna tilu sokoto Alhaji Abubakar Alhaji be de won juwe ipapoda na gege bi adanu lawo fawon eniyan pa ariwa ti mo orilede yi lapapo ninu oro ibani kedun yi ti agbenuso fun egbe ohun Ismaila Uba Misili leyi to fi lede o alaga fun egbe ohun titun se gomina ipinle Gombe arakunrin Muhammadu Onuwa Yaya juwe agba ilu na o gege bi eni ti o ti lapari to po ninu idagbasoke ilu gomina Yaya juwe Abubakar Alhaji gege bi eni ti o ti dipo kanrin kan jemo lagban ise ilu nigba aye re Ipinle Borno ijoba ipinle Borno ti fu awon adari ile eko meto toto ti won fakoyo lebun oko ni moriri ifaraji won si idagbasoke oro eto eko nipinle na o awon oko won ni won fa won eniyan na loruko gomina ipinle na Babagan Azulum latodo commissioner foro eto eko imajile science ohun technology nipinle na lawa Wakibe gege bi okan lara ifaraji ijoba lati mu agbega to lorin ba isisasilu ti mo sise koriyawo fawon adari ile eko to je ti ijoba nipinle na nigba to nsoro ni bi ayeye ohun Wakibe salaye pe ebo ohun ki se lati fi mo riri odun eyi ti won ti lo lenu ise nikan o bi ko se lati fi mo riri ise takuntakun ohun ipa mo ni gbagbe ti won ti gbe se leka eto eko nipinle ohun Nipinle Kebbi igba keji gomina teleri nipinle Kebbi Alhaji Ibrahim Aliyu ti jade laye o leyin aisan olojo pipe Aliyu ohun lo dipo igba keji gomina mo labe idari gomina teleri Seidu Usman Dakingari laarin odun 2007 si odun 2015 ohun lo papoda nipinle Sokoto nigba to nsoro lori isele na gomina ipinle Kebbi Alhaji Nasir Idrisi lo fi ibanuje okan han lori ipapoda igba keji gomina teleri ohun be lojuwe ipapoda na gege bi adanu lanla fun yaori emirate ipinle Kebbi ti mo orilede Nigeria lapapo ninu atejade kan eyi ti olubadamona pataki leka iroyin ohun ipolongo si gomina Yaya Sarki gomina Idrisi lojuwe Ibrahim Aliyu ohun o gege bi okan lara agba ilu leyi ti o fi gbogbo aye re sin ilu o gomina juwe Aliyu ohun gege bi onirele da olooto eniyan ti mo eni to farajin si idagbasoke ipinle Kebbi nipinle Kwara are apapo fun itesiwaju omo bibi ilu Ilorin Emirate Alhaji Abdulmumini Ayo Abdulmalik ti ba ololoba ilu Ilorin titun se alaga igbimo loba loba nipinle yi Alhaji Dokita Ibrahim Sulugambari kadun o lori ipapoda okan ninu awon aburo won lobirin Ajia Afsat Sulugambari meyaki ninu atejade kan Alhaji Abdulmalik juwe ipapoda omo babirin ohun gege bi adanu lalawo fun gbogbo mo lebi idile Emia ti mo gbogbo eyan Ilorin Emirate lapapo àtẹ̀jáde ọ̀hún tún ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí mọ́gàjí mẹ́yàkì tìlú ìlọrin onímọ̀ẹ̀rọ muhammad jimo karim mẹ́yàkì tí mọ́ gbogbo ìdílé mẹ́yàkì lórí ìpapòdà ọmọọba obìnrin náà alhaji abdulmalik náà tún gbàdúrà sí ọlọ́run ọba allah láti fojú fo àìṣedédé olóògbé ọ̀hún kí ó sì fi àlìjánná onídẹ̀rákẹ́ lọ́tún lọ́sì ìròyìn lẹ́kúnrẹ́rẹ́ lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kàn ní gbóhùn sáfẹ́fẹ́ diamond 88.7 fm ìlọrin ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
1: ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbàdàn rẹ facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò twitter àti instagram lórí diamond 88.7 fm diamond fm shining supreme.
2: Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
3: láti ilé iṣẹ́
2: Diamond FM.

kaabo pada iroyin lekunrere lente ti lati kan ni bohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na tesi waju bayi nile okiri nile muruko kodini egberun mokodin la dota awon arinrin ajo ti won hawo si apa riwa ile spain lati le muruko lori ile ohun lori omi laarin wakati 24 ototo fona video ohun aworan se afihan re pe egbelegbe awon eniyan ohun ni won luwe o wo ilu na lojobo gege bi awon osise ijoba ile ohun ti wi kodini eniyan 18 ototo leyi ti won padanu emi won natari egbiyanju lati wo awon ilu ohun lenu lolo yi o isele ohun waye latari bi ile ejo giga julo ni le spain se gbe idajo janle losu yi leyi to mu idaduro ba wi wole wode ero lati okun lasiko ti won ba gbiyanju lati wo ilu ceuta tabi melilla sibe lagbon iroyin ile okere ko egbegun amasi ti gba lati to bo iwe adehun lati fopin si rogbodiyan arukuso laarin iko un pelu ile israel are ile america donald trump lokede oro na o pe igbimo alalafia lo ti fenuko lori adehun ohun lojobo lojuna ati mu ki arukuso ohun ko jerodo lomo mi lekun gaza ati pe kiko egbegun amasi ohun ko da gbogbo ohun ijagun owo re sile o ti mo iko ti le israel pelu lati fi enu ala ile gaza sile o adehun na ni are trump juwe o gege bi igbese nla lori itakun ayelujara lagbon iroyere daraya foto san to ni irawo elere ori odan ni to bi amusan ti toka si ifarapa to ni gege bi ohun to sokunfa ifidiremi re ni bi idije commonwealth fun todun 2026 to nlo lowo o bahamas devin charlton lo gba ami eye wura nigbati omo ile jamaica ni megan simon gbe ipo keji o ehun ati wipe amusan lo gba ami eye wura nibi idije na lodun 2018 te mo odun 2022 ni lu gold coast te mo ile bahiam amusan salaye pe nise lohun ni ifarapa lasiko igbaradi leyi to sakoba fun iperegedi ohun lasiko ere sisa na lagbon iroyin ere idaraya olukoni fun iko super igu ile wa olukoni eric chili ti gboshiba kare o fun iko flying eagles latari pari biribi eyi ti won ko o lasiko ti won koju iko tile togo iko ohun lo fagba han iko sparrow hawks nilu yamokro lojobo pelu ami ayo meta sodo olukoni chili ohun lo wa ni ilu cote d'ivoire lati se atileyin fun iko flying eagles nibi idije wafubi to je ti awon ma gba bọọlu ti ojo ori won be labe ogun odun o latari ifakoyo won iko flying eagle ni yo ma koju iko ti burkina faso nibi ifese won se ti o waye lojo isimi sunday iroyin lekunrere futo san to ni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu royin na le kan si o amu wa se ti gboyin losan to ni pe are tinubu ti kesi awon gomina lati pese awon oju ona to dara dipo kiko awon afara oloke nikan o nipinle borno aje ke gbo losan to ni pe gomina ipinle borno se koriya fa awon adari ile eko meto ototo pelu ebun oko o bákan náà látún jẹ́ kẹ́ ẹgbẹ́ lọ́sàn tó ní pé ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí kọ́ ní aro lẹ́yìn ìpapòdà mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìnáwó tẹ́lẹ̀ rí alhaji abubakar alhaji nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ ẹgbẹ́ wípé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ́ àwọn arìnrìn-àjò ló ta kọ́sọ́ láti ẹnu àlà ilẹ̀ morocco sí ceuta lọ́gànjọ́ òru àtúnjẹ́kẹ́ ẹgbọ́ lágbọn ìròyìn rẹ̀ ìdárayá

taratara gbọ Yoruba. Igba ti o menu le orin e gbọ to pe. Ohun wonu okun lo. Ah, mo ni okun mo. Ogola yen dada, ko mo pe mo wonu ogolo ni won pe. O ro pe won ni okun. Oni ohun wonu okun lo mo ni ah. Sawara le yin sa ti mo.

0: abeni abangbo alojo ni nu moto abi ninu gbedu
1: love of my life
0: o ngbo gbedu ninu gbedu
1: love of my life ele do my
0: benu si ngbi edebe lori gbedu o wa ngbo gbedu ninu gbedu so wa dele o tun ni extra ninu eyi to fi ngbo gbedu ni o ngbo gbedu extra ninu gbedu latodo gbenu si
1: wala pelu agbara o
0: assorted ni an peru e assorted won so pe won tabuku yan o so ma ibi teyan ba ti ni brokoto awon assorted meat assorted pepper soup AWSORTED yi ti won so niyan o e bo lo mo ru kan mi eba
2: Hello.
3: Hello.
2: Ekaso. Continue. Go.
3: Yeah. Fisayo ni lati osere.
2: Fisayo alagba. Fisayo. Kini oruko track orin yi ati pe ta lo ko.
3: Assorted ni.
2: Eh, assorted ko. Kile pe?
3: Ajo ba Jesu.
2: Epele. Side bo le koju si.

0: jẹ mu kan si lori oro rin. Hello. E ka so ko tin yin. Mr. Matthew lati Taiwo. Ta ko rin. Kile pe?
1: Joshua Dosunmu mega 99 loko.
0: Joshua Dosunmu. Joshua Dosunmu. Mega 99 gaga ebi Dosunmu ni won je. Ki se Joshua Dosunmu. E to ri dey mo eni. O se wan tan ready mo yin lowo losan yin ki lo de o ti se hello tani bembe o re beti atun mu
2: o ti bere de
0: ko le ru Seven to Connie Ope solid. Kimbo kwe. Okay, egbo lenu ngaga. Okay.

0: extra tọjọ ajimọre awọn orin tan gbọ aso ibi aforo si o wa lati odo ala aji eyan lo soro to be para sile mona allah o malaika o mi leri ba sani to nbembe
1: hello
0: ekaso ko ti yin gogongon
1: Deborah lati Asadam.
0: Ebe galo si?
1: Ben yo.
0: Oya, igba kon eni sonle?
1: Igba.
0: Igba, o deni?
1: Igba.
0: Igba, kinan jebe?
1: Igba to wo fin fami.
0: Eyo, kise yita fin fami ni kan, nan pin igba o.
1: Igba to fin sheru.
0: Eh, eh. O di meji?
1: Ko.
0: Eh?
1: Ki yo kole?
0: Eh, eh. O di meta. Ah, turn your fuse. He choke. Kosi kokoro nbe nle. Ninu igba kan, ibo lo ti ri kokoro. Ma binu.
2: Ele my da sweetie my da
0: ten won so fun yin beyan ba ti ro lugana ninu classroom yin record wa fun hello tani nbembe
3: hello
0: yes ke e ka son o ko ti yin gogogbo
3: olaoluwa lati checking point
0: e be ganu
3: be ni
0: oya e pe sona marun
3: arungun
0: se mo do pe larungun
3: apanun
0: Atan. Oya.
3: Arun.
0: Kini njebe?
3: Arun. Disease.
0: Arun ni shewa. Oya. Etaka edano. Boy, you ma tasibi. Ma otu koju. Ma tasibi. Ma. O deni.
3: Arun.
0: Kini njebe?
3: Five.
0: O di meji?
3: La.
0: Yo.
3: La.
0: Ibo lo teri a. Ninu arungun. Okay. O ti tun to. A keji nko ra. Ri a boy yi ogbe ri seyin. Ogbe a pada wa waju.
3: Be ni.
0: O gba lara boy yi. O di melo?
3: O di meta ba.
0: O di meta.
3: Mm.
0: O gbo.
3: Mo
0: yo di meta ban yen. Eh o di meta, iwo ni break ta tun ko.
3: Mi ko break yi nan dere.
0: Eh ori kan, o tun tun relax, o mo jaju lo o. O ta le bi time process yi to ku.
3: Process ko.
0: O tun soro. O yo di meta, ogun meji.
3: Ra.
0: Ati.
3: Eh? Ra. Ke yan di sapia.
0: Ah, ni ra danu. O di merin o.
3: Gun
0: ituma
3: kenyo gun kan
0: kenyo pounding kan ah boy you draw

0: kan ni to bi do ri giwa wa ba mi Michael Abiodun la riwaju ma o leka ko pe wa ba mi apostle Oyedepo e ka sansa
1: asegbe
0: to bi do ri le se fi olu pharmacy
1: alasege
0: iwaju iwaju ba ilojugun gbe iwaju iwaju lo pa ebi tin yo mo ri si la gbaro lohun e mo ga si e mo po si e mo nisi ajama ofunu apoto san yi ajama fun le dan omo e ba mi mu padlock je ati le kon classroom to san yi o ba di ojo majo lo se edumare a to shi le kun ele garagada
1: ama wojo so
0: yo ate ko ati daraya e ma gbagbe ori eto igangan lo fi kale si ori eto lo pin si emi na ko olorun ni o olorun lo ke iba ara fun to ri kale nbe tu ogun ba mo to je losan yi olodumare mo dupe temi o olorun waje omo yi wole Mr. Donuzi, Mr. Benuzi, Benuzi, Benuzi, no be atenu, no be poison. Wa lai, o yonye jua rajelo, tenu ko. Ama bi o beni besu atele si abena ueni bani alokama bola ni deba. Eba tiye shogun, awo ni kwe, you know ni kwe. Bogo wa kpata kpata ba ilajo fia iku degbera. Ema gbe, ninu anu olom. Kakati o fire wa, se la mu ire rodo. Ta lovi so meja lori. Love you.

0: rolẹ iroyin ni sokila mude se ti gbo yin lati le se diamond 8.7 fm ilorin akowe tuntun ti won seyan si ajo eleto idanwo jamb segun aina ti se ileri wipe ohun yo da bobo eka eto ohun ati ri daju wipe ni gbogbo igba ti ohun ba wa ni office iwa moluabi ni ohun yo gbewo bi ewo ojogbon to je onimo nipa atunse computer ohun ni o soro loni ojo jimo lakoko ti won gbe ase ajo eto idanwo jambule lowo lolu ile eto ohun to wa ni buari ilu abuja ile ise olopa ipinle ogun ti fidi oro mule be ni won tan mole si awuyewuye to njaran iran lori bi won se ko awon akeko kan ni ile eko gbogbo ni se poli gateway ict polytechnic sapade gege bi won ti salaye oro ohun pe won gbe awon akeko lakoko ti won se ti awon eni ti a ko mo ri se ikolu si ile eko ohun ni ilegbe won to wa ni agbegbe para remo remo north ni ipinle ogun gege bi alukoro olopa seyi baba seyi se fidi oro mule o salaye o wipe won je isele ijinibi ohun waye ninu oro to fi lede to ti awon oniroyin lowo nilu abekuta ti se olu ilu ipinle ogun ijoba ipinle plateau bu enu atelu sise kupa omo akeko jade nile eko fasiti jos ibrahim baya o se apejuwe isele ohun bi fifi ofin sowo ara eni leye ti ko to niru akoko olajo ta waye ninu atejade to waye lati odo commissioner ti rin si oro eto iroyin ati ibaraalu soro honorable joyce loya ranap ijoba salayo wipe pelu edun okan la won fi gba iroyin aburu na lori iku akeko jade ohun lori esun wipe o se afowora fonu ile eko giga fasiti ti ilu abuja ti se aisoro ati ifesun kan ni wipe minister to nri si oro eto eko Dr. Tunji Alausa lowo ninu yiyan awon ti won je osise ti won je agbagba lenu ise ohun si ipo o salaye o wipe awon ti won se eto nile eko ohun ni won mo ilana ti won lo fun yiyan awon eniyan sipo loga loga nile eko na ninu atejade to fi lede loni eni ti o je adele alabojuto eto iroyin nile eko giga na Abib Yakub salaye wipe ile eko ohun se apejuwe ifesun kan ni ohun bi irogba ati eye ti nfe si alaalu lokan iroyin ni soke fun ti role oni koni ju bayi lo e wa nkan fidile ka jo gbadun eto wa eto yin adelebari ni diamond 8.7 fm ilorin
1: ilu atorin to je ti ngbese to tunrin le dodo

atun gbede be ni sa goda larubo e ku role sala fi ala bayin thank god is friday molebi si ala fi ani mu bayin ki lo nse yin ki le nse lowo adile bare tojo friday re o oni ni ojo kokan le ni ogbon 31 be ni sa ojo kokan le logbon osu keje odun 2026 on tan lo were were o bo se nle jokan o ndi jokan sa be ni sa iriri lagba be ni o ojo ori ni won pe ni egbon se mo pe kini kan be ohun ki dawo duro ago ni bi ago koro yara yi ba duro ko tumo si pe ago gbogbo ile aye lo duro bi oju ojo tin yi pada ago nlo wa wa wa on ka kekeke on sun were were were be ni sa bi eyan o ba lowo lowo bi o ba ni nkobo lapo yo ni ojo lori o afi to ba ku loku gbogbo eyan lo ni akoko ko si eni to lohun yonde fun be ni sa igba ti a wa yi igba ire ni ko je fun wa igba ire ni ko je fun eyin na ni gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa kundusi o pe emi mo sokale mo ki kabo sori eto adire bare tojo jimo e minute yin tuto oloye de se ijeko akobi malebi akedi ola one audio federation for balabeti lu america o se sego pelo mu die ku nurun gbe e be da ko en tojo okay back to business eyitia ori oba of london re agbede ola one of the federation for balabeti lu america ko loju ojo ti lapa odo yin adele bare tojo jimo eti mo pe abala meji leto yen gbe dani sa abala koko amajayinsi awon to sele niru ojo oni ninu tan abala ele keji mo ma soju opo le lemi kan leyin plenty e bere forin to wo yi e ma do split mi o ti ye yin now ko ma lo be parameter yen sha ti high eyin na ti mo pe parameter yen ti high satide to ma da ojo jimo la ti mo weekend yi ma do sa be ni sa tori pe kere eyin wa lalaafia emi na wa laye gbogbo wajo wa ope ni folohun tomorrow is a better day ma lo ru omo iya mi ma kawo gbera dancia be happy okay now ejen tun pe kan nu awon olorin wa wole ka fi yen ma se appetizer kin to wa die to ohun lu loju gan

0: Un avori se lese ni ba tojo ori gogo.
1: Okay now e je ngbe yinrin ajo ki n wa pe awon olorin meta to ku wole e je nkoko sare de ka puluwo ja mo nbo.
2: Ayua, eje ma se yin ma wole ma rora ka san ka ru e ka lembi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o Eno mi dun ga ayo mi ku fu gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun tale to ni abi lasiko ta wa yi Tori ba meji kon ti mo gbede fun yin laoko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o O se se kẹyin okun na ma bere pe ti yin ko eyan saduro na awon obin gangan la ni afojusun to da fun ju bayi E ma wo pe ohun te n gbo yi o mu idunnu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagbagba ni Baba wo sakojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gbako ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi
3: Eni so mo mi
2: Won wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale Ita ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August. Yun ni ojo kini ninu osu kejo. E ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi. Wa tori pe odun keta ajo virago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi. Gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso oriire ohun lati odun keta ta ti wa bayi ni won ti mantan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won ti nawo simo lebi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gangan duro ko gbo nti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re Yo, babo, won lenu onikan la ti gbo pon enu olofa nla ti gbo mota mo ko awon alejo awon bi bi okun e to je pe ipa awon laujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade e be mi yin bale e gbadun wa e je mo gbe won wole lokoko ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe nto da ni jebe de eyan fe mo tora won e ku dede asiko yi o
4: Eku dede asiko yi o eyin ti en gbo wa nile loko oruko temi ni Iyafin Rashidat Bukola Akeosola
5: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin ara ile oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
4: Mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi oruko temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo je je Virago Voice fun eto Virago Project
2: Ah o ti da bayi lale toni o le ti gbo un awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gbo ko won loko kejeji ke won mu wa fun wa e ja ma le kini ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta Virago eti an pariwo re Virago Queen e bo bi o kini ohun to sokun fa dasile Virago gangan
4: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa Virago ki la npe ni Virago Virago je eto fun awon obirin wo obirin takuntakun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalubarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni virago ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awo obirin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori arawa at the end of the day nothing to show ko si nkan kan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
2: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada si eleke ji ninu bere ejin ta wa ta se ninu mi baba wo ta ka le ni eje eta erin kini nkan ohun to le je ase yori eyi te le fi ta kan gbe te le fi wura pe ase yori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
4: adupe fun olorun oba wi pe lati bi odun meta ti ati da virago kale ati ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti roi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o ati se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbobu kata ni rorun lalai ni se pe won woju enikankan kan to gbobu kata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon to wa ni lewe girama a se idanileko to peye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba ri ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan ki kan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
2: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni oje virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni oje virago queen won ti fi oko kan won ti fi pe ye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe jemi na o tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
5: gege bi akegbe mi se so ni pe eto yi o ti lamila kan ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirise eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo le mi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari ilu alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko ni be e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dada ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pan han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona tawon na le fi lati le ran ara won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o nsele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa n pe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
2: e seun gan
4: number ti a fe pe yi te yes 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
2: eba npe le kan si
4: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
2: okay o kan ti ta ko tu e si yin tori pe nje awon ta ti ni se kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orilede Nigeria
5: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon wo awon ti won je omo orilede ati ilu ta wa ninu eyi kini nkan ti o ma janfani fun won gbogbo alamo bi ora je ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo nri owo beyond ni pe mo ngbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ mi lati le je ki anfani iwo na 30 ko ma gbọ bi o se ma lo ki o le tete mu asiko e ni okukudun ni on the 1st of August ninu odun ta wa yi wa ri yato lara awon obirin
6: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23 eba npe le kan si
7: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
6: ninu bere ti mo tun fe bere e je n lodo Virago Voice e o ko na ba n so si fun ti akoko yi kini imoran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo ito yi
8: e seun olotu ah gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e mo je ka ma rora wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sere mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je student na ati won to je graduate ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki won na si wa ja anfani ninu re
6: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23 eba npe le kan si
7: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
6: a ni bayi e dakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti nbi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan leto yi ẹni o ti waye kisi tun ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
5: ese won olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti aba wa fe wa sibe ko nse ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole asiti ta a lot of ticket ticket ta ma fi wole 10000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wule te yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
6: e ba npe le kan si
7: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
6: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo card e nle fun tasiko yi imoran soki fawon obin tin gbo wa lasiko yi
5: gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa oriire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
7: 081 081 05 05 31 31 03 03 23 23
6: e ba npe le kan si
7: 081 081 05 05 31 31 03 03
6: 23 23 ẹ ṣe gan ọdàbọ̀ èmi àti yín àtúnmọ̀ ríra wa.

0: Eko role, wanyi ni awan koko towa ninu uru ino. Aya re Nigeria ro awan odo latini itelonu. Aina gbapo gegebi ako weagba jo eleto idanwo jam. Awan o shishele ka o fin kwile kwara tenkpele ma itesi waju inyon shalodi. Be ni egbe NBA kwe fun aso yepo. Nile okire. Okreju eyan manon din logman luku ninu ijamba oko tushele ni Algeria. Iru nyoro aje. Ijoba akpapo yo yo ikonpa ori owo na manamana lodon 2027. Iru nyamu ludun. Olorin omo le South Africa, Tyler yo ikokuro ninu awon biti yo ti lo sere. Ere daraya. Akoni mo gba iko Super Falcon so pe awon gbaradi lati koju iko Zambia. Eku role lekan si, e seun bi e se ndarapo mo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 8.7 FM. Ilorin Oloyede Seyi Jacob ni oniroyin yin, e ma gbagbe o pe ele gbo wa lori isakun ejara www.diamondfm.net. Ele ri wa wo lori Facebook at Diamond 887 FM. Bakan na le download app wa lori Play Store Diamond 887 FM. Ekun eroyin kakiri agbaye yo de siti gbo yin leyin idanuduro ranpe yi aroyin e ma yi kuro ni ikoni wa ikoni to tawon yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin.
1: Wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mo kunrin yin o amo kin temi se gbogbo ojoba ni fa ko te ko mo ti lo je ayin je mo ti lo
2: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ajoba dukiya are ni owo ori to nsi nsan ni won si fi tun gbogbo on to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si nko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo n de tete igboyin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin.

Ekabo lati bi danuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere yaya re orilede wa Nigeria senator Olureme Tinubu ti ro awon odo lati ni afojusun fun ojo larere ati aseyori rere be ni o so fun won pe ki won sora o ki won ma je ki aseyori kekere kokun won loju be ni o soro imoran ohun loni lasiko to n gba lejo eka ikangun awon odo ninu egbe oselu APC ni ile ijoba ti nbe nilu Abuja nibe na ni o tun ti fi oko bobini akero mesan se atileyin fun awon odo lori awon eto olokun ojo kan ti won se gege bi atejade to waye lati odo olu rondowo pataki leka oro iroyin re busola kukoye o salaye o pe aya re ro awon odo lati jaramo ise ki won ni suru ki won si ma fi iwa omo lu abisere ninu memura si ise takuntakun gege bi ona ti won fi le se aseyori senator Tinubu tun gboriyin fun awon odo ni egbe oselu APC fun bi won se nsise takuntakun fun isokan egbe oselu ohun papa julo ni awon ese kuku be lo ro won ki won ma tempelemo sise afihan aseyori ti isakoso are Bola Tinubu nse minister olu ilu nye som wike ti pase ki won lo wo awon ibugbe kan ti o wa nitosi ka majiji ni ekun Kokwaba ilu Abuja o se apejuwe agbegbe ohun bibi ti awon onise la bi nfarapamo si wike lo soro ohun loni lasiko ti o le waju awon eso alabo lo se abewo si agbegbe be leyin ti won se ipade pelu awon ti won je awon ti won je igbimo eto abo olu ilu o salaye wipe awon gbe igbese naa lati ro eto abo lagbara nilu Abuja o fi kun wipe awon iroyin ti awon ri kojo leyin ti awon fi mu file lawon ti ri pe awon afurasi oniwa abaje ni won fi be se ibuba leyin ti won ba ti lo se ikolu ni awon ololu tan bakan naa ni minister ohun pase fun commissioner olopa lolulu wa Abuja Amasha no se wipe ko

0: burusi alaga egbe awon agbejoro salaye wipe opolopo awon osise leka eto ofin ni won sise ni awon ipo ti ko dadun to si je wipe won fe ki eto owo ati ajemonu awon osise ko tubo gbe pele si ati igbaye gbadun won pelu be ba se ndarapo mo wa iroyin kaakiri agbaye le ntete si ni Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin yo te si waju leyin danduro ranpe yi aroyin e ma iku oni ikoni wa ikoni to ta won yo yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter at Instagram Lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme
0: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye nte siwaju ni ile okere o kreju eyan marun din ni ogbon lo ti ku to si je wipe opolopo lo farapa ni Algeria ni biti oko akero kan ti yisubu ni ilu etikun Bonedes ni iha ilaorun olu ilu Algiers awon ti won wa leka idabobo ara ilu so di mimo wipe awon o ti mo to fa isele ijamba na amo olori orilede ohun se fi gbe bu soro nigba ti o nba awon osise isele pajawiri soro o salaye pe nigba ti ohun wo tohun de ibi isele ijamba na se ni ohun ri oko na ti o subu si abe egbe ikoto daminu gere ninu oro orisi mi to tun sele ni osu kejo odun to koja lo ni oko akero bi eyi ni oni jamba legbe Algiers to si je wipe o pa eyan bi meji dini ogun iroyin leka oro aje ijoba apapo orilede Nigeria ti kede wipe opin yo de ba igunpa ina mona mona ti o ba fi di odun 2027 gege bi ona kan gbogi lati mu awon asesi owo to wa leka eto agbara oro ohun lo di mimo loni latenu minister oro agbara Joseph Tegbe nigba to n ba awon oniroyin soro minister so di mimo wipe ijoba apapo yo fi opin si ele owo ori ina manamana ti ijoba nsan to ba fi ma di odun 2027 amo o fi okan gbogbo orilede Nigeria bale wipe eto tuntun yi ko ni mu alekun ba owo ti awon ara ilu nsan lori ina manamana be ni ko ni din igbaye gbadun won lori ilo ina manamana ku gege bo se so di mimo oni abati awon dayi ni yo mu atunto olojo pipe ba eka ina manamana be ni won yo bori ipenija oro isuna ti odeba eka ohun te gbe salaye o wipe bo tile je wipe awon yo ikunpa ori ina manamana kuro ko tumo si wipe owo ti ara ilu yo ma san yo sarifu soke be o fi awon olubara ina manamana lokan bale wipe ijoba koni file owo ina manamana ni kopekope rara olorin omo South Africa to gba ami eye Grammy Tyler Laura Seta ti awon ololufe re mo si Tyler ti kede pe ohun yo ilu Eko kuro ninu awon bi ti yo ti se abewo si ninu ere alaseyika aye to fe se leye ti o waye latari pe opolopo omo Nigeria ni won so wipe ko mo wule gbianju ati yojo si Nigeria pelu bi awon omo South Africa se nkoju oru ti awon omo Nigeria ni ile won oro ohun ni o je jade latari pe o se agbejade awon bi ti yo de si ati awon bi ti yo ya si ninu irin ajo re ti yo waye ni bi o ti je wipe Eko ti kuro ninu awon bi ti o ko jade tele o fe yojo ko sere leko ni ojo kejilelogun osu kejila sugbon ko si ninu awon agbejade ibi ti yo ti sere ninu agbejade re mo iroyin leka ere idaraya akoni mo gba iko Super Falcons Justin Madugu ti gbe awon awuyewuye oro ati ko ba kun gbe oro ti awon eyan so si lori bi iko Super Falcons orilede Nigeria se subu yege ni ifese won se akoko si waju Malawi layo meji si meta ni idije Wafcon Madugu ni awon eyan bere si ni so orisirisi oro ko ba kun gbe si latari pe iko orilede Nigeria ni iko obirin akoko ti o je iko alade lori ti yo subu sowo iko to sese nkopa ni idije ninu itan ife eye ile adulawo ti awon obirin bo ti le je wipe esi fese won se akoko ko munu enidun Madugu te si waju o salaye wipe awon ni afojusun lati jawe olubori ninu ifese won se ti awon ti koju Zambia ni ola Saturday ni pele keta group C ti won pe won si ni idije onispele isori

0: 77-09. Then we only deport. Loniki ewa loyin oyito je gidi.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan muksinatan ala sayyidil mursalin. Amin ya Allah. Astaghfirullah Allahumma anta salami wa minka salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya sal jalal wal ikram. La ilaha illallah wa lahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul amdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel liman mawla wa liman nashir. Ope fun Olorun ba. Olorun ba jo ki aye oba sa ki orun. Oba titin be ki be bi tun ma be orun na lo si tun ma wa nigba ti oba si nkan kan mo. Ayin Olorun wa dupe fun Olorun ba to pa wa ma lati je ejo to tun semi wa pada wa ni ayin ni role toni. Tori popo jo lo ti ro ti le ti famo opo yen na lajo dagbere fura wa ni jejo awon mi o si laye mo awon mi nbe hospital ni awa ti Olorun seku to sanu wa ayo ayo apora o a si fi yu awon ni ti Olorun ni sababi to de ba won Olorun afanu re bi o gbogbo eni ti nbe le wo san ti nbe hospital ti nbe lowo Olorun Olorun sababa wa saliku alafia fun gbogbo won be gbogbo eni to ti bo siwaju Olorun lenu ose ta lo lo yi ati yi ta nlo lo to fe teyin Olorun mo sababa saliku ke fun gbogbo won awa na Olorun mo sa duro ti wa ko sanu awa na mo ti je ti wa na ya nisin o gbogbo wa na lalanu ti kaluku wa n gbe ki kojora won ni Olorun afanu re bi afogo re bi o gbogbo ti n jaro ara wa Olorun mo gbe han wa o bi ba n siwa baba nlo prastamol ta nlo kini gan to Olorun dakun mo sa je omo ba daada mu lara wa anu re la biri fun Olorun je se po nge anu re ola Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni to le jima la lubarika jima to gbe inu osu keje na ni la ilaha illallah osu yi na lo na lo ba odun yi na lo re na lo elu die to ku yi na Olorun afanu ra fi bi o ati mi ati eyin te n gbo gbogbo wa pata Olorun dako Olorun mo se leyi ni asimo fun wa Olorun je sopolopo jumaati Olorun je sopolopo re laye maja fi leyi dagbere faye albarika la ti tobi Olorun ola ko faye ku mejeje ri Olorun ola sallallahu alaihi wasallam ola amina ya Allah ola amina ya Allah ola amina ya Allah eyara le atunde lenu lele to te yara le ti reti eto ta pe ni ile lo ti bere eyi ti ma waye ni kan ni Diamond FM 88.7 eyi to kale si lu Lorin ogbo mi se eyi to kale si lu Lorin Olorun mo lori ikani Diamond ikani ala lubarika ni Olorun dakun Olorun afi anu re bi afogo re bi o mo jile se na mo jojo na baba to ni kani ta wa yi na Olorun dakun mo sa ba wa pelu won baba wa fi olu Olorun mo ba nkan ni je gbele baba yin sami na nkan ni eni kokan ti wa na Olorun mo je o baje ola Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ola amina ya Allah ile taje ala lubarika lo solugbo we to te ngbo yi to ta pe ni ile lo ti bere ogbo mi se baba wa agba Tawur Nigeria Limited Allah se apase Tawur Nigeria Limited Olorun mo je subuda lo Olorun mo farani Olorun mo je ri ni ra mo je ri soro leri omo lori awon yawo lori ara yin na mo je ri soro wala sallallahu alaihi wasallam la amin ya Allah emi ama yin ni ololufe yin ni te tin reti adakiru alhaji Abdul Latif Oladimeji baba Larubawa awon ya tun pe sunsunsun lori afefe wa ni oniyawo merin lori afefe nu alhamdulillah oga mi ya lubarika alaja wa khawawu alabi bashiru sofan ti awa iya dada ya lubarika Olorun dakun mo saba mi wa pelu anti awa ju bayi lo iso Olorun abu Olorun Olorun ba mi se fun alaja wa khawawu alabi bashiru sofan ti awa ola sallallahu alaihi wasallam adawale yana lo masa joma jasidunu ola awon mejeji ti etara wa jade wala amin summa amin ya Allah wala amin summa amin ya Allah wala sallallahu alaihi wasallam wala sallallahu alaihi wasallam wala sallallahu alaihi wasallam ogbo mi se abalalbawa ni bola lo loni ona wa po pupo loni pupo a mo wa mo ni titi Olorun mo sa wala nabi lodo Olorun ko ba wa to ko si ba wa mu se sibi ta fe oba ti o je ki awon eni olohun awon asiwaju wa o si wi awon na olohun maji asi wi maji asi so ola sallallahu alaihi wasallam ola amin ya allah ani se jima to gbeyin osu ta wa yi ona ni ya lo loni ati ki jima loni labi abawo ba lorin adupe lodo olohun labi abawo imamu agba labi abawo imamu mali imamu gambari ogba wa janasi abawo rabana olohun ma se leyi laki ma fun gbogbo wa ola sallallahu alaihi wasallam dakun ja bere lowo wo ton gbo mi iwo ton wo mi ton gbo mi latowo ti abi lati bi iseye lori lodo titi ene ta ni won na ti lo ti se laanu lenu ose ta bere ta lo to fe teyi ta lo ti ri anugba latowo re ogbo mi se si won dundu pe bamu bamu layo ni a mo pe bi npe nikan gbogbo eni olorun ba sore fun to se arisi ke fun to rojo ore fun si won na nfi ore to olorun se fun si won na fe sanu eyan tori pe eyan ni ma sanu eyan ko olorun ko ma sanu re o tori pe ta ba wa asiko ta lo lo yi asiko to ta gboro so pe oda na la mo so tori pe ile aye olorun da wa ile aye da wallahi ile aye da aye ta wa ida awon ma nabi ta nbe nbe la da awa ta nlo nu samani ta wa nu samani ya wa la da awa la re ni ti la ilaha illallah le ni ti o ni te bi npa ti anje kare ka sanu re atun ma fi si yeye ni ki lo de eni wa sunko wa bo to gbe sowo re wa o farabale ojojoko ojo o farabale to asiri re o to asiri re le olowo o gbo mi se bo ba ro pe o ni se fun ki lo le to ojo to asiri ara re fun ko ye pe ojo to asiri ara re o so nti o so tan ni won na se agbo wallahi ko na ah kodo omo yin omo yin o se se readmission ni o se readmission ni pa se sanwo lewe re ni oda ikeji na o sa wa nka gugu e la ilaha illallah ngba so ma ko ni se fun ko e ki ogbo tenu re o ti twasi re le olowo lebi ma fi so pe ko se ni ti e le twasi re le lowo ti e ma ni fokan bale tasiri yen si ma nbo to tayo olohun allah olohun le yen ma twasi re le lowo bo ba twasi re fo ma nabi adama boba se fun o niwon ba to ra se fun injo to ba koja ni karakara re nto si re boyo wa nbi kan to joko ni olohun se saba bi wo yi ke se pe ori o ori o ogbo mi se tori eyan ni sore fun re ki omo dupe ogbo ra fa kan ni afa ni malam yaskuru nasa lam yaskuru allah ogbo mi eni te yan sore fun ti o dupe eyan to sore fun bo lo nba sore fun ko ni dupe oni ka dupe ka ri ane ni ka so ka yojojo ka se kini ka ka sapele ane ni oni oni gbo mo lowo re ohun se si koja ko mo po wa nbe o lo tan o da yeye re le ni aso to wo emi mo fun wo ya ni ane nbe lodo mi to wa toro owo to lowo ataya wa ta omo nti won je ko si ohun lo fun lowo tan fi jeun la ilaha illallah asiri to lo nbo si tu asiri ti e no le bo gbogbo eni to ba boyan lasiri to pe o fi nkan kan o fi o boyan lasiri o fowo to boyan lasiri o wa fowo si o fi twasiri ohun sita o lo re ki sori olohun lo ba teyan kanle ko re ko pe ko si gba to kanle ko olohun ko si gba to dun lenu ona olohun ko si gba to pe kokoro ko si gba to gba kokoro olohun to fi sile ko olohun ko si gba to pe telephone number olohun to olohun ni de olohun wallahi olohun lo ba tin sanu yen ni reyan lekun papa julo lasiko ta wa yi ogbo mi se papa julo lasiko ta wa yi ta le sore nisin ti o ti o ti o ni dundo kari mi ma sore kari mi nto ba se wala wa kan be to ba se nkan fun yin ni o ma ji oye be e ma kimi o koda te ba sa dede pade te ba fe kinu si soju nu fun yin e wo nkan ba o e wo bo se se e dakun tori olohun gbogbo eyin ti olohun sanu na to olohun si ore fun yin ti ki olohun be lowo yin emi ma so kini kan fun emi ma so li gbogbo eto ti mo ba de emi ma nje oye pe nto wa lowo yin reyi kole ni o ogbo mi se nto wa lowo yin to nganga lori e o ke se wo lo ni o awon kan wa ju o lo tolorun o se fun won o olowa gbe ogo faburo ni o si fi egbon re le egbon si ma rare ise tenikan se to se ti o ri mu iwo dawole olorun si lo ba na olorun pade lori e kinade to ni ma fi sanu gbogbo eyin te sanu olohun ma sanu eyin na o gbogbo eyin te sore olohun ma sore feyin na o gbogbo eyin te rayan lekun to soko wa ba eyin te so ekun re te so de re fun igbe ekun ni so le ti yin na albarika la muhammad rasulullah sore sore koma selo kaka komo no reje sekoto wallahi tallahi manamano sise male fun ogbo mi se ore ni ore imandi gaga buru tin ba nbo wa fun yen ni baburu ba nbo wa tan ba so leti yen tan so leti awon kan pe lagbaja bayi won ra wa si ni pe ka lo saburu fun eni o ba so re fun to ba so leti re ni ojo yi won pe eni te fe lo bayi olore awon ni alaanu awon ladugbo awon ni alaanu awon ni community awon ni nse dada kuni ri tenikan ko baje kinu ri odun ni o tun sa tun se re ni wallahi gbolohun la san ba ru yen be ba gbo wallahi won le tatarabe ki won wu ki won yi wa pada gba eni te royin re nti dada yi ki la fe lo kogun le ba si amo o to oda ladugbo oda le oda nu mo le bi oda nu family yin baburu ba nbo won ni pe eh atoku toku ti won mo wi nu eh ogbo lo mo ku si koto ma ja si gegele eyi a ba je labere ni eyi ta ba je labere won ni to ba wu ko le si amo ka ma toro fun gbogbo eni o ni olohun ni jesu buda nu to ra pada si buti oda ni meji la pada si talika pada si talika o mo wo pe gbeyin won ba pada ya ogbo mi se ohun lo pada ni ogbo ohun lo pada ni abe mo ni ti o ni mo ah agba ko lala ni o olohun ni jo sele si yin o gbogbo eyin te tin ri na te tin ri lo ta nu olohun be lara yin te ranu gba ayi ni ranu gba mo olohun mo jo sele si le aye yin ola sallallahu alaihi wasallam ola sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni to jogo nu le won to jala nu nilu won ladugbo won taye nfi ohun re saso ohun yin o ni wo o ni wole ola muhammad rasulullah ola amina ya allah ola amina ya allah ile taja tawir nigeria limited awon ni won sa olugbo weto ti a ngbo yi eto ta pe ni ile lo ti bere ile lo ti bere eyi ti wa ni kan ni diamond eyi to wa ni lu lorin e diamond lawa ta tin setu lowo olowo bo ti ni medakun ji eje kile taja won ipolo ye ko tun lo ko lo si waju die ka wa ara ile fi mo bi ti ile taja wa wa loke lowo an bo wa aha beni fun afa ni awon ti won ba fe kan si le taja tewer nigeria limited ogbo mi se e ri pe lasiko ta wa yi papa julo awa ta je awo bi awo mo e da ke ja moju ta awo mo wa o e wo olohun se bi se nse ola re e wo weda ta nlo lo yi e wo bi se nse oda e je ndina yin pada bo wa loke lo wa nbo

0: 0977-077-09. Then we only deport. Loni ki ewa loyin oyito je gidi gidi gidi.
1: E kaabo pada. Ile itaja Tewori Nigeria Limited na ni e ti gbo biti Olorun ni akale si e. Papa jula wa ta ja o bi omo Olorun o. Olorun ma gbo omo lowo wa o. Gbogbo abi amaye eh wala te nse lori wa wala yi po. Lasiko ta bi amo ma jiri omo ti omo je won omo Olorun o. Iku to yawo ko ni gbo omo lowo wa. Ola Muhammad Rasulullah. Awa ta ja wa bi amaye ki sawon ma wa. Papa julo lori weather ti Olorun ni in so kale yi e ri pe kaluku a mo wo pe gba me bojo ba su bi gba poju oro gbogbo o si sodo tutu oni Olorun kan ni Olorun ni kan lo ba o Olorun ni kan lo ba to ba rojo ase kini won gbe yin asoda ato se bi otutu Olorun ni kan lo Olorun lo ba tin so laare papa julo eyin obi to mo wa labe yin edakun eje ama ki sawon omo wa pelu aso ti won ba ma wo papa julo awon omo kekeke atego tin fe lasiko yi agbalagba gara agbalagba ogba mo lasiko ta wa yi awon kan be o ba ti tere tere ngba to ru mo mu ajojo ko lese wa salasi ni amaye lu gba atego n fe rada yi aba ti ki sai ta wa de subhana rabbika baba lo lenu be si ni kaluku mo bara won se ri ni obi mi o wa so mo le ni lasiko to tutu ye mu omo wa wa ni oho ategun yo mo wa fe o me ki o de ni mo nkan ohun ni dan kankan mo bo mo pe to ba de oro re ni o da si o oro re ni o da si o e ma je ki sweater lawon agbalagba awon baba ma npe njohun ngba lajude la npe ni cardigan sweater ni e ma je o ja lowo awon mo wa lasiko to koda mo ba fe sun eyan mo e ma wo na baba fe sun nule gbugbu inu ile o si mo rin o si mo tutu e da ko eja moju ta awon mo wa o eja sake si awon mo wa bi ba nba yin sagidi pe won ni wo sweater e won gbo mi se e lendi abi ke ja lore awon ta si to jodo baba ri nkan tutu olomi e ti jeun lasiko to tutu mo yi odo mo lo wa nkan tutu kini bi ara nkan nu ke ba ara nkan nu go baba wa se pa pa pada e mo wa complete pe igbaya nta hun iwo wo nto ti fi ko ba ara re e da ke ja so ra wa lasiko ta wa yi Olorun so wa ka wa na so ara wa Olorun ma dabo re bua papa julo wa ta ba la wa rugbo nle ti won complain kankan boya won complain egbe ni won complain ni won complain ese ni elomi n complain oju ni abi ri ni gbogbo to ba wo ka wa agbaragba won ma complain e ma jawo won ran pe are agba ni n to ba se fa won obi yo lomo ti won na bi o se fun o eja toju awon to bi wa e ma jo jasiko gba tan ba lo tan la ma lo fi le kan ti fi kene kan roka ba se npa malu te npa malu kan jo kini elomi ala won se njo mejo ni won ma pa malu lojojumo so be lo ara e pe se n to se yi so re nbe nbe ababuru ni igba ti o bi re o wa laye gbogbo onira tin ke njo toju re o pariwo onira won foju wo pe agba ti de salaja ni agba ti de simami ni ah odadi ti dagba ni are agba ni se won ewo la are agba eja toju awon obi wa koda basiko olohun na ba ti eto malaika ti o gbe mi na ba won ni ba pe to nkan be lara baba yin ti daada yato sogun o gbo mi se yato si pe kene kan gbe kude o bi yan ba je nkan ti nkan daada ba wa lara re asare lugun o wa awon mo awon mi eleyi won toju re iwo to bi re ba ti won complain gbogbo nkan ba mo fi oju agbalagba wo gbogbo won lo si le taja tawo Nigeria Limited bi moto lo ba lo ni gbe ya re baba re gbe si mu oko mo lo si soba alase apase tawo bo kada lo ba lo ni bi yanju ko gbe won lo be ki won le fenu ara won salaye nti ba nse won nti won ba wi o le tal alara lo ma ra ro awon mo bi won se gbe o won kale tan ba de waju alase apase tawo Nigeria Limited mo lo Insha Allah wo ba debe e ba nu Olorun pade gbogbo to wu ko le mo se yin e complain kankan ni eyin ni ara riwo ni e tin complain oju eri ni abi nkankan ma lo sibe awon kan ti ta won ta opo pupo ogbon mi se opo pupo papa ju le ni o ba to bi ju boya kun re lo elomi ikun ni o ba ti wo so bayi ikun ti jade awon ore re a ma fi se e pe to asokale anfani bo ni yan se ma kokun ni pa asokale anfani ngba won mo tin be nu o gbo mi se e lo si detaja terun Nigeria Limited e lo complain ikun yin to bi ju normal onje na ni nje in mu in lo in jeje kuje in se kankan won la won ogun ti won fun ti kun re won fi release won fi wa normal mo to bi ju ni ti to bi re na ti fe ma affect won na lo to gbe no to bi ju ola olohun ni elomi nbe bo se jola fun si nje ni ra fun but in to lo ti se pe boya n to wa lo to wa lo ju han kese pe o ri iru eko lanta lodo wa nile ni le taja ta wo Nigeria Limited ma lo sibe gbogbo to wu ko le gbe lo be oba ni olorun pade ni o fe ra won nkan ti e fe fi Joseph follow ni tesuba nbe nbe iteke o nbe nbe jalamia nbe nbe awon labidun wa lalubarika to wo te ko wa lati Saudi Arabia nbe nbe awon mi brisen se mi nbe ni taja ta wo Nigeria Limited o gbo mi se in bele taja te wun alqurani to pe e to translate si quran ti yoruba si arabic gbogbo e na lo wa me tan se english gbogbo e na lo wa ni ile taja la se tawir nigeria limited inshallah to ba ti debe gbogbo to ba fe o ba pade awon perfume jalamia tuare olorun awon tuare ti e le fi sadua loru to dide si waju olorun to bi rin to fe ni waju olorun gbogbo nbe ni ile taja tawir nigeria limited nibo ni wa kale si head office wo wa ni adojuko ni adugbo okelele ni kankatu ladojuko ile oladi meji to ba nbo lati gambara ba ti ko le po bufas nbi egbe ya na le olesin wo kofa to face ile taja te ru Nigeria e ni kofa oladi meji nu inshallah to ba ti debe to ba ti fe biri wo kofa won be ni apalara ni al ikima ile taja te ru Nigeria Limited o wa nbe ambe ni sale aluko ka ba ti di jose sale aluko ta fe mo lo si bi oja toto ye ibi to daju ko yen na ni lege banki man Michael Finance Bank ile taja te ru Nigeria Limited o ti ri won be won be ni gere alimi ni bi garage awon moto awon ko ti mo ni eko eko ibadan ye inshallah to ba ti debe ile taja te ru wa nu garage ye won se be ni gere alimi yen na mo so tan nisin won be ni tipa garage o gbo mi se ni tanke ni bi tawo ko ti mo lodu ipeye to ba ti debi maslasi ye ile taja te ru Nigeria Limited lo wa ni bibe won be ni emasud laduju ko ile alaya won si nbe ni sale koto inshallah to ba ti debe o ba ile taja te ru Nigeria Limited o ba pade inshallah bi kure ati la itala boya won wa fe pe won ni abo fe ji won supply oja wa fun number won na ni ko te ti gbo kimi ni o to pe le kan si fun 08030051690 Elo me yaju daku mobile re ko muwe ko bi to ko si o ya ma gbo bayi 0800 number la se apase tawo Nigeria Limited ni mo npe ye o e se number temi o 08030051690 number alase apase tawo Nigeria Limited ile mo pe hun inshallah to ba ti debe awon na won gbe mo ba wa gbe drop message fun won o reply e lagbaro lo to nibo la nlo e ri poro ore aanu ni mo so imura ti nbo wa si program ni role yi eru olohun kan wa pe mi e dakun gbogbo eyan ti so re olohun ni je ore tese ti o dibi mo yin lo won olohun ni je ba won si albarika la nabi lodo lo eru olohun wa pe mi lobirin oni afa edakun tori olohun o sadua yi oro yi po pupo edakun omo meta nbe lowo amo nta won je tawon mu papa julo laaro yi awon ori nkan kan fi kanu amo ta leyi edakun tori olohun e sanu olohun atana mahama lara won gbogbo nton lo ba fi ran yin lo e ma sa fi ran won lowo tori olohun be si ni e ma wa wa ta ma nje soro soro awa na reti anu olohun ba afo awon tori ani eja sododo oro fora wa bi aso ga mi alaji awa ni oju ntaye fi nwo olohun ja to be ka ju be lo iye yi soro ye oro ye kun monitor eja fi gbogbo ele si waju olohun emi o ni nba ni mo ni iran ni emi gan ti nba yi soro ya lo ma ngiri olohun limi na ko olohun ja ba nu pade amọ bo olohun ba ni mo ba dere afefe mo ba wi sita to ale ra won to pa laanu ti won gbo wa tan se nsanu tan ba ara yin si mi bikudi rati la ita ala yin jise won fun yin ko je di ala iya won na ngbo mi bayi isete na mi mo je hun o emi o lagbara re ki mo ni ti fun yin amọ n ba so fa awon Nigeria ti awon laanu ti won saanu lowo yi papa julo jimo to last osu ta wa yi na ni bi yen ba sore loni to ba sore loni mo won to lohun o fi ropo fun inshallah bikudi rati la ita ala ola amina ya allah fun fa le ni ti o ba pe mi na ni aye to bi o ba pe mi sori number mi number mi kimi no ju sita fafa ni to ba ni anu abi nkankan to fe se fun ya na abe ni enikan to ba fe pe mi sa kesi leri awon oro ta wa na so abe fe to be bere later ja ta we Nigeria Limited number ti mi re 08035252012 le kan si 08035252012 12 abi to ba pele ohun ti o ba lo pe 081 3 meta 46712 081 3 meta 46712 fafa ne to ba pe number mi ti o ba pe iyen ti o ba lo inshallah bi kudira ti la yin won lo e ma ti pe mi lere eto nisin bo ba deyin eto ni ki e pe mi araja wa wa la ibashiru nijo sunday to lo ni won si ranti baba ti won tara wa jade Alajuwa Mustafa Adebayo Ibalogun Fulani baba wa pe odun medogun ti won jade laye njo Friday gangan Friday jejo ni won pe odun medogun o si sadua masalasi amojo Sunday ni won pe awa afa ta wa afa na tun joko gbugbu aye na la wa nbe ko na balaba na wa nbe ta wa na si mokodi motu kokan ta wa na nu awon mokola ta wa na ko wa ta wa na wi waju awa agbalagba ni odo won lohun olowa afa nu re bi o baba ta laje awa wa wu alabi bashiru tara wa jade alajuwa Mustafa Adebayo olowo masajali ki amo da fun baba na iwa tan dojuko olowo masaji oda gba awon tan fi sile olowo masaba wa doti won be lati brother wa gbugbu won be won po be olowo masaba wa wa pelu iya to wa seku fun yin olowo masaba wa lo re mi iya na ko ma jiya na o ma pada sibu ola sallallahu alaihi wasallam wala amina ya allah wala amina ya allah wala hamina ya allah ibu se jenu boya mo si le re yan ka be yan meji to le pe mi wole ni bi na ni live studio lodo wa yin iye ngba pe kan wa won o tun ba wa pe akiesi le nkan ti a soro si ani se ore oda pupo ki o ma sori ko se ni ti o ma sori toro won ni ma saanu re olorun afanu re bi o gbogbo eyin te nawo ore sawun eyan olorun ni jo tan lowo ti yin na ola muhammad rasulullah boya ki ngba pe ka bi meji ko to di pe to ma lo ni kan ni e ti ma studio live wa boya ki ngba pe kan awon eyan tin gbo wa 091 60 0 52 75 26 number to wole lodo wa na ni boya tun ba ri pe gba olohun ba kada ki mo wa ri gba olohun o wola nabi lodo olohun eyi ta se loni na ki olohun ki o ma se leyi ni asimo lagbara olohun ile taja tewo nigeria limited awon ni won se olugbo weto ti e n gbo ni role toni olohun afanu re bi afogo re bi o afola ibe je bi re bi o baba wa lase apase tawer nigeria limited olohun da ko maje ki esubu danu itin danu oro yi olohun afanu re bi afogo re bi o olohun da ko ma fi owo banu je kan wala sallallahu alaihi wasallam wala sallallahu alaihi wasallam wala amina ya allah wala amina ya allah to abala baba muranen ase toni olohun da ko ma se leyi ni asimo ola sallallahu alaihi wasallam alaji abdul wasiu baba dada atorise okan lomo nilu iragbiji baba dada balu barika awon na fe olohun lara wa ilu iragbiji la won wa won si fe olohun lara wa nilu lorin alaji abdul wasiu atorise okan lomo nilu iragbiji olohun masaba wa pelu yin ola sallallahu alaihi wasallam ola amina ya allah ola amina ya allah emi amo yin ololufe yin na ni Azaki wa Alhaji Abdul Latif Oladi Meji baba Alarbawa lo ndagbere pe aseto ni okan le yo se ti oni se mi mo Olorun afanu re bi o maja fele isa se mo Olorun maja fele isa se mo Ola sallallahu alaihi wasallam Olorun bo si ni afo atado ni mo yin lowo bi mi ba ti dide nisin baba wa gba awon lo tun wa oye won wa ba wa soro Olorun Olorun ni ja siwi la ndagbere pe Allahu Latifu bi ibadihi yarsuku ma yasha wa huwa qawiyul azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
3: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
2: Ètò eré ìdárayá.
4: Àwọn tí Ronaldo ní ìsìnìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀.
2: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
4: Akinyin o.
5: Akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
4: Ẹ bàrìbà.
5: Lórílẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà.
2: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ̀ Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
6: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. pẹ̀lú àlàáfíà. Ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
7: Chai, my head oh. Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again oh. Ah, this one where your body hot so? You don't do test?
8: Yes, see result oh.
7: Oga landlord, no be your village people oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am, take am.
8: Eh, hey, thank you Oga Luta. I don't dey can't pay.
9: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
10: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
11: Iwe Osia. Ori kẹrin ẹsẹ kẹfà fi yé wa wípé àwọn ènìyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀ ìmọ̀ ọlọ́run lẹ́kùn rẹ́rẹ́ pẹ̀lú àmúlò rẹ̀ ní mú ní gbégbé ayé tó wu ọlọ́run èyí ló ṣe okùnfà àgbékalẹ̀ ètò kan tí a pè ní àkókò ìsíníyè lórí ètò tá a pè ní àkókò ìsíníyè láti máa mú ògidì ọ̀rọ̀ ọlọ́run tọ̀yìn wá èyí tí ó máa pe asáko padà wálé tí àrídájú ẹ̀rí ìgbàláwẹ̀ òfin ní bọ́sọ̀nù látẹnu bàbá wa Pastor Joseph Adewumi látinú ìjọ Christ Deliverance Liberation Church tó wà ní number 1 Liberation Street Òsèré nìlọrin bí ẹ ti wá ń farabalẹ̀ láti máa tẹ́tí sí ètò yìí ọlọ́run tìkára rẹ̀ yóò fi ọ̀rọ̀ náà yé yín yóò sì fara hàn yín ẹ ó sì di alábòkún fún lórúkọ Jésù ẹ máa bá wa ká lọ.
12: Baba ni orúkọ Jésù.
1: Amen.
12: Apatayera ya dupa yin agbenga to dupa yin ni Olorun.
1: Thank you Lord.
12: Adupe fun opolopo ana adupe fun ore ofe yin.
1: Thank you Lord.
12: Adupe faye te fin gba o lojo.
1: Thank you Lord.
12: Agbenga fun wakati daradara wakati isiniye.
1: Yes.
12: An lo sinu oro Olorun ro ni wakati oya soro jade.
1: Amen.
12: Ebi mimo gbakoso.
1: Amen.
12: Gbakoso.
1: Amen.
12: Adupe pe ti se.
1: Thank you Jesus.
12: Jesus Christi Oluwa wa.
1: Amen.

mi wa tun soju o mi o nsoju won o nsoju olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo ton rogolo to ma rogolo sisi di ojo ale amolara bi oyinbo awelewa bi eye okin emi na ko anu olodum ori gba e kini dele dele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori ko to sa omo sekun se ki bogun leru omo onilu ijero ekiti ekiti kete kila oti se isi yo ekiti kete kete ekiti ja kejado ekiti kete ati ri unka iwa o ekiti kete kete kete kete kete ekiti ja kejado ekiti kete e wa ba mi ka di en le pe mi ni omo kan bi population China. Awon afa ilorin lawon ofe iru ekun ti Sunday Igboho dale ni Kwara are Igbomina fesi pe oro won o mogbon wa mo wa ninu ile nigba tawo DSS yinbon lakolako lati pa mi amo won o ri mi Sunday Igboho lo so be alaye re lori bowo se ti afurasi soja ton ta aso omo ogun Nigeria fun awon agbesumo mi awon olugbe akure pariwo lori orun to gbalẹ kan ijoba bere iwadi kilo de ti orin K1 to ba loyun koyun to ba loyun koyun sara ni fi mi ori aye lu jara titi alaye re eyan ba ri mi omo gomina adeleke ni won pe mi nitori pe ajora gidi emi mo ko ta lo so e wa pere ke fi tedi e kun so ni bi isiran ti fun ologbe john olaleye oluko orire tawon janduko ajinigbe se kupa olopa merin to bere owo eyin lowo awako lona marosi ore sibi ni wo gawo ile se olopa bere iwadi lori won Baba olomo meta kan David Oyedeji to wa nile UK dagbere faye pelu ijamba oko to gbona jojan laarin ose meta to wo UK Nise ni royin le dabi cinema agbelewo pelu bi ibeji favor favor to dagbere faye pelu bo se gbe emi ara re latari bi enikan se fi pa to melo to re ni ibeji ba gbe eja sandini ati bredi lo sibi sare re ko to di pe won wo oku isita lati se ayewo fun o na mo pe ebi tun pa ikeji o idire ti mo fi pa iyawo ile kan o ni emi lo nloyun fun lo je ki n pa okunrin kan ti won ni kan yo lo yegi fun temi o fi bo lenu re lo so be ni Kano kokan lu iyawo re pa nitori pe iyawo yi si abewo si oko eni ti o je ore re to dologbe ni delta won ko ma mu gari sowo loko laya kan latari iku wa akowe egbe NURCW nilu Eko ile alaja merin o mo ri wole nipinle Ogun won lu okunrin eni ogbon odun kan pa nitori pe o n toto melo to iyawo ile mi o ti ri 1 billion ri laye mi ali ndume lo so be won ina ni awon kan bo ki royin to ba mi wode so fun ti so ni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki ma tu si royin na de isale ikoko awon afa ilorin ti pariwo sita pe awon ofe oloye Sunday

Sunday Igboho to da iru ekun kale je eleyameya. Sunday Igboho lo nji jagbara fun idasile orilede Yoruba. Oun lo npe fun ki Nigeria pin. Ki se ohun asiri o. Nkan ti gbogbo wa mo ni. Igba na won ni awon kogunbo. Wa Ilorin lati wa yo oba Ilorin nipo ki won si yan oba alade. Awon oro yi o je ki a le fi okan to Sunday Igboho ati iru ekun re. Chichangbara ati aja feto ile Yoruba Sunday Adeyemo ti a mo si Sunday Igboho ti se alaye ohun to sele ti won ko fi ri ohun mu lasiko tawon DSS yawo ile re nilu Ibadan lojo kini osu keje odun 2021 Igboho soro yi lasiko to ngba lejo egbe awon onimo nipa isin Islam nile re to wa lagbegbe Soka nilu Ibadan owo baba dami ni awon eso DSS wa gbogbo inu ile ohun sugbon won o ri ohun bo tile je pe ohun wa ninu ile Oni won ro pe ohun lo ndi ologbo ti won ri bakan na ni Igboho so pe nigba to ya ni won mu ayederu babalawo kan wole pe ko wa se etutu ki won le ri mi Igboho fi di re mule pe ninu ile lo hun wa lati igba tawon eso DSS de ile ohun titi si won fi lo mo gbo iro won nigba ti won de ni nkan bi ago kan aboru mo si bere wi pe awon wo lo wole bayi ni won bere si yin bo sinu yara Lẹyin ti won gbo omi bi won se fun fence wole ni won ju ade oloro dynamite sirin to wa lori ferese ati lekun ti gbogbo re si si sile okan so fun mi pe ki njo wa ara mi fun won okan mi tun so pe ki mo se be tori won o pa mi ni nigba to ya ni mo pariwo pe ki lo de ti won fi wa sile mi won tun tesi waju lati ma yinbon lai ri mi soju bi won se wole ti won pariwo ni won gbebon si ori dudu amugbalegbe mi lasiko na ni won pe won lasiko na ni mo mo pe won ja ilekun wole ni opo eyan lo ti en puro wi pe mo sa lo nigbati iban ba mi Igboho lo so be owo baba dami tu fi di re mule pe ohun ko lo nji ologbo gege bi awon eyan kan se so kaakiri Ile se ologun Nigeria ti fi owo ofi mu afurasi omo ologun kan ti won fi esun kan pe o ta nkan elo ologun to fi mu aso awon soja fa awon agbesunmo mi atawon odaran afurasi na Muhammad Yusuf pelu number 23NA/84/9339 private ton sise pelu eka ile se ologun to ran aso awon ogun nilu Eko ni won mu ni nkan bi ago mefa abo lopin ose to koja leyin ise iwadi kan eleyi ti won se lojo 23 osu keje yi ni le se ologun kede pe awon wa Yusufu ni ibudoko ojidari nilu Maiduguri nipinle Borno lowo tite nibi to ti fe sa lo si orilede Cameroon awon olugbe ilu Akure ti se olulu ipinle Ondo ti kegba jare lori orun to gbalẹ kan nilu na lojo isegun ose yi ni abenuga ilegbimo asofin ipinle Ondo tele honorable Jumoke Akindele kominu lori orun na eyi to so pe o le se akoba fun ilera araalu ati ayika arabirin akindele se alaye loju opo facebook re pe orun on dabi orun sofo ati pe ni oru lawon olugbe ilu Akure ma n gbo orun na ju o wa ro ajo ijoba toro kan lati se iwadi ohun to sokunfa nkan to run yi ko ma ba se akoba fun ilera ara ilu opo awon olugbe ilu Akure lawon na ti jeri si oro ti adari ile igbimo asofin Ondo tele so nipa orun to gbalẹ kan Lakure ogbeni Akintude Tolu lope Adeyemi to je okan lara awon olugbe ilu Akure so pe ohun ati iyawo ohun kokoro pe ebi lo run ninu ile awon ka won to mo pe lati ta ni orun na tin wa ogun tu wa se kunle lo na gbo orun na o si ke pe ijoba lati won kan se si oro na ni kiakia olani waju temi topa monsurat to ngbe agbegbe oba ile so fun egbe yawo wi pe orun on lo ji on loru eyi to si je ki ohun ji oko ohun na kale kilode ti orin K1 to ba lo yun ko yun to ba lo yun ko yun sa ani fi mi ori ayelujara tititi orin kan ti agba oje olorin Fuji King Wasiu Ayinde Mashaa kwa Monday Ultimate sese gbe jade eyi to pe akole re ni to ba lo yun ko yun to ba lo yun ko yun sa ani ti di nkan ti opo eyan so nipa re bayi lori ayelujara amo ki lo sele gan ti orin na fi di nkan ti opo eyan so lori soro lori re

ti opo eyan so ni pe obirin kan lo ti kokko soro saju lo ya eju jara wi pe K1 lo nbi omode birin kan fun ni ilu maka akorin na fi ori ibawi obirin so ninu faran to lu ori ero ayelujara bayi pe odun meje lohun ati wa si ayinde fifi ara awon oni lasiko ti na ifi awon jo yi ni ohun loyun ti on si bi omo birin kan ti oruko re nje Azizat fun K1 gege bi obirin na sise alaye oni gbajugbaja akorin na so fun mi wi pe ki n se oyun na tori ohun ko se san lati gba oyun nigbati mo so fun pe mo loyun K1 ni ohun o se tan lati gba oyun wi pe ki n lo se oyun na danu oni ohun yo fi owo ranse lati odo okan lara awon omo leyin ohun lati wi pe ki won fun oni owo yi sugbon ohun ko ri owo na oni nigba to ya lo ma n lo sise fun K1 nile re obirin na fun kan re pe lenu ise ohun ti ohun tin se irun ti ohun si tun se ikana loge lo n ti pade alaji wa ti wa yinde to n si ma lo sise fun ninu ile re arabirin na so pe ohun gbe oro yi lo sodo kabiyesi agbakin ti won ti wa jaba yi nigba ti omo to n bi fun K1 n pe omo odun kan oni kabiyesi na so pe agba ojo olorin fuji na lo fi lori fonu nigba na lori oro na bakan na ni o tun so pe ohun tun lo ba mama K1 lori omo Azizati mama si se bi abiyamo nigba ti won ri omo na ayabirin na so pe mama ni mo si wa laye mo wa bi ara mi kale eyi tumo si pe Azizati jo mama K1 sugbon sa K1 ti so ninu orin to sese gbe jade bayi wi pe sara ni oyun koyun ti enikeni ba ni bo tile je pe ko daruko obirin na amokanrin bayi pe to ba lo oyun koyun to ba lo oyun koyun sara ni sara ni

eyan ba ri mi omo gomina adeleke ni won pe mi nitori pe ajora gidigidi ni igbagbo yoruba meji meji ni eledua da eyan ti won si gbagbo pe gbogbo eyan to wa laye lo ni eyan kan to jo won bi imumu lara awon be to wa lagbo gbajumo ni gomina ipinle osun ademola adeleke wa o nitori laarin ipinle re ni ati ri arakunrin kan to jo gomina na bi imumu kaakiri tibutoro nigeria ni gomina ademola adeleke ti gba yi papa julo fun ijojijo re ogbeni oluwaseyi afunriwo je eni ti opo ti toka si pe o jo gomina adeleke bi imumu nigbati egbe yawo de odo re ari pe ko si ro ninu oro yi koda ti iduro ati isesi lo fi jo gomina ipinle osun ninu oro egbe yewo ogbeni oluwaseyi se alaye pe jijo ti on jo gomina adeleke ti mu orire ba ohun nitori pe lowo yi ohun gan ti di onile oni bi gomina ipinle osun na se feran orin ati lati ma jo ni on feran ijojijo ati orin pelu bi baba si omo ni gomina ademola adeleke se mu mi ti won si n toju mi gidigidi ekun so ni bi isiran ti olugbe john olaleye okan lara awon oluko to padanu emi won ni bi ikolu awon janduku ajinigbe to waye ni ile eko ni joba ibile iyawota ni joba ibile orire ogbomoso lọjọ abameta ti se ojo kẹẹdọgbọn osu keje yi ni eto na waye ni ijo onitebomi emmanuel baptist church to wa ni agbegbe isale afon nilu ogbomoso eto na ni won se lati se iranti olugbe olaleye oluko imo isiro eni si awon agbemose kupa nigba ti won wa ninu igbo ese ogbero ni ile ijosin na bi awon akegbe olugbe na ni ile eko girama awon ore ati awon ton kedun darapo mo idile olugbe olaleye lati bu eye ikeyin fun leyin video kan ton lo lori ayelujara nibi ti iko olopa kan ti wa ito si awako adani ti won da duro lati ye iwe oko re wo ni ipinle ondo ile se olopa ipinle na ti dide si oro na gege bi komandi olopa ondo se wi loju opo x ati nibi ipade awon akoroyin ti won pe lori isele yi won ti mo awon olopa to wa ninu video na won ti fowo ofin mu won pelu beyin iwaje ati igbese to ye ti bere lori oro won awon olopa na bi dsp abayomi chimo alukoro olopa ondo se daruko ati number idanimo won ni elomo re show dayo adefila adewale inspector olorunfemi opeyemi ati inspector odushola Peter ninu video to wa loju opa yedu jara na lati ri awon olopa ni budo kan ti won tin ye iwe oko wo loju ona marose eko sibini nibi ti won si da awako yi duro ojo eti ojo 14 osu keje ti isele na waye ni video na gbode olopa okunrin kan ni video na fiyan to n ye iwe oko awako adani kan wo to si ri pe awon iwe na pe perepepe bo se n ye iwe na wo lo n bere ibere lowo awako pe ni bo lo ti wa iyen si so fun pe UK lo n ti de si ipinle Ondo ilu Akure ni ohun si n gbe bi olopa se ye awon iwe na wo lo ni ki awako se ohun to ye bee ni ko da iwe ase oko wiwa oko na to ti gba lowo re pada awako so fun olopa pe ko mu iwe na pada fun ohun amo olopa yi ni nise lo n ko ba ti e da duro loto to ba lo je wipe eya igbo ni koda nigbati ara UK na so fun pe ohun se video re pe ohun ka ohun to nsele sori phone ohun agbofinro na obikita o be ni ko da iwe ase awako na pada fun David Oyedeji Adediwura o padanu iwa laye re sinu ijamba oko nile United Kingdom o fi omo ati iyawo sile saye lo isele agbosogbanu yi lo waye ni ago mewa ku iseju 22 ojoru ojo 22 osu keje odun ta wa yi lona Cory Wright Way ni Whitmanstead ni gege bi Hertfordshire police bi won se so o di mo pe Adeduwura rin irin ajo ninu oko Silver Vauxhall Astra pelu okunrin meji mi to si di mo pe won lo gba oko kan ti yen na tun je oko mi eleyi ti o nbo ti won pe oruko oko na ni BMW 840i to si di mo pe awon meteta ti won wa ninu oko na ni won padanu iwa laaye won o di mo pe laarin ose meta to de si UK ni ijamba oko na wa yi Miss Favour Agro
omo kan lati ipinle delta to padanu iwa laaye re latari bi enikan lori itapon ayelujara ti won pe ni odogo afasa ba se fipa ba alopo won wu oku na sita ni ojo isegun lati se iwadi si ayewo oku na lati mo nti o farasin on to wa je iyalenu ni wipe ikeji omo to dagbere faye yi nise lo gbe onje wa sibi sare re to si ni ki won to wu oku na jade kan je ko je bread ati sandin o gbe bread wa ati sandin o si te sibi sare re onu to mo ni wipe ikeji on fi ohun loju orun wipe bi npa ohun idi ni to nse ba gbe bread ati sandin wa Shuaibu Abdul Kadri ni won si ni ki won lo yegi fun temi o fi bo lenu re nitori pe o pa arabirin kan to wa ninu oyun ni ipinle Kano o di mo ipe obirin kan to sese se igbeyawo to wa ninu oyun o na ni arakunrin yi pa o ni ile ejo ipinle Kano ni bi ijoko to wa yi lojo 24 o si keje odun sawa yi ni won ti tari Abdul Kadri wi pe ki won lo yegi fun temi o fi bo ni enu re nigba to n di mimo to na n ka borobo o ni ki se pe on dede pa arabirin yi o o ni a ti gbo omobirin to se lo si ile oko lo ba wa ba ohun wi pe ohun lo ni oyun to wa ni inu ohun o ni looto lawon jo n toto melo to koto di pe o lo si ile oko yi o wa ni se lo n dukuku laja mo ohun wi pe ohun gbodo fun ni 500,000 naira tabi ko n tu asiri ohun to wa laarin awon mejeji sita idire e to n fi wa woro ko fi sada to n fi gbemi re okunrin kan lu iyawo re pa nitori pe o lo se abewo si okunrin mi isele agbosogbanu yi lo waye ni ipinle delta latari bi obirin kan ti won pe oruko re ni nora se padanu iwa laaye re nibi fa kaja to waye laarin won ati oko re nora na ni odimo ipe o so fun oko re wipe on fe lo se abewo si cyril eni ti iyawo re sese ku leyin ti o bimo tan cyril yi ni won ni o se akale gbogbo igbeyawo won iyen fidio fana gbogbo eyen photo o na lo ba won ya o lo wa ni ko nlo ki nitori po se padanu iyawo re to se bimo eleyin na lo wa bi oko nu ti iyawo si de ni asale lati aro kutukutu ti iyawo yi ti lo ele lo wa je ki oko yi gbe paregi ijakana pelu iyawo re o ni bi fa kaja to waye laarin awon mejeji ni oko titi iyawo ti iyawo si fori gbalẹ to si gbabe dagbere faye ni bayi oko ti fi akete ba gbọ ati aya igba se ti a o fi gbe yewu daada ba se ti gbọ lori eto lasale yi emi nti yin toto olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo ton rogolo tun ma rogolo titi di ojo ale amolara bi oyinbo awele wa bi eye okin emi na ko anu olohun mo ri gba yoku ti de ose tun bo ta ma pade lori eto egbe yewu lati kan ni diamond 88.7 fm ipade wa bi oyin o double.

0: bora so di teyin mo gba ton se computer
1: ngba ti won se
2: igba wo na se
1: mo meni to se
2: kile to ma jiyan ba
3: kile jiyan si se e ti gbo nipa eto to satupale awon iwadi lori bi awon ohun idagbasoke tan fojuri lawojo wa se waye eni to se won te modun ti won gbe won jade
4: kilo oruko eto ohun
3: aranda ekun ni
4: aranda ekun
3: beni aranda ekun pe komo login ni wada ti e kari lodi eto arande ekun na le o ti ma gbo nipa awon oniruru iwadi mo ijile tawon ojimi onimo ijile se lagbaye te ma won ohun elo ti won gbe jade eto arande ekun eto to wa educative informative be ni awada keri keri oni gbeyin lori eto yi o ta wa ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lago mesan le le mo je gbadun eto yi loni regede fi arande ekun eto to so nipa iwadi ohun awari awon

0: labule o.
1: Wa la nta ko se ran so.
0: E firan. Ke le ri wo lo ode.
1: Ya da fun o.
0: Inawo ana. Ara e kankan re baba.
1: Won fe mo.
0: Task ni won pe. Iyan the war flowers. Lele ti mi wi
1: o. Eh
0: eni kan be. Eni ti mo wi yi. Olo sawari ati awaja de the war flowers ti mo wi yi lo se bode o.
1: Ya da fun o.
0: E ti e pe ki lo ko re ni.
1: Ki lo ko e.
0: James the war ninja. James the war yi. Omo ile Scotland lo ni o. O je chemist and physicist lo hun.
1: O se hun.
0: O se je pe abi ni ogunjo osu kesan 1842 ni o.
1: Anaje.
0: Iyan ni agbo ti won pe ni kindergarten ni le UK lo hun.
1: Be ni.
0: Eni ta wi o lo opolopo ile eko.
1: O se hun.
0: Eh bi Dollar Academy. University of Edinburgh. Peter House Cambridge gbogbo e be be. Eh no si se awari awajade.
1: Iye
0: the world class ki o se bodi lodun 1892 ni o.
1: Ni
0: eyin.
1: O se hun.
0: Eh nigba na lo hun.
1: Be ni.
0: Leyin leyin o tun se awon kan.
1: Sawo.
0: Thomas Flowers ati Facon Flowers ni 1892 on kan o.
1: Ope o, ope. Ope.
0: Sugbele to wa se fun eleyi tin ta jade fun gba akoko o se lodun 1904
1: o. O na pe.
0: Nigba to wa ya.
1: Ki lo se?
0: Ojo keta din ni ogbon osu keta 1923.
1: Be ni.
0: O jade laye ni London.
1: Okay,
0: kan na ni
1: o. E to se la nroyin
0: o. O se la nwo yi.
1: E ja se dada.

0: Alugbenga mo wa tun de pada niyan
1: be ni mo du o
0: kankan tun re ti mo fe ko mo
1: o ya fe mo
0: funel ni won pe kini yi funel o da eleyi ti mo wu yi o lati sawari awa jade ti e na bo
1: a fe mo na
0: o da eni kan be o Elias ST Elmo Lewis ni je Elias ST Elmo Lewis ni 1898 mani lo sawari awa jade iyen funel lo se bodengba na
1: o pe
0: onajin
1: onajin
0: o ti mo na niyan o
1: mo ti kole

0: balabuleu
1: ndahun
0: ododo yin pada ni
1: odabahun
0: ikeke to re
1: mo fe mo
0: impostor bin ni je impostor bin ki mo pe
1: info as of tough sophie yo yo leyin boya fogbon pe
0: ogbon le fi pe
1: ogbon ni ogbon ni
0: e ma wo le yo leyin
1: yo dafun
0: e ni kan be engineer ni omo le italy lohun ni o john fani branca ni je john fani branca ta wu yi o sawari awaja de impostor ban yi o se bode ni 1729
1: ye
0: 1629 onaji
1: onaji
0: e sugbon to se na le ngbo
1: yi na ni o

0: tun de pada niyan Gbengas kankan na ri thought ni je thought ta wu yi eh bo te je pe eyi to sumo ti gba lo de dada odun 1873 la tin ri lo de
1: sumo
0: ri thought ta wu yi eh eleyi ti won ko gbe jade inspector re Belgium ni o na to warakunrin kan ni to mo le Belgium
1: oruko re
0: Jean Jackie Danny Donin ni je Jean Jackie Danny Donin and it happened in 1759 ni 1805 na lo se kini yi
1: o se
0: bodi ngba na horizontal resort lele to nse ngba na ni 1805 lo se ṣugbọn 1819
1: ki wa lo ti sele o ma se o nkan to se la royin kini wo na o se ta ma fi so party e na e ja se daada kiri oyin o le so daada.

0: da mo tun de baba labule
1: o da o
0: mo tun dodo yin ni
1: e kaabo kaabo o si o
0: ala e ga kare o
1: be ni
0: crucible ni je crucible ki mo pe baba
1: irusifu iru osifu
2: osifu me ba doja eri
1: a ri bi so be
0: e bo le bi za bi we do
1: o
0: da ba labule o crucible ta wu yi ene kan be o
1: a fe mo
0: ta bi ni 1799 joseph dison ni je joseph dison ta wu yi o na lo ri ko ile ise ta mo si crucible factory o ko ni New Jersey lohun lodun 1847
1: onajin
0: beni nibe lo tun si awari ati agbejade gravity pencils eleyi to si lodun 1829 nigba na o nigba to di 1872
1: ki lo tun si
0: o buyeju o tun si ile ise Dison company kan eleyi to je pe won be si ni ti iru awon pencil yi won se ebode o si se 86000 re lojo ni won se ebode
1: nigba
0: na lohun amo o baba eni ta n wu yi nigba to di 1869
1: to tun si kan mi ni
0: jade laye ni
1: ah ah ton to se la nroyin o eja si dada.

0: Alawele o.
1: In down.
0: Mo se nbabo. Report mo wo yi.
1: No
0: wa run 45 BC. Jesus to waye o. Lasiko Oba King Zik Kamzakla.
1: Ope.
0: Oba Zik King Zik Kamzakla.
1: Beni.
0: Ti ilu ti won pe ni Small Island ngba na. Ni Tripolia. Seri na Sawari awaja de ye Tripoli ni won se bodi ngba na.
1: O
0: report na jin.
1: Onaji.
0: Onaka jin ni. E tun ti mo na niyan.

0: alabule o
1: idahun
0: o tun dodo tin yin niyan
1: kaabo
0: syringe le yin je o syringe ti mo wu yi
1: eni
0: kan be ta le gbagbe o na
1: please
0: pascal ni se
1: please
0: pascal yi ni 1750 1650 mani o saware awo jade ru fesi ni nji kan o se ebodi
1: ba na o
0: eh ni eleyi tun je ti johun sugba yi to jo matasiko yi lugbenga so ka mo ba ti se ebodi
2: mo be mo
0: o mo lale oni.

0: ala wule o nkan kan na tun re ti mo fa kai kai no tun mo
1: ya mi si
0: bossin bona ni won pe bossin bona ki mo pe
1: bossin yi ki na
0: ah e ma lu mi o
1: eh kilo de eh
0: ala wule o
1: down
0: aro bi lilu lilu se wa jo
1: re ah ya
2: o je bi o je
0: ati bi o je bi o je
1: ngba to to gbo je wa
0: o da bossin bona ni won pe o
1: eni
0: kan be
1: robert
0: william bossin nje
1: eni
0: ta bi ni ogbon ojo osu keta odun 1811 ni o
1: iye
0: ni agbo ti won pe ni gotin je ni le germany lohun lo to o pa o arakunrin ta wuyi o ma gbiyanju o se bossin bona o se bode
1: o
0: nigba na lohun
1: una
0: lo awon ile eko lorisirisi George August University to wa ni Gottingen
1: ibi
0: to ti sawari awajade bossin bona ni odun 1855 na lo se 1855 lo se o ojo kerindinlogun osu kejo 1899 o jade laye o lagbo ton pe ni Idaberg ni le Germany lohun
1: o se daada kale
0: o eti mo na ni
1: e ko rire.

0: Lugbenga.
1: Gbọ.
0: O je nsare ma won kankan wa fun e ka to ma lo futa le oni.
1: Nkan
0: kan re test tube ni won pe o. Eni kan be o. Anthony Lavosia ni je.
1: Eyi
0: ti o se papa julo awon test tube to se bode to si to di lilo nigba na lodun 1846 o. Ba labule o. Test tube baby leleyi. To je pe mo fin test awon baby awon omo kekeke nigba na. Test tube to baby star wuyi. Asawari awa jade re latowo omo le Britain kan ni pe ki loruko re ni Loose Joy ninje opa pe ni Loose Joy Brown ojo ke dogba osu keje odun 1978 nigba na
1: bo
0: te je pe test to baby arakunrin kan na nbe ojogbon ni professor Robert Edward ninje omo le England ni mother of first test tube tan wi o
1: ye
0: test to baby mother of them ni
1: won
0: se pe o nigba na nigba won baba ninu awon agbekale itan
1: apa
0: julo to nise pelu ti brown ti mo wila kokko ni
1: ojo
0: keji le ni ogun osu keje odun 1978 ko so di pe o jade laye ngba na omo akoko ti won si se be ti won fi kini test pe kini o ko ti won pe omo
1: o
0: nile india mo ni aza choda ninje o asa choda
1: won
0: poruko mo yin nile india o
1: omo
0: akoko ti won kokko lo iyen test tube baby ti won kokko lo fun gba na
1: awon si
0: asa ka to ma lo lale oni
1: bo ni asa choda
0: Boy,
1: go on. Asa Tioda, Asa Tioda, no be.
0: Asa Tioda. Lugbenga. Topali inja o. Eleyi meta bottle cap ni. Ta asawari awa jade ni Maryland lohun latowo William Painter. Nigba na lohun o se bode ni 1891. Bi soda bottle bayi, bi wine bayi lo se ri. O da ba alabule o. Ikankan tun re
1: ta
0: pe ni cork stopper ni won pe. First one factory ni won se be ti won se. Lani odun 1750 ni onjini ni le Spain lohun Lugbenga ka to ma lo filter paper ri lojo kejo osu kejo odun 1908 ni paper yen tansawari awa jade ta mo si paper coffee filter won se jade latowo a iyawo le kan ni le Germany mo ni
1: o
0: pe ki loruko re
1: Melita
0: Benz ni nje
1: Melita Benz ni
0: ta wi so wari ko to ri pe a ma lo
1: tori
0: pe ibi na lati gbe a mu ti e fe so lori awon obirin
1: gan o
0: lo se ti bo lo de mi wa
1: lo
0: ọda ẹja ma lọ fun ta lẹto ni lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda ku
0: ẹja ma da gbere de re fun ta lẹto ni
1: titi ọjọ mẹjọ ta mo fi ayọ idunnu orire pade pada lori eto ẹyin oni pa wa na osi
0: ni
1: ami o oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko titi mi agun ta solo ekun oko iyawo re le pa by sash orobo by for service center ri afefe oro akin o ma kin mo da gbere lori eto wi pe amala to luwa mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu en to ba bere mi e so fun won pe mo ti lo bi giga o dabo
2: to mi baba labule wa won adide ma gbagbe ide o ma si kopi o to mo ma we won ko tori na apa ti nge punk abir mo se verse temi na so fun yin pe o di jo mejo o dabo
0: o dada mi a pe ko de ko lo ni osupa bo supa ba dara mo ju ko ni yi kankan wonder artist to si ola tin re waju ogun ni yo pe bi ti le mi je alaka fe yin re ija lugun international presenter o ma lare o tin fa bola mo ko yan gan oko papa fire na kanaka gbare lo kanaka titus ti won ta tun ma pade ni mo so fun wa pe 08062891134 08062891134 o da

adua wa wo bi mi ya ge yo ti ma fe se fe se mi la gaga ati agba ayo ma gora nu adua e ma se jo poro si olorun laaye ata won olori ari bi won ni toro ataye gan ti e abi odo ade ni ije fo ti ma fi ma jamu to da to lori mi sore fun mo gbe yo gbogbo ade ba nbo ni mo gbe ka jo mi lawa o won olorun ni pe kila ba o pe omi ori ile anu.

0: Ami, eti eni la fi ngbo, ese eni la fi rin, debi ti ona bayo abitire ayo eni wa. Ewo, ati wa ngbo bayi, mo ki gbogbo eni to lanfani lati ma agbomi, ide di akoko yi wipe, aku dede wo yi. Aku kole da, aku she. Olongo ba, yo shano wa, yo gwa dura wa. Boba ti pente eti mba, oma agba, lote yi, loruko jesu. Tokpe anima shan, o loruko me, ti mo nki ika abos, ori etu akanshe yi, akanshe ni ki letu ma agba lori e. Baba mama, anti, boda ami, e gwa ata buro te, mgo mi onili ata lejo, e joko da da. Lati go, lati bere, dokpe, e maje ki kakan, kofo yi loni nunti, amua, fun yi ni didi akoko yi. E jen waso fun yi yo. Baba wa t'Olorun lo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City eyi to wa ni agbegbe Ofagaraji nlorin bawo le se ma debe e kokko duro na mo nbo e je ki baba wi pe won ka abo si yara e tori pe baba ti ri won ama wi pe nkan iyanu nkan otun fe sele ni ye daddy mo ki yin e ka abo sa
1: mo ki gbogbo omo Olorun e je ki n kokko so pe kada gbogbo ogo ati iyin pada fun Olorun apostle Ayo Babalola
0: hallelujah
1: Olorun to n soro to ri be Olorun to nti oro eleyin Olorun to nti awon iko ati riju eleyin bi o ba ne ka so bi o ba se mo ko si ta fe se si sugbon bo se so pe ka wi o de nde lade awon eyan de nba be e je ka so pe ogo ni fun oruko
0: Oluwa
1: ah mo fe soro ase melo ni kin so na to ri inu mi ndun o
0: yes sir bo je yo kan na mo mo wi pe dandan ko ni ko po lo bo je yo kan o ti sise
1: oro ase akoko re bi oluwa ti nbe temi e si wa eni to soro furasi to nfogun ja omo mi eni to soro furasi to nfogun ja yin daddy anti mi ati boda mi gbogbo eni to soro furasi to lowo sin to nba yin fira loruko baba tomo ti ama orun femi won so fira
0: mi jesu
1: gbogbo alagbara to ni bomba nbe lori le alaye to le oni rona lo loruko jesu orun femi won so fira
0: mi jesu
1: okan yo bale
0: amen
1: e o serere
0: amen
1: be se ngbon yi ona la
0: Ami Jesu
1: omo toko taya taya ona la fun yin
0: Ami Jesu
1: o de fi osu to koja le ti owo yin o ba mo wi loruko Jesu osu yi o ma fun yin
0: Ami
1: Jesu Oluwa wa
0: Ami Ami Ami loruko Jesu e se ti ri bayi mo ni eyo kan to ninu eyo kan e wo bi Olorun se so di opoloko mo si wo yi pe oro ase to jade ye yo sise ninu aye gbogbo wa Prophet Adeniyi Abiodun James awon le gbohun won yi ti Olorun lo ninu ise iranse ijo CAC Freedom City ka kiri agbaye mo so ni bere sa pe baba ti ri yin lori eto a je pe nkan yanu nkan nkan otun o tun fe sele ni yesa je a le modi ta tun fi ri yin bayi sa
1: ko si idi o pe meji
0: okay
1: bi Oluwa ba ti form awa tun jade niyan
0: okay
1: ipade adua to waye losu to koja
0: yesa
1: tiru e o tun waye lago meje irole ola yen to je saturday akoko yi lago meje irole ba se se ti osu to koja
0: meje si meje
1: ta de pari lago meje aro a bere lago meje irole a de pari si lago meje aro mo gba mic ni 5 minutes to 9 ale mo de pari ni 7 o'clock
0: lojo keji
1: opo awon eyan ni kini baba igbe mi lati ago mesan ale
0: mo ti kini baba igbe mi te ri sa mo nbo wa be na mo fe bire bire kan lori esugba e ma boro yin bo sa
1: lati ago mesan yen titi di ago meje aro owo Oluwa o nawo mu awon eyan lotun losi lo je so pe bi mo se wa nlorin inu mi ndun daddy to ngbo mi mommy to ngbo mi mo fe ki eyin na ni eri bi awon kan ba ni osu to koja ti won lero pe nta won le yi pada ni odun merin marun si iru akoko yi sugbon ti won gbohun bi eyin na se ngbo ede kan wa ti mo ma npe lori gbogbo radio ti n ba ti soro pe e o gbo mi by mistake ti Oluwa o ba fe ke gbo mi ti Oluwa o ba ni lo mi fun yin e o ni ri radio si e o ni sin di radio o wa lara adua temi mo gba ti ma ti goroke Oluwa mo tun lo gbogbo eni ti oro re o ni yanju lodo mi
0: ko gbo gbo
1: tori eni gbo to wa to ni eri iyen ni yi woli
0: peto ohun t'Olorun ni ka se ta se a je pe be na lori
1: a je pe woli eleyi Olorun lo n ba soro looto bo eni to ti je pe oro re oni yanju ninu pe yen mo ma Oluwa bo ba gbiyanju ati gbo ma da frequency ru
0: be ni baba debi pe yo wa
1: debi pe yo wa now eyan gbo losogbo mi mo frequency to wo osogbo
0: ah gbogbo aye ni won gbo bi ta wa bayi sa
1: o wo osogbo o lo won gbo o lo won charge ni le epo ni ko ni bi to ti le charge
0: ile epo lo
1: ile epo lo ti lo charge eni yi je furniture ti olorun ti fi gba kan gba fun o ni ile kan to ngbe to ko fara e o wa ni kan to nko lo o de ni moto eyo kan soso bo nigba ti nkan ta wi de o koko ta ile to nko si keji yo dide o gbowo o nawo tan nkan ojora
0: o tun mu mi
1: eni kan sa mi ogun ta ni ko ba okan le ogun to je pe bo se ngbiyanju to lo tun le si mo soro ase loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: owo tan o tun gbiyanju omo kan tun wo school na won me o wo school o tun sare ngba ti o si o mu moto o ta o tun ya ile are to tun gbe o ta ni gbanjo omo ya re lo mu en ti o ra wa ko ni choice ah marubi li akadava ruabi ogun to le tani ko lero ogun to ti sa gbogbo ipale lori ogun te ti sa gbogbo igbiyanju le lori ti o se ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: ogun gba gbogbo nto ni lowo e nti mo fe soro le lori niyan ogun to le o ma gba gbogbo nte eyan ni lowo eyan ni eyan gbiyanju sibe ko ni se o ma fa koko e ni sofo ni baba gbogbo nkan ta o wa dolokada ile baba e to ti file
0: o wa family house
1: won soro lori eri won wa ni igba to so pa won pada sile baba awon mo ni e wa ri yara kan rent won wa so fun pe baba pele kan yaju pele kan lo mi o gbede yan ri awon so mo ni kiro ni ah ita won fi lo ma je gbese ni ole
0: tawon ni rowo ole san
1: be ka won kuku pada le baba awon tawon ti se boys
0: keni o ni bere powo ole da
1: oh marubi li an kadava ruabi ogun to fe ma da pada seyin ogun to ni ko ma kojo to ntuka ba se jo npade lago meje role ola loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: baba
0: yes sir
1: o sa gbo after so many years tan ti lo bi adua gbogbo ibi ti won le lo won gbiyanju won wa gbo ohun yi ani ore awon so pe enu awon woli yi ti doju pe e tun ma wo teni ba pari e radio te tu gbo woli ni o tun soro pe alolo mo ye woli to nsoro ki le to su sugbon eni to lo ba so pa koko ti e ti to nkan ko ba soro bi eni to ngbo mi ma fe mi ri de pe se woli mi re abi woli mi ko o wa gbera ko so o ti ri pe iyan fe pana igbagbo ohun ko fe ko affect belief system ohun o wa gbera o wa gbe okada re okada na olohun ti lo fi picture eran mi o wa lo ta okada tori pe o fe wa ko ri eyan ya lowo latosogbo
0: wa si kwara nbi
1: ko ri o ni gbogbo re lo sa ko ri o lo wa gbe fun mechanic pe lo ta okada yi
0: iye to ba ri ta
1: iyan ni ele fe gbowo baba ko si so on fi customer si ibi kan ni iyan so pe ewo e kokko gba 20,000 o na pack okada loju won fo won wa ja iwele lori emi o mo ba se nta o ni ba se nta ni
0: o
1: ja iwele lori
0: o ni lo ni o ti mo pe a fe ta kini
1: egan taye ti mo yan mo dadi egan taye ti mo yan mo ogun te n wa so le lori mole ogun te o le ba eniyan so ogun to en pa mara loruko jesu ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: ase ni ogun yan wole ba
0: mi jesu
1: ase ni mo so ogun yan wole ba
0: mi
1: o ba gbowo o ba so fun yawo o de lorin ki na se lorin o n gba radio kan o baba ye de so pe bye o ba ko sonu a dogba dua igba ti le mo la go meje gbogbo awon yan bo sile anu won gba omi o gba omi o ni bo n se nlo ero ka so so lo kan pe awon oyinbo kan wa nigba to n se furniture oluwa to n ba lo mi je ko n ri owo re o n kan lero awon oyinbo yen years back
0: so fun ra re lo fokan gbadura ye
1: o fokan gba now o wa npada nigba to gbo mi ti etan o wa okuri e kan wo ni osogbo npe be ni aye kale awon ro osogbo ti mo bo se pe fun mi niyan o lo n wo shop to n lo nigba kan o n wo waju moto awon bere sin society awon park driver park awon ti o le duro won wo moto mi o n wo lowo igba te ba pari moto ile tan ni o gbe mi de garage o igba ta sa se radiator tan o n wa phone si bi shop awon ido mi o n wa lo ki won be won wa gba omi fun driver awon wa continue o lo wa tu pe ah oluwa on fe pada wa sibi se o fe wa soro eri o wa lo le o wa mo mi yen won so pe gbogbo bi tala nu wa laarin 7 days baba won pe o de gba ise 250 million ninu ede 250 million ninu ede
0: olorun iyanu
1: ah eni kasa mi ogo to ma gbe egan yin mi ba se npade la go meje role ola loruko baba tomo ti egan yin di ogo
0: ah mi jesus
1: mami to ngba mi le daddy to ngba mi le nkan ti mo fe ka mu lo me ni pe mi modu teyin na ti se gbianju be eyin o ba ti debi to nlo ko gbodo su ko gbodo re tori awon kan fi yin se yeye won de nreti pe bo loro yin fe jasi eyin o wa gbodo fun won loro so bi eniyan ba le gberu gbagbo yen daddy orun saanu omokunrin ama nkan to wa se
0: yes sir
1: oni daddy kin to fun yin ni anything mo fe ri yin mo ni emi soro ri die bo le se fe ri mo le okay oni e ba mi send awon eyan meta kan oni ti oni ohun fe ma pin epo ofe fa awon olokada tori n to ti fi ya jeun ri ohun fe fi ya je
0: epo ofe
1: o de se iye ti igba ti awon finance lo won ni iye to fi pin epo ofe ki soro 5 million leni to yawo wa ni last month ki soro 5 million ba se soro yi mo n fi ti omokunrin yi ko wa leko eni yawo wa baba ba se soro e o ra o ma boss tutu fun church
0: ah
1: e dokila tun wa
0: oluwase
1: eri wo la tun wa now mommy to ngbo mi la go meje role online eyin na wa kegi yin e ja jo pade ri bi pade adu ajo fe gbadua opolopo awon asiri abami asiri jele awon asiri kan wa bi o ba tu eyin oni ro na lo lo de ntu ago meje role la ma bere ade ma pari na ago meje aro be ni gbogbo eyin kan e wa ni isori meta kan number 1 awon ti se awon lo dede number 2 iwo to njojoju ala o nlalakala abi o ni ibalopo loju ala number 3 iwo to ja wi pe gbogbo igbiyanju lo ti se lori pe ko mo je gbese mo o sa n fi kan yi kan iwo yen ma tete de la ago marun a ma se deliverance awon to ni aisan lara ago marun ro lola ki wo yen ti de a ma se deliverance yen 5 to 6 wakati kan la fi ma gba yen ta ba ti wa gba yen awon yo wa simi a wa wonu program gangan
0: la ago meje
1: ori ola yen a wa gba majuma leyin e o kaluku ta ba ti sori ofe a lo si bi omi le anu o ti mo to ba omi le anu wa eh gbogbo wo lo mo gba omi wa god bless you
0: amen oda e se on lati go lekun rere yi agbara olohun o si wa sibe gege bi ti gba ni ko to di pe mo bere on ti mo ni mo fe bere lowo daddy e ja gbo foran ipadi ola yi lekan si mo nbo pada
2: okay.

akorito sui bi bona wala gidi ogun o gwa je re ma kejegbo kakara je mo la satide latago meji asale tara ti wonu adua wa wo bi emi ya gan yo ti ma fese fe se mi la kaka ati agbara ayo ma gora nu adua e ma se bi poran si olorun alaye ata won olori ari bi woni toro ataye gbo ti e abi odun adini ije 40 ma fi ma jamu to da to lori ifin sore fun mo gbe yo gbo ade ba

0: mi mo ki yin kaabo pada gbogbo eni to n gbo eto yi lasiko yi akanse la pe o le ma waye lola o le ma waye lotun la nitori ipade adura ti o waye lojo saturday yi o le se n gbo o a nitori na mo ki pe eku ikale e sare gba number yi sowo bi eyi ba tin wo pe bawo le se ma de bi ipade adura yi ni ibi ta juwe ofa garage te ba ti do fa garage ni bovas ile epo bovas to wa ni roundabout ofa garage ye e so wi pe ijo cac Freedom City len lo eto wa loju ona ile eko King Step King Step School o popular dada be ba ti debi oju ona yi ibele ti ya CAC Freedom City e ma debe be ba wa get e dada e gba number ye farabale ko le o one 091-649-05891 e gbo le kan si 091-649-05891 se kin tun pe le kan si 091-649-05891 number yen ye daddy mo ki ku ohun lataro e si ku kale ni yara igbon satagun yi
1: ese sir
0: e se number ti mo pe yes sir e ma nso kini kan pe
1: to wa lori number yen
0: to mo tun fe
1: be da fun yin to wa lori number yen ni pe number yen wa fun awon to nbo latona jijin
0: okay
1: ita se lo iru olodun ba mi awon yan wa lati mokwa ele lo ma jale keji abi
0: be ni sir
1: alakoko ta se lo awon yan wa lati mokwa lati jeba latona awon radio olorin yi e gbiyanju o olodun o da mo fun yin se
0: amen
1: ile ise yin o ni jona e mo to bi si ni
0: amen
1: awon eyan wa lati badan awon eyan wa latona jijin
0: gbo awon ipele to yi wa ka
1: si osogbo ofa gbogbo e be omo kunrin wa so gbolo kan o ni baba idi to mo ni koko lo sise oni se na ko to yo o ni baba mo mo ye ti mo fe fi sise mo mo ye to gori e o ni mo ni o ni omi wa lamu n to so fun mi ya o lo mi wa lamu sa ah eni kan gbo mi wo na ma ni eri wa ni boss to ro o ni o n fe ki boss ma lo kaakiri ko lo mo ko awon eyan opolopo awon eyan lo ni ero lati se nkan fun yan bo won ti dana ogun o ti se
0: ko ti sagbara ye
1: o ti sagbara o wu o wu oh number yi n to wa fun ni pe iwo to nbo latona jiji abode bi kan baya no lorin ni won na tin bo o wa de bovas of garage yen ni bi le ko bovas yen miranda about yen o wa mona mo ko pe number yen ko ti e nisi eni olokada to ba ti ba ni bi ile po bovas to wa ni roundabout of garage yen so pe lo si church freedom city to wa lona school king step bo ti e fona school king step si odu ni kisi aimo fun oloko
0: freedom city
1: bayi ni freedom city oduri kisi aimo fun oloko
0: ororo church
1: number yen ise number e gbadua fun wa
0: okay
1: owo omo woli lo wa ko de wa authorize lati pray fun yan omo woli ni ehe so kisi number
0: kojuwe ona
1: kojuwe ona ise to ngba niyan
0: okay
1: juwe ona lo wa ni section yen onikaluku pelu section ti eni so ko hun juwe ona lo wa fun e gbadua fun mi ko ni down
0: god bless you amen sir oda eti mo ni mo fe bere ko to di pe tun mu wa lonu oro Olorun oni wi pe eni elomi o mo pe akini baba yi gbe mi enti mo fe bere nbe ni wi pe bawo le ti se bawo le ti nbo Olorun oba so to ngbo tori gbogbo awon ipade adura to nwaye na la ngbo eri pada wi pe Olorun se bayi ti o si duro titi dasiko yi
1: baba ko si n to ngbenu mi ju Jesu lo eni to ngbenu

0: o jaye atorun lo o ni ju eyi to hun se la wa o se number 2 ti ipade adura iba ti se copy copy ko lagbaja se pade
1: emi na gbadọ se
0: owo olorun ori olorun o ni ren nse ko mo fun olowo moto bọlọrun ba so pe lo jise kan yo satileyin fun so ko ni soro kolohun o ni emi a se eniyan ti nfi seke so o ti promise wa na lele pe o ti as did so fun mi pray lori oke kan lori adura yi ka to di pa nbo olorin oluwa so fun mi pe ti o ba fi ma pe ojo meta ka ma mura fun awon eri to soro gbagbo so gbogbo eni ba ti e wa teleyi ta ba fi ri sunday monday tuesday
1: leyin ipade adura ye
0: o so fun mi ni o so to su to koja fun mi ori be o
1: de
0: so
1: be
0: gbogbo eni keni to ba tebe la go meje role ola ta ajo gbadu amojuma ko to pin ojo meta ka ma mura lede eri to soro gbagbo
1: ami jesu olohun o se
0: jo ori be so en ton be no mi niyan ase na pe
1: o ti ye mi sa lo ba tan o ti ye mi oda mo mo pe daddy atun fi awon nkan kan si wa leti ni atinu bibeli lori bibo lowo ogun to le eyin to n gba gbogbo nte eyan ni sonu lowo eyan ke eyan to wa jana olorun ba mu eyan mana
0: kini ogun to le ogun to le logun te eyan ti sa gbogbo ipa ale nikan so pe olorun debi kan pastor yen so pe ko mo sare ka pe ko le da fo en ti baba ni baba ri lo so sugbon ni bi kan nkan kan tun ma sele ni mo so orin ajo ayan mo yin emi so fun yin pe e si wa ninu agenda olorun
1: to olorun o so be
0: olorun o so be in to olorun o ba de so be niyan ba so won le cancel olorun won wa tun ko jabe si o gbe pin to da waye iya re so pe tori pe mo bi pelu ibanuje o lo mo ibanuje ni ojo kan jabe si dide mommy to n gba mi be eyan ba fe bolowo ogun to eyan o dide ni eyan ni jo su lo to le ti rin e ti sa ipa sibe sibe e tun tun igbagbo yin se ninu oluwa ogun to le o ni idi adua to le be eyan o babo o ni idi igbese to le o ni idi woli to le gba te nkan mete ta iba sele olorun to le o wa sise olorun to le olorun to lagbara olorun to le olorun to lagbara dasi oro aye mi o ojo nlo so ogun to le nigba mi o mo je ke eyan lanfani ati lo ile oko bo ko ni jobi mo ogun to le mo je ke eyan re wa ke eyan ni gbogbo nkan to ye ke eyan ni ko si ni loko gidi ogun to le mo gba ngba mi to ma ani eyan gbe oyun sinu fun odun meji ko de ribi other se scan won de so pa won ori nkankan ko de ri nko su e
1: omode wa mi
0: omode wa mbe olorun to le de se to le bori ogun to le emi asi e o le bori e eyan bi ti e na le mi na mi lagbara mi nipa mi je nkankan sugbon mo mo olorun kan olorun to le to mo gbe ogun to le mi to mo se ogun to le o mo fa so ogun to le ya lorun eyan be eyan ba nja ogun to le yo fi gbogbo n to ni yo jise jiya lati tomo baba sibe sibe ko ni jeri omo isida kan ma je ko mo rona lo tabi ko mo tun rona lo ko tun mo pe ye laje eni kan fi picture omo e han mi o ni o lo bi omo e mo ni ko le jeyin o lo ni mo ni ko le jeyin o ni kire ti mo so pe mo ni eni yi ti wa nbi giga ko si bi ta o ti soro eni ti won mo lori lede o ni photo re re o egbon re re baba re re o ni omo yen goke bo won jori ti ya ero o wa ntoju aburo ya o kole faburo ya o ra moto faburo ya
1: o wa ro nkan ki nkan si ya
0: o debi kan na so fun eyin mama eyin baba e di ajo gbadu alale ola lago meje now ogun to le nigba mi o mo je ke eyan ni certificate to da lowo bo ko ni ise to da lowo ogun to le mo je ke eyan ni ise to da lowo bo ko ni na won customer to se fi yan gan ogun to le ni ogun fi kan yi kan ogun to le ni pe mo sare ko mo debe ogun to le to buru ju ni pe yo mo je o gbadu a nkan mo le si
1: ti o fi wa mo su o
0: yo o mo gori opo se ngori oke logun o mo gasi bo se ri woli lo na o mo daru ogun to le ni
1: so abiku to so logun de ki
0: abiku wa so logun awon baba yan ki se pe won ni pe won gbadua won lo ase tan lo le yin lori na na lo lori enikan tenikan si leri sugbon to gun to le o ba ti ise ibi tawon eyan tin leri iwo oni ni nbe afi ka bo so yen lorun ara wa ka jo pade ni ago meje irole ola ka bo so yen ka ku onu yara ogun to le ngba yen lorun o si lanu o fon iranlowo ode logun o to se so ogun to le ogun to buru ni opo igba eyan ma so pe on fe gba visa fun ade ni fun mo tun re ntan fun o de ti ndun o tun pe to da pada airport won ni ori tawon ri nu system won lo kola ah when I see won o ti su
1: won si cola
0: won mo cola bo o wa pada won the waste almost 7 years ogun to le ma fa koko eni sofo o ma je ke yan joko to lore mo ma so pe ma binu so lowo ti oran e lowo iwo lo gbadua ki lo de te ni ran ni kan lowo ti won rin mi lowo ogun to le logun gbese se ri gbogbo eyin te wa nu akolo gbese o laisan ni o n fi kan yi kan ni ise o lo dede ni mo bi o tetede na go marun ro le ola nti e tori mo ma anoint yin specially ka to wonu adua gangan la go meje ro le proper mo ma anoint yin mo fi wakati kan yen le 5 to 6 mo fe face ki olorun mi se kini ko da si so ogun to le ni ogun to ma je ke eyan fe ti gbo ileri ti oni se woli o so afa o so babalawo so wa gbo adua yi ko ni esin ninu eni ti mo so yi ti mo so ro won ni waju yi muslim ni won sugbon won gbagbo pe ni bi to go ba ti se na logo ti se
1: olorun lo se
0: olorun lo se
1: olorun o si pe meji
0: pe meji ma je keni keni tan pe ki le n wa lo bi kan ki le n se kini kan oni kaluku lo mo bi to toju ba o won ni mu e lowo won ni pe eda ni o oni kaluku lo mo to nje ni koro yara re ti o fun eja o gbogbo eni to ri loke won lo se mo nkan sa gbogbo eni ti mo ri loke se kini won lo se mo nkan ko se nti o lo se mo nkan so ma fi esin fun aye ara re ni gbedeke esin kan ni mo se abi ni church kan ni mo nlo iya kan ti tori omo re wa pastor lo me ni last month iya ya oni baba woli omo ohun je pastor sibe o nje gbese o de ngbadua fa mo to je gbese gbese ti won de nse mo ni mama e gba omi mama si gba omi mo ni e ma gbe lo won si fun omi mama mo na gbe lo mama ti so testimony ki se po gun gbese ya ti tan emi oni tan lori radio tori gbese ta so po je almost bi abi 50 something million be ni 50 something bo olorun baba lo lati san more than 30 million laarin osu kan ki la to wa fe ko lohun o se gbese ta ti je for almost be 4 years ti won ari san won gbe won si police station kan ade lawon eyan la tan pray fun won ade ba pastor san gbese sugbon nigba to gba omi ti mama lo gbe fun pastor pastor gan so pe o pe mi oni baba woni a jo se to su inu tele eru nba mi ati yoju kin mo pade omo ijo mi sugbon bi ta de duro yi bo omo ijo ba ri mi ko se kini ko ri mi eri lojo ri be mommy eyin na le meri pada ta ba jo gbadua tetebe between 3 days e godo ni eri nla le kan si to ba ti nbo ni bikibi to ti wo lu lorin ona ti eje ni o wa lati travel ni to ba saturday lorin ni bi le po bofas to wa ni ofa garage bi okada me so pon lo si Church Freedom City to wa lona school king step oduni ki sai mo foloko ago meje role ola ni sir thank you god bless you
1: amen sir emi ni gbagbo wi pe gbogbo nti awa eyan ta ti gbo yi ati pe awon ise iyanu tolorun o ba ti se ninu awon ti won wa ati to ti se ninu bibeli ti gbogbo wa na nka ta mo olorun na oyi pada yo si se be ni bi pade adura yi adupe pupo lowo yi baba wa prophet adeniyi
0: abiodeje so fa awon eyan mu ka egi e lowo o
1: okay
0: iwo na o omilia omiyan na ni o omiyan lo ndara o olon ni o ko si tenikan fe se si mu kegi e lowo
1: ti wa fi
0: ko se nikan ti o gba wo naira lowo re
1: okay
0: ko si enikan
1: ora omi
0: ko ro mi o da nkan kan o se anybody ti o gba wo naira lowo e kaka ti n fi gbowo lowo e yin tun fun oni
1: oluwa se
0: ta olon lo ba debe e mo pa wa na ntoro ngba kan ni sugbon boluwa ba ti so pe o nde o de ni awon eyan to wa tara re dide awon lo se pataki bo ba lowo to fi sanu emi ko emi ori bi olowo awon eyan to tara re so ki se pe boya fe pade tan ti pe owo wa gbadua e sa ta ba pe owo nbe se owo la fe ra o ma bo
1: o ma bo si to ti mo fe so na no sir
0: so wo ya la fe fi ra teni kan si gbe wa sa to wa mo eri telomi o ra aye ri ti wa lori number God bless you.
1: Amen, sir. Number yeri le kan se je ki pe fun yin. E fe debi ti ipade adura yi ti ma waye lola ti se Saturday laago meje irole. Number yeri lati fi ma apejuwe be se ma debe ni Ofa Garage Lorin 0916490591. Le kan si 0916490591. Titi igba na ta jo ma pade bawo eyan tin leri lorisirisi emi ateyin atun ma leri eri ti wa ma kun o lagbara lohun bi mo se ngbera bayi odinu ipade adura yi lojo Saturday ni ye a pade